0: tining na aksidente, no?
1: Kasubo ba?
0: Hmm. Gani man, kasi, huwag man inalaw, mga Farwin, sang nabaligya, sara mo.
2: Oh, pero, lang taon ba black patrol pang France, Ari, akong istorya naman ni, gwa na sa aksidente ni, pero, suppose may mga precautionary measures kita ng gihimo da because ang lugar katropang France ano siya mo highway siya kun nagapadlagan ka kag kun ligwa-ligwa may tendency nga mapadasig ka pagkatapos kun halik sa pakulod labay ka da kinanglan maghinay ka man kay daw lapad siya damo ga tabok-tabok damo kag kadamo sang nagatambay skili da kun hapon na.
0: Yeah.
2: Oh.
0: Amo gani kada Farwin kay doon na ganun na black ay. Doon mo na lang isa sa mga nalagawan sa Banwa sa Valladolid mo.
2: Mhm.
0: Ang galing talaga sa Boulevard.
2: Mhm.
0: Ito ka nami git na di kada Farwin bala.
2: Mhm.
0: Pag maayos yun po nami gina din prote kung magtigbalagyo ya gi sa palagiwan gina daya. Kahit yung sitwasyon na sa bye-bye dira ginabukay doon sa maglayo na panahon.
2: Oh, gawas sa tubig.
0: Kaya natin ang advice na ipan dira ang maayo nga siya po.
2: Mm-hmm.
0: Ang tanga dira nila sila ng mga negosyo dira. Kasi ang mga galalabay dahil sa mga nagabiyahe, balati. So, makakabatsa kaya gutom, pwede ka dira paigadigay kag mga kaon-kaon dira mo.
2: Oo. Ari, Lixon.
0: Paliwaliwa, bala.
2: Katapang France, ako Lixon niya. Hindi, safe nga magtambay sa kilid ah.
0: Tamo lang na galing, no?
2: Mm-hmm. Natabo na eh.
0: Tunanis ng Banwa kung ano da.
2: Mm-hmm. Pwede ka gali, ano, pwede na sa gapap? Pwede na
0: mahimubla ka sa Farwin kay si, siyempre, natabuan na ni sa aksidente ni mo.
2: Oo. Oo.
0: Oo.
2: Nga, pwede gali matabo ang aksidente nga paris ni?
0: Yan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya naglapaw kita niya ka sa Farwin. Kung nag-alugit siya niya ang daan talaga na sa Francia, mag-ikang video yan na panugid mo?
2: Oo.
0: Diretso-diretso kita niya.
2: Mm-hmm.
0: Eh, ara ka na sa piyak na linya, lumapa ka sa piyak na linya, ang diretso ka dito mismo yan sa sidewalk na ako ng taon tada sa may boulevard dira. Oo. Oh. Which is it. Dapat iyan na nadaganis ang mga pedestrian mo.
2: Oo. Katropang France, huwag man istorya nga may gilikawan sa or nano sitwasyon. Kay halin ka sa proper poblasyon sa Valladolid, pasunod na sa ara ka sa right lane, pakadto sa bakulod na. So, ang natabos na di, nagliko sa wala, pakadto sa boulevard area, dito sa Seawall.
0: Correct.
2: Oo.
0: Nagdiretso.
2: So,
0: kung... Nangyayabi lang nga talaga, pero parang nag...
2: Nag-slant siya. Oo. Siya?
0: Parang ganun kay... Wala sa rakyan niya nagkasugata, mambala sa iya. Kay,
2: Bo.
0: Kung narin ka diyan sa may pagong aporsyon, buhilo-buhilo man mo. Dasik pa rin padalaga, daan doon from Bago area ka pala.
2: Oo.
0: O, paglapaw mo nilibis baluwa sa Pulupandan, bala ka parwin.
2: Oo.
0: Oo, kay buhilo-buhilo na rin padalaga sa iban. May lang kay Wainis na nagdiretso. I mean, may lang kay Wainis na sugata.
2: Mm-hmm.
0: O galing, tiyan mo lang nating masubo rin kita parwin. Eh, ginbunggaan gini ang idea sa Iga na mismo, no? Ano gito siya?
2: Kabuhi, ning duha kami ng kabuhi, dula o.
0: Ano gito ako, Parwin, ang iagani nga agis ang guma, ragid yun.
2: Oo.
0: Kita, ragid yun. Nag-skit ba lang?
2: Nagpawala siya. Pasalamat lang taway sa sugata, kadag ko. Pagkit, kay kun natabo, bingi may sugata, may white crab, bulagit.
0: Correct na. Tamo gito na, Parwin, basi may damo gito ba lang sa labat.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kung dasig-dasig din padalagan dahil sa oil tanker, ya, budlay na niya.
2: Oo.
0: Kung dandaan.
2: Bugat niya, Katropang France.
0: Dako sa kadaan, bugat pa daan.
2: Bisan huwag pagani sa karga eh. Bisan hinay pa eh. Bisan maghamba, maglaga na sa 30 km per hora. Once ka lapakan ka niya, why gid, balda ka gid?
0: Amo na.
2: Mm.
0: Takta na ito, Parwin, kay tagbo niya kahit isang truck ya.
2: Mm.
0: Para bakar, ginit sila ya.
2: Mm.
0: May karga man doon wala.
2: Mm-hmm.
0: E di kumawad lang ka din sa primo at Farwin, maalang-alang ka din mo.
2: Mm-hmm. Ginapakita ko.
0: Pila niya daan niya nga ito nila, daya.
2: Oo. Ginapakita akong video, kaya nadugsumpit sa kuno mo. May nag-message ako. No, siya
0: nagbutsog
2: lang sa gulpi.
0: Mm-hmm. Correct na. Sa tayo malis subukan sa Farwin at Sean, yun na, ano to, amo na nino, natabo.
2: Mm-hmm.
0: Pamilya. Kung ano ni Karo Parway, kapapile man sila sa kaso, batok sa driver. Pero itong pamilya, yung sa 17 anos, doon nag-desider ko yung mag talaga. So kay gin-confirm sa kanil Christmas Star Sergeant Kumbong.
1: Oo.
0: Nagpapakulot sila sa mga Rapong Irwin. E di ba, sige sa kaso, naning pag-file sa kaso lang.
1: Mm-hmm.
2: Ma-file yung kaso, bata, ang isa ka biktima.
0: Ang isa pamilya, sang 17 anos.
2: Aha. Ito ba, kung yukit ni? Amo nga bala ton dapat kondisyon na mentally physically kondisyon na was talaga drive ta o hindi damo factors ka tropang France nga matuyo ka because ka may mga obligasyon ka wala ka katulog insomnia ka ano damo sa mga factors but kung may mga kung mga driver style kun tuyhon kita pull over paigad anay 5 minutos daw po while nda makatulog-tulog ka until makarecover ka kasi may ara sa mga meet na bala ka tropang France. Nga kung ga-drive ka, tuyhon ka be. Gintistingan ko na, may picto. Nga kung tuyhon ka ko no, libutan mo katatlo ang imo slakyan. Naog ka, libut ka katatlo. Kaya madula ko na tuyo mo, gintistingan ko. Tuod gid, nag-bugtaw ko. Huwain ako ng tuyo. Guba siguro.
0: May mga kapag-ibigil na gamitin
1: ko
0: lang. Dito
1: sa
0: Balanda,
1: maragin.
2: Dito sa Silinga, dinasok ka, tuluyo, Black. Oo. Hindi na magpadventurara, mga katropa, sa Kuntuyon ta. Hindi na magpadventurara. Kaya para mo, ako na-experience ko man katropang France, no? In just a snap of a finger, mid-second, huwag na, aksidente, tapos ng tanan. Huwag ka na.
0: Sakto na. Kaya kaya kita pang Irwin ang idadaan sa driver o masenior na
2: yun. Managsisinta na siya?
0: Oo, 57 years old na yung driver.
2: Doon ang katuig.
0: Okay, ito po sir. Sa karasin. Ito po sir. Kaya bangon siya. Liyaman. Sige lang, matadaan. No, find it. Let it.
2: Oo. Why pa makuha ang tanker? I mean ang tanker na slack yan ara Japan way pa makwa.
0: Oo. Sa polisan.
2: Ah. Okay.
0: Para lang dito gin feeling kami sa ko ni Professor Sergeant kung bong gin padalagan ko no way man difference.
2: Oy.
0: Doon mo ko na problema ka lang.
2: Mhm.
0: Feeling dito tao pag human
2: tulugan kita.
0: Napiyo
2: ka nsa?
0: Gin-drive.
2: Okay man.
0: Gin?
2: Oo.
0: Gin, at padulo sa PlayStation.
2: Oo.
0: Teka, dito nila nag-iwi man function.
2: Mm-hmm.
0: Wala may malfunction.
2: Mm-hmm. As a driver, kinang problema, nga gano'n, galing ti, why man tayo, why man naging gusto sa tanan ng maksidente, blaka tropang France, madumaluoy man ta. Pero ti, anon mo kay ti, tabo na na?
0: Correct, Irwin. Hindi ba naging gusto, pero naman ka po,
2: ha?
0: Kasing, hindi ko rin masyado naman sa driver. Huwag kang demo na, iba sa toyo, blaka.
2: Mm-hmm.
0: Pila kami noto, segundo. Siya, Miss Pata. Nakakataparwit.
2: Oho, oho. Nag-aupod na lang kita sa kasubo sa mga pamilya nga nawadaan. We hope nga ang hostesya mahatag man sa ila, katropang France, ha?
0: Correct na. Well, muna kataparwit. Bye. Pamilya ko, natin dumas, hanggang dumas sa kapamilya.
2: So, sila ka nun isa kong
0: ito, no? Oo, ka-tropan
2: friends.
0: Kapag window, gusto na lang din eh.
2: Oo.
0: Kasi ka, pinag-tropan na dumdo, kung dumdo ka pindo sa ito nga ba?
2: Oo, oo.
0: Ang nakumpis, sa syudad sa mga
2: tulad.
0: Oo, kakati niyo. Sobra, 10 million. Estos naman.
2: Terrible ba? 14 million, ha? Oo. Bakulod na ang recovery sa droga, ha? Triple, ba? Katropang France, overall, ne? Tanan, ne? Dula si Katropang France. Dalilanggit. Kay dira sa unhan sang Valladolid, medyo hina na dahil signal mo. Makarisom ka, pakadto ka na da sa sunod bago, katropang France. Pero pwede na sa, okay? Testingan tanay, ara, kabalik na sa. Katropang France, balikan tas katropang
0: okay
2: France.
0: Na. Uh-huh. Okay katropang na, France, okay na. Okay na, katropang France, okay na. Katropang France, okay na. Katropang France, okay na.
2: Katropang France, okay na. Oo na. Oh. Wait, signal the bell.
0: Yan eh. Oo.
2: Habalan mo tiliman anda, tiliman anta nga mapito-pito na sa.
0: Ah, oo. Pero, sanag ba na? Sanag ba sa po nga? Nakabisa. Kumagdulong-dulong, mamunang go. Mamito, kaya gano'n?
2: Oo. 14 million katropang France, overall na ni.
0: Pero Marvin, overall yung 14 million ha.
2: Aha.
0: Isa lang niya kooperasyon ha.
2: Uy.
0: Oo, nag-click-click ito yung mga tabi. Ah, dua kooperasyon to.
2: Oh, 11, di ba? 11.9 million ang una
0: 11.9 to. Pila na lang to. 12 million lang itong kulang. Mga 12 million. Isa to mo.
2: Oo, dala ni. Dala ni 11.9 sa 14 million.
0: Lain naman eh.
2: Uy! Mariones!
0: Solo, solo niyang operation ha? Isa ano nang niyang operation ka to, Marvin?
2: Pangalangit.
0: Do Biernes, Tumay?
2: Oo.
0: Oo. Webes ang gabi kay Biernes ang kagaon.
2: Oo.
0: Do separado to ya mo. May paluwa cooperation to.
2: Oh.
0: Kaya isa ay lang niyang tira sang City Train Post Unit kay Marvin.
2: Oho.
0: Ang nasa pending 14 million more than 14 million pesos.
2: Oho.
0: Yan siya po.
2: Oho.
0: Kagabi. Katabo naman ni Kitro Marvin ang ining drug diamond operation sa puro Tamunsel.
2: Oho.
0: Barangay 3, Ciudad ng Bacolod.
2: Okay. Last time ang to ganin sa dito. Ang last time to kayo pa, France?
0: Barangay Singkang, nag-barangay 12.
2: Uh-huh.
0: Katro pa, Irwin. So, itong may follow-up operation, ito sa Bacolod City Police Station 8, kaging sundan sa Bacolod City Police Station 1.
2: Namumuro na ni Singkang, mano?
0: Ang preso? Ah, magkakaya na. Si Doka Dambo, Nablao.
2: Mm-hmm.
0: Pero galing din katro pa, Irwin, na iniyang drug buyback operation sa Barangay 3 naman eh. Kahit di ka pa Marvin na remember to to, nagligad si Mana,
2: uh-huh,
0: ang mga nagkalalakpan dito sa may do court drama na, sa Barangay Singkang na,
2: uh-huh,
0: raporto nila yung patigayo ng ano mo, mm-hmm, yung patigayo ng drug buyback,
2: mm-hmm,
0: yung mga residente man to sa Barangay 3 ang duwa to mo.
2: Mm-hmm.
0: So, si ka pa Marvin, wait na ni Kabalo, basi kung konektado ni sa ila, ang 14 million pesos naman nga, diba? Si posible, kasi kilala man din nila, no? Kung ginasag-upan man yun nila, Dr. Parwin.
2: Oo.
0: I think, duwa to yan, nadakpan una. Ano pa lang to yan, mga 3 million lang itong nakuha sila, ya? Parang ka, Dr. Parwin, yan, sakay, din kilala sakay, Trace de Locoton, 25 anyos, residente niya galing ito sa Arwin sa Purok, Bulinaw, Barangay 1. Pero nadakpan siya yan sa Barangay 3. Katropang Irvin.
2: Uh-huh.
0: Isa ni high value individual kag ara sa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung ba naka-listed ng ilinga persona, nakuha ni siya katropang Irvin ang 2,075 gramos.
2: Uh-huh.
0: O kung more than 2 kilos.
2: Sobra 2 kilo.
0: Oo.
2: Hmm.
0: Katropang Irvin, no? Hmm. Eh, mag-isa ka na niya ka kilo, ya, 6,800,000 na mo. Magduwa ka na yung kamilyon, madlaga na siya, duwa ka kilo, madlaga na sa daan niya, 13,600,000 bo.
2: Mm-hmm.
0: No? Kahit do, tag 6,800 per grams na ni Katropang Irvin, based sa drug price ng ato ng mga kapulisan or sa Dangerous Drugs Board ni, DDB.
2: Mm-hmm.
0: No? So, tiyari Katropang Irvin, duwa ka kilo sobra ang nakuha sa iya, tinagabalor ni, sang 14,110,000 pesos niya siya po ang nakopiskar ni Kedy Locoton sa tropang Irvin.
2: Oho.
0: So, hindi nila gawag naman nakuha sa inga apat ni ka mga sachet na siya po sa kari ka tropang Irvin. Diba, nagligad naman drug buy back sa makumpiskar ka dinulto sa siya po eh, pag-duwa, pag-isa.
2: Mm-hmm. Aray grabe. Aray
0: o, 21 kabulto sa siya po.
2: Oho.
0: Ang nakumpiskar ka iya.
2: Mm. Isa ka napsa ka.
0: Oo.
2: Oo.
0: Eh, kung kiloon eh, masubra 2 kilos na balo nga siya po,
2: mm-hmm,
0: ang nakumpiskar ni Kenny Locoton ka tropang Irvin.
2: My God. So, I hate drugs.
0: Namugin eh.
2: Oo.
0: Eh, sa ongoing ng investigation sa karon sa City Drug Enforcement Unit kay Ticket Roparwin basta mag-base niya sa idol token abunig niya po na ang sa Republic of 765 na basta more than 1 kilo or 1 kilo nga sabo o kung droga ang makotiskar sa isang katersona na available ni mo.
1: Oo.
0: Basta 1 kilo na available in inyong kaso. No? Kasi aray kayo nilokoton si Pantogel
1: Doha
0: kilo.
1: Oo.
0: Ay gusto ko na naman ang
1: kano po, friends?
0: Ano ni Katerwin pang forte siya.
2: Ah, sorry ah. Huwag kumakuha kayo na. Taga din si Malikoton.
0: Taga Barangay 1, taga Purok Bulinaw, pero nanakpan siya sa Barangay 3.
1: Oy.
0: Na Propa Arvin, no? So, ito, piyak naman nga barangay.
2: Piyak na pa na pa?
0: Posible ito, kung itrace na sila pa mga incidente ng mga illegal drug operation bala.
1: Uh-huh.
0: So, nagkain na angot-angot na malang drug mismong Barangay 1 to Barangay 3, eh.
2: Oo. Oo. Triple ba? Triple ba? Na-shock ako. Huwag mo ko preparapin sa kuwang 11.9, upod mo ni sa 14 million.
0: Dahil pag-inig na yan, pag-inig ka ka Harvey.
2: Separate niya operation sa police yeah. Taglini.
0: Ano pa lang ako na, ano naman, ako naman niya, pagka, ano, matematik pala. Teka po, 11.9, nagkigado 11.9, dumangan na 14.1.
2: 25 million lang man sa tulong sa pininga
0: si Mana.
2: Terrible. Mariones, damo ako itong gubas ni.
0: Million pesos
2: from
0: Irvin. 11.9 plus 14.1.
2: Oo.
0: Eh, kulo sobra, eh. Oo. Oh. Ako naman isang palamang ko tanon sa polisan.
2: Oo.
0: Oh. Kaya naglabot naman sa munit na tako ka balor sa Cebu. Oo. Para ano ni, no? Sa dinibala na talaga ng nakabitin ng supply ng shampoo.
2: Oo.
0: Na-transfer niya na kumpiskar sa tininga persona.
2: Katropang Franz, ang aton bakulod sa press office, hindi magpa-prescon siya niya. Ito na ako ang recovery niyo. Niyo.
0: Kasi ako nakapapangwin ang ginulat ako kay doon naka ano itong aton niya, city director.
2: Oo.
0: Ano ay subong
2: ah, okay, medyo...
0: Wala sila nagkatawag ng custom for today.
2: Oh, pero
0: yung last night... So far, doon ko niyang pinakadalagpuan din pala sa kalor ng sabungan ng kumpiskar. Tingin sa nagligat na mga sibanya mo. So, muna pinakadakpo eh. Sa mga Drug Enforcement Unit. Kaya, sa ito pang arvenin ng kumpiskar ang sinisa sa nakapersona.
2: Oho. Well, the one na consecutive ang lagko-lagko nga mga recoveries. Well, na-impress kita sa mga trabaho sa Bacolod City Police Office Katropang France, pero nagahatag sa aton, nagapabilin ang palamakutanon sa diininigalin sinong maglagko nga mga tinuga sa likod sang minilyon nga recoveries ng drugs diri sa Bacolod. Ano ang status sa Bacolod as far as drug proliferation is concerned? Anong status bla sang Bacolod? Ano ta bla? Hub na tadi nga ginakwaan sa supply sang droga? Do amo ni bla? Do gatag sang impresyon sa atong Dries Bacolod katropang France?
0: Amo na kani kita permiti. Sang sang nagligat ya previous administration do gintan taga na tadi tanya nga amo na dimo.
2: Oo, Iloilo siya bulay mo.
0: Siya bulay man kita dimo.
2: Oo.
0: Sang time ni kani ligat sa administration katropang during the for on drugs to black ng Duterte administration. Ito yan nag-lalod ang pag-katon sa Bacolo bilang siya bulay. Ang pagsulod rin ni Police Lieutenant Colonel Jubis Pinido.
2: Oo.
0: Na muna ito dahil kita pa rin, ginpag yung Bacolo at siya bulay city mo.
2: Siya bulay city na?
0: Same with Iloilo City man.
2: Oo.
0: Oh, tapos kaya pa rin, though na-remember ko sa una, nga may mga nagkakalagakpan niya, kaya mga pasahero na magisakay bala sa mga roll and roll off bala ng mga vessel kaya pa rin.
2: Oo.
0: Nga may mga dalang illegal yung droga mo.
2: Oo.
0: Nga may business na transport from Ulo Iloilo, transport na Madrid pa Kulod.
2: Oo.
0: Kasi abutay ako pa rin ang doon naglalog sa una.
2: Oo.
0: Nga pag ang transport ay, ang pag-transport bala sa illegal na droga, isubong dahil ka sa Marwin, nagligat. So, Mm-hmm. Inaambal naman ng investigation na dre naman sa PIAC na bahin sang probinsya pinagligay to, San Carlos.
2: Oo. Dapat ma-repeat to si Mayor ano, Gustilo?
0: Oo. Oo. Dapat si Mayor na hindi kami na din. Francia, hindi kami na dyan.
2: Cebu to ya?
0: Oo, Cebu to. So, gani tera ng pagsala ng San Carlos sa Cebu mo.
2: Gani?
0: Oo, seso na.
2: Oo. Subukos ba kulo do? 25 million na. Sobra 25. Lapit-lapit. 26 million na. Kaya may 0.9 pa mo. O, rad out mo lang. 26 million pesos nga recoveries and drugs. Ah, sosyal.
0: Correct na ako, Carwin.
2: Uy, kung kamulo ko na yung ambal ko.
0: Shabong trim ako, fix ka sa'yo niya, minilyon,
2: no? Mm-hmm.
0: Kaya nagyag ang amount ng shabong na makuha.
2: Mm-hmm.
0: Ang kapulitan rin sa ato sa sudad kang apakulod kay Tropa Carwin.
2: Okay,
0: kating huwaman ko sa karon.
2: Oo.
0: Na makapakigangot sa mga opisyalis, sa mga kolektipolis office,
2: uh-huh.
0: Mga katropang Irwin, para mapatpat isang gusto doon ano ginihang pag-gabit na susunod sa kulod. After ka ng Irwin, hindi nilagaw sa mga balor sa po. Makapitar sa isa lang ka mga tayong illegal drug operation ng pakulitan.
2: May tani, katropang France, ma-present din ni Mayor Bla? Ang recoveries bla I mean ang tindog sang bakulod subong kay ti hama ko mo 26 million peso 26 million pesos worth of drugs na recover sa atong bakulod sa Cebu. This is something to look onto nga dapat tutukan, dapat i-focusan ang drug campaign natin. Maybe ang balo nila nga ti this is it na muna nga aton nga trabaho nga paglaot sa mga nagabaligya sa droga na dakpan natin. But more so, we wanted to know the people would demand some clearer nga detalye sa kung sa diin ini naghalin kag sinong mga tao. Ano nga mga barangay ang ginakabig natin area of concern as far as drug proliferation is concerned.
0: Correct na katraparwin. Kaya mo niso buong ang aton giting hitapakibalood. Kaya siyempre kapulisan natin hindi man makadisclose itang dugang detalye angot sa origin kung sining talagtuan nga balor.
2: Oo.
0: Kagdag ko ang supply sa isang buka sa parwin eh, which is it.
2: Oo.
0: Hindi nga kasi makompromise nila ang mga operations. But pero nagligat din may mga nag-aambag isa ka sa Farwin nga came from Luzon area.
2: Oh, ginaboy din.
0: Ang ining nga mga amount or ining nga mga supply sa siya bukas Farwin.
2: Oo. Hindi yung tamating nga lang ning mga kilala to ni nagkiwi-hiriwi ng baba sa.
0: Magandang. Tingnan mo ni nga katabo ka sa Farwin nung natuloy just pa kulot city ni.
2: Oo, basi.
0: Kaya natin ibang siguro nga outside pa kulot nga si ilakaw matadila sila ng mga badwa kagugan.
2: Oo.
0: Ang
2: hiling
0: padora
2: ng tarbit. Mm-hmm. Grabe, you know. Sige lang. Bantayan karon sa sentro, mga katropa. Base may development ni karon katropang France, say mo?
0: Patingwa kita ka sa Farwing na makapag-igang sa mga opisyalis further eh.
2: Mm.
0: Para mabalaan ka man ano ning ilang stand for this amount bala ka sa Farwing.
2: Oo.
0: Sang illegal na droga ay... So, masiling na ito, ano eh, no? Ito pa, ito concern na bala sa Farwin kasi for how many weeks? I mean, sa katip sa kasba na, amun na ni makuha, no?
2: Oo.
0: Kaya balor sa Shabu, rita ako sa Bacolod, sa Tropang Erwin.
2: Oo. Well, siya. Kung ano nang pakantuan sa ni kag gabay pa. Well, gina-congratulate ta, wait, gina-discredit ang BCPO ha for this accomplishment. But of course, kinahanglan well, anong sitwasyon sa makulod kung druga istoryan? Tanaw mo na Japan, gano'n pa France mga pata?
0: Eh, daw mo, amo lang din kita for win eh. Hindi pa naman hindi makita na ito lang sod, no? May madakpan. So, after for how many days, may ako kagid niya makuha.
2: Mm-hmm. So, breakthrough niya sa kaya no, kay sa aton nga PNP chief ha.
0: Oo. Kani man.
2: Oo.
0: Sa sini pagini ka sa permitting, kita yung legal na lang lang to ang kabug ang balor sa sibo makuha din to kulod hindi man maglayo sa may Luzon area.
2: Oo.
0: So, nga hindi pa talaga yung mga amount ng Farwing yung makumbiskarto.
2: Oo. Oo.
0: Pero sa kulod, makatilinga lang makalabot, ya po nang muli kita ko, no? Nga makalusot.
2: Gani?
0: No?
2: Base may mga ibang entry points din nga wala sang ginasudlan bla. Kay ti ang dagat abi hindi man ta kambal sa kun ibangka mo na sa pwede man sa Banago. Pwede man sa barangay once likod da. O di ba?
0: Damo ano ka sa farmer sa Sydney?
2: Damo sudlan din.
0: Kay nagligad sa gani no. Kina sa kanan nila sa mga motor bangka bala.
2: Mm.
0: Baka kung karit na kung din abi mo nanagat.
2: Mm.
0: Kaya lain tong ginkuha bala.
2: Lain tong ginabunit nila?
0: Lain tong gin...
2: Ah, ginapukot nila?
0: Oo, oh, lain ang unos ang pukot.
2: Oo. Oh.
0: Yung mga isda. Kali ya... Na... Binulto-bulto. Kali ka sa parwin yan,
2: ha? Oo.
0: So, posible nga may... Ang ining ang 14 million, posible nga may ginalina pag ining nga dako, pag ining nga parwin.
2: Oo.
0: Oh. Inako ni isang individual nga nadakpan eh.
2: Mm.
0: Posible kita parwin may mga detalye, ining mga tumot, pag ining kapulisan natin.
2: Oo.
0: Para iluntar, pag ining another operation.
2: Oo.
0: Tama, posible, no?
2: Oo.
0: Di ba si 14 million eh, natuhanan eh?
2: Base tuhanan eh?
0: Oo.
2: Oo.
0: Pero may ibang pag ining kita parwin nga, nag-anuman sa sobra pa.
2: Oo. Oh.
0: Na 14 million pesos to valor sa siya buka naman
2: eh. Ah, pabangkot? Sinong ka pa nag-obda?
0: Ah, tiyan mo na. Mm. Eh, pa sigurong 14 million eh, yung tag-ob man eh.
2: Mm.
0: Sa isa pagid, sa nakuman niya nag-panag-ob.
2: Mm-hmm.
0: So, si, ang ginagmay to, ligay niya, ating 8 million to, ginagmay pa to. 3 million to, ginagmay pa to.
2: Gamay pa to, galing.
0: Matiling ka pa galing nga to. 3 million lang, buka bla bla.
2: Oo.
0: Problem man, no? Pero tingin ko, Marvin, yung team siya siling niya, ordinaryo ng mga kind of operations sa kapulisan kanya, sila nakakilo ng valor sa siya or sabo,
2: mm-hmm.
0: at sila ng valor, minilyon ka pesos ng valor,
2: mm-hmm.
0: mas kami na magbuha
2: mm-hmm.
0: sa kapulisan sa Bacolod.
2: Oho. Bala, ito na yung follow-up sa nga itong polis ka itong France?
0: Mm. Yes, Kapar Arvin. Muli nga itong update rin ka itong Arvin sa patrol sa liwat ni si Kapar Pang France, Andrew Burgos. Ito na mga bukol-bukol sa lawas ng tubang sa Santong Blast Gold. Para sa nag-audio niya Pilipino sa Pilipina, XFM News. XFM
2: Reports. Salamat kay Katropang France. Nashock ako. Grabe, no? Pinsan ko ang 11.9 Katropa, Ligad Adlao. Dala na ni. Why pagli? Si Parado pa to. Sa pinaka mga bypass operation since last night, since last few days mga Katropa, nakita to. May ara sang 14 million pa. Nga total. Recovery sa illegal drugs sa Katropa, Dres Bacolod. Sa barangay 3. Ti kun amon ang istorya, daw laban-laban damo na nag-paraguba ang utoks ni, no? Sa so, dini nagkadto, dini nagalin man kun luson ni sa ihaboy di amon ni ang bulto. Baw, damo gid gali iga pangitas ni. Diri? Muna? Damo gid jaga damo da kung demands bakulod. Oh. Ti naka-set naman bagong record ng atong Bacolod City Police Office mga katropa. It's 14 million pesos. Ang total nga ginambal lang taon natin is 25 million pesos for the two major drug bust operation sa atong Bacolod City Police Office. Now, nagapabilin ang pramakotanon sa atong parabinsaron katropa. Paano nakasulod sa Bacolod? Sa diin. Pero, dinighalin sino mga tao nga sa likod sa mga katropa. Kay, ari, mga katropa, do nga recovery dag ko, ha? Pero, there should be someone na ara sa likod sa ha? Ang pagpasulod pa ng daan, dininigagi, no? Sa mga lugar nga wala regulation, wala sang police ang aton yung mga point of entry sa Bacolod sa dagat na naging paanod ni sa ah? Kaya kung magkabal ka sa barko nga gino kay imposible man pwede yata haraman da ang Coast Guard ta haraman da ah? Pulista before ka magsulod may mga inspections ah? Madali sa masakote so sa mga lugar nga wala police wala sang ano ta sa mga purok-purok second sa bye-bye, direct na pasulod, mga katropa. Sinong ka-consume siya na Dres Bacolod? No? Ako naman anlang, Banago, Barangay 3, Barangay 2, muna medyo hotspot sa illegal na droga, Singkang, Kalabanan, Vista Alegre, naglaot man. ang Handumanan, isa man sa mga lugar nga may harap sa mga recovery sa drugs, mga tropa.
1: Oh.
2: The rest of that, daw dalang. Pero sumong niya, oh. No? Daw permi na di. Alihis to la, ligad to, naglaot man. Ay, damo na gid ka yup-yup ka mga addictis bakulod.
3: Hambala pa!
2: Muna? Ay, hello? Loka kululbaan na, oh. Mama Revec Jory Castin, morning. From Mom's Felisa chapter. Saka Jill Wynn, good morning. Paring Vincent, sharing na. Tamiyaw lang ko na grupo ta sa XFM campus. Baskog ba? Kagdamo ini karon nga malantaw sa first nga impeachment sa VP Presidente Sara Duterte. Oo. Kami ganyan malantaw man sa tropang Vincent. Elvira Gilogo, may aga. Girlie Sembrano, Ma'am Chapter. Thank you, salamat kita. Nena Arevalo Katoliko, thank you, salamat kid. Lia Lobrado, thank you. Ahay pro ang aksidente, hindi mapaktan. Oh, natabo siya, abi mami, no? Ariwa, ari pa mga katropa natun ho. Sa kay Elvira Gilogo, no? Sa kaban ka lang, di ba? Si Ma'am Elvira. Oh. Andy Molienido, morning, sa Sipalay, Canturay, Molieno family. Thank you so much. Salamat, kid. Salamat, kid, sa pagpamati.
4: Thank you!
2: Sa kay Sir Lloyd Novales, good morning, katropa. The power of a storm, the super typhoon, Bavi, is coming. Oh. Kalma. Hindi tayo malabot, ah. Sir Lloyd, morning. Pick up. Ito sila. Lea Lobrado, good morning. Ang tagal naman ng brownout. Buti nag-open ko nang narinig ko ang... Uy, narinig ang itlog mo. Nako. Istoryanta pa na karun, itlog mo. Nako. Oh. Ma'am Juvi, Sir G. Amudente, happy watching sa New Zealand. Watching live at home. Lydia Tolentin, may aga. Good morning lang kami di sa Hacienda Flora, Barangay Estefania. Thank you so much. Salamat, gid, ha. Nakakadto ko na Flora sa muna mo. Nag-lagulagaw pa kami na. Oh. Ang buto ng tsura sa Flora sa bunga. It's been a while. Dugay na eh. Lia Lobrado, okay. Sige. Yes, ma'am. Thank you, ha. Why di si, ano, Remil Mamilya kasi Junior Alegria, ha. Kinapangita ako di slow. Oh. Si Ma'am Lental Day, good morning. Why ko makita mga comment doon? Kamis mo naman. Oh. Members of class, thank you. Salamat gid sa pagtutok, pagpamati. Rihanna Diestro, thank you. Mga katropata, good morning. Nena Arevalo Katoliko, thank you. Girlie Sembrano, nakatutok man sila. Naka XFM man. Thank you so much sa pagpamati. Dari sa atong platutunan. Mga katropa, makomersyal ko blana. Historian, tanay dugay-dugay. Malabot na to ang Asenda Michelle, Barangay Talutog, Samorsha. Kay ang itsura to, though, hindi nag-itsura na to. Ah? Hindi matapos nga reklamo, pinaka-presidente to sa issue sang, may issue na sang land dispute. May land dispute nila. Next is that gain take over sang Taala, no, ang lugar mga katropa. Without a while, it's a factory, but it's a dumping site sang mga iti, sang manok, sang Taala farm. Nga kun makita ta mga katropa, this will require an ECC process, para habuyan sa mga iti mga katropa. Wait ka balo, wait pa man official statement ng Taala sa nandi. So ginahulat-hulat ta, pero mas mayo kita ni Sir Ma'am, maklaro nyo ni. Kay ang inyong ginobrada, delikado para sa ikayong lawas mga residente da. Do Ma'am Balkati, hindi mo na sa legal. Kabo legal da, nagbakal ka mo eh. Oo, huwag tamay mo. Kay ti may kwarta ka mo, nakabakal ka mo sang propiedad dira sa Barangay Michelle. Pero huwag mo na naghatag sa authority sa inyo para maghaboy ka mo sa basura, para mag-sakripisyon, kumulidad sa barangay Talutog sa Morsha. tanawon tara kalma katropas pagparagad naton dari sa aton platuntunan Bullseye. Mga commercial pa na ibalik ang tama balita tapang katapos ni standby mga katropa.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
16: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Yes, to health!
19: The secrets of health.
20: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
21: Yes.
20: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
21: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
20: Mm.
21: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga gitatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
20: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
21: Mm-hmm.
20: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
21: Mm-hmm.
20: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
21: Yes.
20: Kung wala na gid.
21: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
20: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
9: Santone Plus Gold.
19: The secret of health.
20: Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
21: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating yas rin mga joints, posibleng mabalda. Ang yas rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga lalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balancing ang mga komentaryo.
7: Further,
6: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalaya.
6: Ini ang Bullseye.
9: Balik tayo mga katropa sa pamakaragan naton dari sa Bullseye. Testingan tanay, kwaon ang pinaka-latest update dito sa si Panay. May ginkatuan sa katropang Winston dito sa Panay, no? Background there lang because ginawin natin ito rin. Ginaplastan na pa, developing pa rin istorya mga katropa. We will check kung anong pinaka-latest development. May isa naman ito ka-insidente na nagluntad sa si Panay mga katropa, no? Isa ni sa mga istorya sang mga usual nga nagkakalatabo dito mga katropa, no? May nanglampos to mo, no? I don't know, may kasulti yun. Kuha ito na, si Katropang Winston, anay?
0: XFM Live Reports.
9: Katropang Winston, may aga?
10: Oh. Yes, Katropang Win, may aga. Ari kita sa mga Katropang Win, dito sa may mismo, no? Dito sa may si Palay PNP, no?
9: Oho, oho.
10: At aton din follow-up ito pang winning kaso sa pagpatay sa isa ka persona dito mismo sa may Skid 8 sa may Bulawan na dumduman sa nga tumatag-tag-tag palamati at itong pamilya ng strapping bala sila amuli sa nga lugar yapon.
9: Okay.
10: Amuli sa yapon nga lugar kagining biktima nag-aubra ini dira sa silang Bulawanan pero alias Christian, no? Si alias Christian dito ni siya kistarya sa may barangay Kanturay, medyo malayo na yung gawa ang distansya. Apang katropang win suno sa tunako ang information nga ini siya ang nakautang o nakaulang kwarta valor 20 mil sa suspitsado. Training suspitsado ka tropang win, taga dito, no? Dito man sa sitio ya po, dito man sa may sa skin aid, no? Sa barangay na Bulaw, kapit lang sa

0: area sa diin niya natabo ang insidente.
1: Oh.
0: Ito panguin ang nakuha natin dugang information gali ang suspitsado hindi pa madakop pangod ini siya underage.
1: Oy, may minor.
0: Okay, kaya isang nagligad, oh, na nagligad to ang itong pangunauna ng dakop ini kay nag-aaral sa permiro.
1: Oh.
0: Nga 18 so ang edad niya but found out nga kung sa aton pa 17 3 4 pa lang kay sa October pa lang siya mano. October pa siya ma 18. So,
1: anong gin anong na committer niya nga krimen katubang Winston?
0: Patay gini katubang Win kay gin
1: murder.
0: Actually suno sa ano naton para daw nagbalos lang ni siya eh. Todo muna sabi. So, nagbalos siya kay ang may pagpaandam sa iya ang biktima nga kun magkitanay sila kay ginasukot siya lang kay may utang sa iya mo.
1: Oo.
0: Ginasukot niya ang biktima tis yung biktima kuno sulo sa iya kaya daw ginpahog pa siya daw ginpahog pa siya ang kabagay amuto yung may utang. So nagkumprontahan na sila ka tropang Win nag nabuno iya una. So, nabuno iya una ang biktima.
1: Oh.
0: Kaya sunod sa iya, ginlagas sa isang biktima.
1: Oh.
0: Ugali kayo na ato niya ang maso na blang na ginagamit na naguro sa pang tiltig da, sa dalumsang tunnel.
1: Oh.
0: Okay, tunnel ni sila.
1: Oh.
0: May maso nga gamay na agaw niya. Okay, pero sunod sa may suspitado nga nasa tani na ginlagas pa siya sang biktima gamit ang yaman nga maso galing ginaagaw niya kagamot pa binilampusan niya sa ulo lampusan niya sa ulo ano gina
1: sa dinig ka ni kabarangay katupang
0: ulo sang biktima
1: katupang ulo sa dinig ka ni kabarangay
0: ang natabuan sang insidente katupang barangay na Bulaw.
1: Barangay na Bulaw kahapon lang eh
0: Palay City rin
1: kahapon lang
0: kasi natabuan isang Sabado sang aga.
1: Sabado sang aga. Oo. Na ang pag-incendi ko katupang Winston, nagkumprontahan na isla, kinsukot siya, nagkumprontahan na, pagkatapos medyo nag-argumento, hasta nagresulta sa away?
0: Eh, sir, ngayon daw may 20 mil na utang siguro, dako-dako mo na ang kantidad. Ay, hindi isang
1: sa panahon siguro?
0: Isang biktima o galing.
1: Oo.
0: Tulo sa iyang payag. Nga daw may pagpamahog pa, no? Daw, isa mo na brak, isa ko na ng utang, kaya nagpautang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya daw may mga isog pa kung kaya sabi ang mga...
1: Nakapangutang?
0: Siling, nakapangutang, kusok tulad ang mga... na nagpautang, no? Walang problema kung kaya isa.
1: Kung...
0: So, wala ka tumangwing, isa mo lang ang... Medyo may pangibailuan dahil siguro sila sa mga anumang mga tinaga at naglambot sa nga muli ang tamusunod sa iya.
1: Oo.
0: Kung patsun sa iya, tiling niya, kaya ang pamahog siya sa nga nag-utang siya, napatsun siya, unahan niya na lang.
1: Oo.
0: Oh. May unahan niya na lang.
1: Ano kiting gamit siya? Matilyo? Amuneng dumaso ho?
0: Actually, ginbuno. No? Ginbuno niya na una. Nabuna niya na una ang biktima.
1: Oo. Naghana
0: ang biktima.
1: Naghana ang biktima.
0: Niya, naglagas. Ginagas siya sa biktima. Ang inang maso na, o iyang maso na, iya na iya sang biktima gamit pang pantiltig or siya sa dalong tunnel.
1: Kasi
0: nga tunnel sila mo. Sa Bulawanan, ginagas niya ang suspitsado galing kay sunod sa pahayal sa suspect na nagaw niya ang ining maso nag natigayon niya nga malampusan sa ulo ang ining biktima ito na siya kamatayon.
1: Katupang Winston, siguro ba si mahulog niya sa homicide? O ay takbalo ko na ng kaso. Pero mga katropa, katropang Winston, ang pulista, dapat ma-detain ginding suspect. I think since Sabado pa, na base na-detain na, pagkatapos may filing ginding sa kaso. Kaya even minor siya, may criminal liabilities la above 15 mo. And that pwede siya file ng kaso. Kag ihira ginding, ikasuhon ginding sa korte. And then, kung ano matabos na da, kung guilty siya, kung ano pa, ibutang sa bahay pag-asa, amunay ang correctional. Para maklaro natin sa mga kuturan, tabla, kay ti, usual, nagkaka-confuse kita nga, 15 below, 18 below, why na sa criminal liabilities? Pero, pwede gin madakop katropang Winston na.
0: Yes, sir, yes, sir. So, amo na ang himuon subong sa si Palay PNP, ngayon siya ang kung dito sa ilang lugar, kaga i-custody ini, no? I-custody ini sa bahay pag-asa or ano na. Mm. Na tadiin nga pwede siya na itemporaryo nga maputang tugtog nga malambot niya ang iso mag-countabisyon. Yung pag dali na lang man eh, kay Oktubre.
1: Oo.
0: No, Oktubre ni siya madisutso.
1: Oo.
0: No, disutso lang siya sa Oktubre, that's why nga mapailan siya sa kaso. Baka temporaryo, na ini siya ibutang anay sa isa ka lugar, sabihin nga, para mapantayan kag hindi siya anay makapalagyo or makapangalit pa sa iba, no? Kaga posible, may pagdumot gini sa piyaka side, no? Sa piyaka sa pamilya, that's why siguridad man, no?
1: Proteksyon
0: siguridad man para sa iya katropang.
1: Oo, okay, kung pabayaan ni sa skwa, posible magkabalo naman kita sa mga lugar. Tira, balos-balos, blah, may mga grupo-grupo, may mga pamilya. Mm-hmm. Base magdumot kayo kung ano pa matabo siya?
0: Yes, sir. Amo na gani nga kung maging positibo lang ang pamilya naman sa suspect.
1: Oo.
0: Kaya hindi na nalang pagtago-tagoon o hindi na nalang pag-ano, hilway na lang nga ito, gyan sa ito mga kapulisan.
1: Oo.
0: Maging safety, security man para sa kabuhi sa sining suspektado kay base. Eh, kakabalo, kung ano naman niya ang tanungon sa pamilya naman sa biktima. Siyempre, napatayan sila.
1: Correct.
0: Kaga, muna, no, may mga hindi ginayamayo nga reaksyon or mga tiyagon nga arasay na. That's why muna nga siningadlaw. No? Galing nga ginanakan ng naton ang deputy chief of police ang Tepalay para sa iyang pagpahayag. Bangod nga, itong asubong asubis na, no? Arap pa sila sa area, nag-checkpoint pa sila.
1: Oo.
0: But muna ang nakuha natin initial drink at Tropang Win na update, no? Nga illegally ang suspektado, although nga sungka na din sila sa nagligad-gadlaw. Sungka na sila din sa kapulisan. Pero bangod nga napamatudan na wala pagalini na kalambot sa edad nyo, 18. So ay temporaryo anay nga ginpapauli
1: sa mga kapulisan. Ang sitwasyon nga natabo ka tropang France, nagsubran na sa reglementary period. I mean, ang detention, time of detention nga dapat hindi magsubrada. I think though, labot na sa 2 days nga ano nga detention supposedly pagkatapos ng sungka sila, but since minor sila may mga consideration da ang pulista because nga tapos na ang ano, pero dapat hindi ma dapat ma-file gid ang complainant sang kaso eh. Filean gid sang kaso sang complainant, hindi pagpabayaan kay para may ma ano bala ang accountability sa mga minors na ton. Amo ra gid na incident data, gid na pa-incident data sa mga kuturan ta, mga minors kay ti ang plastada ka minor, hindi na pwede ma-filean sa kaso, which is wrong. Pwede na filean kaso above 15. Ang criminal responsibility may ara na galinti in different form, no, nga pinalidad sa mga minors na ton katropang France, katropang Winston.
0: Oh. Kamo na katropang Win, ato lang anay nga anang-anangon ang pahayag mismo, no, sa hepe o sa deputy chief of police sa si Panay PNP kung ano na ang dalaganan sa sininga kaso, no, sa pagpatay sa isa ka persona dala mismo, no, sa skid 8 o din sa bayay, tawag lang ang Bulawanan sa barangay Nabulao kag kung ilagid man bala, no, nga kuwaon sa siningadlaw man ang ining minor de edad nga suspitsado. Wala na ating matag-ating update sa pagpatulong diri sa Sipalay Police Station. Para sa nagugyan ng Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Kabalikalan.
1: Thank you so much, Katropang Winston. Bantayan lang sa mga public affairs program na itong mga katropa because may ara sang 17 anyos nga minor di edad mga katropa nga nakapatay tungod nga ti may utang sa iya, nakapangutang sa iya, ginsukot siya, nagbato pang daw mabato pa. But eventually may commotion, may argumento, natabo, may physical nga attempt mga katropa, may assault nga natabo mga katropa. Amo na pa yung tsindita, no? Until makuha itong pinakamadetalyos ni, nagbato, tinginunahan niya, ginbuno yung gulo. Ang resulta, na kauyat pa ni isang maso, ang biktima, pagkatapos, ginlaot siya. Oh. Bantayin sa mga public affairs programs ng XFM sa Bacolod and Kabankalan, para sa mga latest developments ng mga katropa. No, katuan tabla ang Asenda Michelle, Barangay Talutog. Ilapoton ta si Kapitan, kunara si Kapitan, makaistorya kita. Kay mga may mga reklamo, last time pag i-chindi ko, may ari na ni ginkatuan na si EMB ang ining lugar dira sa Asenda Michelle para sa inspection, no? Pero wala kasunod tungod way isang tao sa lugar. Ala pero man gin-try naton nga contact con sa mayor. Okay, way pa man sa kasabat. We'll see kung ano ang mga agreement anay temporary mga katropa. Well, at kay pinakasimple lang gin mga katropa mo, recommendation sa barangay. Like for example, if may baho gid, no? Ang barangay pwede maka pangayo sang relief sa aton sagurin pang lusod, no? Maambal sa lang temporary stoppage sang dumping sang iti sang manok para sugar. Okay? And depende ni sa discretion sang barangay. But ang mismong barangay pwede maka demand sa Taala Farm nga unta ta anay ang paghaboy sang mga iti di kay baho gid. It's a concern, environmental concern and health also nga mga concern sa mga residente. Kung damo sang iti mga katropa langaw, grabe man, no? Kung baho da sa mga katropa, eventually makahatag ni sang pilakang problema sa bagata, ha? Ang baho. So gina check na tunay ng mga katropa diri sa barangay if makuha ta si punong barangay Teresita Binias sa barangay Talutog Santa Michelle dira sa Murcia kung ano gin ang sitwasyon. Kaya para mabalaan ta eh, para mapabalot sa publiko nga may ginihibo ko ng barangay, may endorsement ang barangay, may communication na sa Taala Farm because ang jurisdiction mga katoro para sa barangay mo. Amo mula Japanese truhenta dito sa Ngunay Palunsod, if ever maghambal nga ang barangay, may reklamo di, oo, nga kinanglan respondihan, dapat may ara sa recommendation man ang aton nga syudad sa nada. Oo. May takbalo ko na ng sitwasyon gid man. But we will try as much as possible mga katoro pa, marab otas mayor, Jerry Roas, mga katropa, para maka-istorya kita kung ano gidman ang plastada sang ining ha? Garing lang siya? Sige. Testingan. Okay. Oo. Idiritsyon lang. Diyo na. para maka-istorya kita kay Ma'am Teresita sa punong barangay. Oo. Oo. Para mabalaan talagang ni mga katropa. Report mo lang niya. No, why may isang problema. Maghatag ang punong araw ng barangay ta. Oo. Check on ta mga katropa. Kung ano ang sistema. Te. Gamitin pa si Cap. Kay Mayor. So, dugay-dugay lang. Dugay-dugay lang. Testingan to ang mga residente na nagreklamo, be. Kaya daw, amo na yung sitwasyon, mga katropa. Ako, mareklamo mo, kore mo. Baho. May mga residente na. Oo, of course, may ara sa mga land dispute ng istorya. Pero, ang health sa atong residente, pinaka-importante sa mga. Check on taman karoon sa mayor. Kung nakalabota, gamitin pa sa mayor ko, no? Mga katropa. O, sa mga residente, ta sa Santa Michelle. I think, dapat katuan nyo sa barangay to. Istorya ko mo to, sa kanyang sa ano, para ma- istoryan. Nag-inspection na ang EMB last time da sa concern sa mga residente, which I think valid man ng mga complaints sa mga kauturan na tundira sa Santa Michelle, which possibly maghatag sa kabudlayan sa sining sa mga gaklatabo na dumping sang iti. Check on tanay. Ariyo, sa linya na ito mga katropa, si Ma'am Leah Ramos, resident din sa Asenda Michelle, Barangay Talutog, Morsha. Ma'am, good morning.
2: Sir, good morning.
1: Oo. Oo, dali lang din, mama. Gatututo ng linya mo. Pwede ka kapangita-kita sa posisyon nga mag-okay man signal ta?
2: Okay.
1: Oo, ma'am. Ora na. Okay na. Kumusta da, ma'am? May ara na paghinun-anon sa tunga ninyo kag barangay, mayor, sa reklamo nyo ni nga gabaho, pati sa iti nga ginadampa, ginaula da sa Taala Farm?
2: Ito ay gibalasin mag-aigin sa pag-aigin sa aking mga sulit. Kaya, ang Ano?
1: Oo. Pero ang taala nga duta, may operation na sang lamping sang iti sang manok skillin nyo da?
2: Oo, okay, pare gid sang balay.
1: Oo. So ano baho gid, may baho?
2: Baho gid pero mga pagdun man yung boy, tapos ito na mga kadtuloy ayon kay ang balila, kay tulong to ang diin ay pagdun mo dito na sa sila.
1: Mhm.
2: Gagin kay ipapalin dyan ba?
1: Pahalasin sa mga gansay, kaya
2: sila nilalang sa mga gansay.
1: Oho. Gin sa din gindala? Okay. Oho. Sa din gindala, ma'am? Pero daw nagkanto, madang EMP last time?
2: Ma?
1: Daw na pag nagkanto, madang DNR last time? Nakasulod sila?
2: Oo, nagkanto sa mga papon.
1: Mm-hmm.
2: Paglang
1: tuwas nila, ula ng Japon. Gaula ng Japon? Oh, pero naka-inspeksyon ng EMP na? Naka-inspeksyon sila? Nakasulod sila sa lugar?
2: Di sila lapit sa gate. Di sila pa doon sa lapit sa ayon. Hindi tayo dapat.
1: Oho. Mm-hmm. Okay. Kay ma'am, gina-contact na mas mayor kag ang punong barangay gamiting pasubong daw. Dira sa barangay ninyo. I don't know kung sa diin gid man gamiting ha, sa office ni mayor or probably base sa barangay whatsoever gamiting pasubong hindi pa masturbo karon dugay-dugay guro. Pero ti sa San O pa ni nagsugod ma'am ang dumping sang mga higo sa manok da.
2: Oho.
1: Mhm.
2: Okay,
1: aha, I'm sorry.
2: Sa
1: sa subong ga ula ay Japan. Basi balas mo lang ning ginaula ma'am. May ginapakwa kaya may ginapagwa kita sa video. Sure ka mo ka iti ne?
2: Oo.
1: Again?
2: Wala ang ginaging buhuan.
1: Oh, kabisang buhuan pa ni ma'am. Magwa gina Japan ng baho, ya? Okay. Damo man lang aw dai no?
2: Oo, lang naman. Kunti ka damo.
1: Oo. Grabe ba? Oh, pero ano mga remedyo kinimo ninyo, ma'am? May mga ginparabot na kamo nga mga reklamo sa mga ahinsa sa gobyerno ta?
2: Pertensya
1: ka. Oo, Ma'am Lia, pasensya ka, tududud ka. Oo, Ma'am.
2: Oo, sir, pinag-insya na mo.
1: Oo, sariin nga mga ahinsa ni Ma'am.
2: Dili kayo ni ang pangkulig, Ma'am.
1: Oo.
2: Basta yan kayo ni Mark ni Kaulid, ni kayo kayo. Basta yan mas personal, nakatabay ni sir.
1: Oo. Okay. Oho, pero may ara na kamo pag ginun-anon upod ang barangay parte si ni Ma'am Lia.
2: Wala akong hindi ka upod sa barangay, sir. Doon kami sa Malaysia, kay Miguel, kami nakasubang
1: ibang oo, pero why kamo nag-file na sang complain nyo man sa barangay? Para mag-acto man sila eh? Hindi sila mag-receive. Sang complaint ba? Grabe, pagid ba? Nayo man nga barangay, ya? Hindi sila mag-receive sang complaint ninyo. So, ang ginimo nyo, ginpatuhoy nyo lang, gina-address nyo lang sa mayor, dito nyo gisubmit ang complaint.
2: Mm-hmm.
3: Ay, grabe.
1: Oh, duwa ka ba? Gay na kinalantaw na. Tumo, may land dispute ni issue na. Ang lugar, ang lugar is na carp. Kagagapati ka mo, kamo ang nagkapanigihas na da because may klowa ka mo. Kaga may ara sang na cover ni sa Comprehensive Agrarian Reform Program. That's all naman eh, ang plastada na tabo. So, nag-viral ka mo to last time. Kaya daw may ara to sang pagpilit sa inyo, pag-force sa inyo da. Naunta to, tungod gin-barala na nila, gin-padira nila ang lugar. Oo. So, naghatag kabudayan sa inyo, huwag ka mo sang alagyan da eh, pagkapati ko. Pagkatapos, ang tabo naman eh, ulaay sang iti sang manok, dira sa lugar.
2: Okay,
1: bye-bye. Oo, Ma'am Leah. Oo, gatututud. Yes, Ma'am?
2: May patay pa, sir, nga manok. Ulan.
1: May patay pa, gin nga manok?
2: Oo, sir.
1: Uy, ginalubong nila o ginaula lang nila?
2: Ginaula lang, yes, sir. Doon sa mga picturean kung nagbuho
1: nila. Oo, okay. May nakita ko rin ka picture, ho? Patay nga manok ni Gili?
2: Oo, patay nga manok.
1: Oo. Sige lang, so far ma'am, gina-contact na ito, pero kama authorities na ito, if makakuha kita sa gagmay, inisya lang. Nag-contact kita sa punong barangay, nag-ambal siyang gamitin pa sa with Mayor Jerry Rojas, subong oras gid. So, hulat-hulat ito ta, kung paano, kag si Mayor man, makakuha kita sa inisyal sa iya. Pero pinakabilo, Chris Linte, ganita sa Shinda Michelle, ma'am, kamo, nga piktado?
2: Sobra 100
1: gamit niya
2: siya ang
1: balay 35
2: gamit. Wow. Grabe
1: ba?
2: Hindi ka naman. Kasi hindi ka nakatulog. Hindi ka lang nagtiyabo. Hindi ka lang wet na yung nagpapay sa amin. Mga hindi sa mundo.
1: Mm-hmm.
2: At pero hindi ba rin nagambal? Pero nga nang natulatol ng kanya sa sito. Kasi mapatay ka kita ng kasama tapos ang bakit. Ang dari sa kanilip.
1: Aha. Why sa may hambal ang ano ang municipal health office ang Mursas ni?
2: Wala mo ba sir kasi ano kung parikin?
1: Mhm. Ay nanon sistema naman? Why ka tuan taos na di?
2: Parikin ano ang sistema ni Mayor ni Tertarion?
1: Mhm.
2: Kasi na di tapon sa mga bisita sa dalay ng bayan sa ako ang kasi kagto kasi siya ng mga patutulog ng kagto na kung sino para mabuligan ng plus raw.
1: Oo. Oho.
2: Ang balsa kaya yung pagsuma na nag-serious ng Maglabo. Pero kita nga daw kamit ng Japon.
1: Oo. Ti hawod guro niya ang talafan. O ito may himos na da kay hawod sila iya. Isog sila iya. Maluhod yung gobyerno sila iya. Ang gobyerno man, nagapatutuman. Oo. Wala man may himo. O ay man naghimo sa tikang mo. The way to do it, pag-intindi ko, Ma'am Malia, dapat makantuan sang city, sang municipal health mo para maaktualan, gid ba lang inspection, kag sang EMB man mismo, no? Nga, anong report nila? Why pa ka mo kabalo? Why ka mo ka... O, te. Anong initial fund?
2: Nandito
1: po mga yung sumabay tayo. Oo. Sige lang. Sige ma'am, i-follow up na muna eh ang inyo concern da sa alkalde sang Morsha kung anong pwede nila mahimo. Pero matyaga, kung naway pa ni permit, may business permit na ni ma'am?
2: Wala, hindi na permit. May hindi, sir.
1: Why permit ang balsang AMB? Diba o?
2: Wala, oo.
1: Hmm. Oh.
2: Sige. Kasi tapos hindi na lang yung mga obra yung mga nakatulog sa sumpre kay itay mo kay Japan mo lang sinipon
1: eh. Oo. Alright. Subo ba? Oo. Ma'am, thank you so much. Salamat kid Ma'am Leah. I-follow up nila muna.
2: Okay, salamat. Magsira.
1: Oo. Thank you. Thank you.
2: Tulong ko niya. Ang kitwa na ulas ang tawag mo.
1: Sino?
2: Ah,
1: ah, okay, sige. Okay, Ma'am. Ma'am Leah, thank you. Salamat.
4: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
1: Ah, Ma'am Leah, thank you. Salamat. Oras mga katropa, 9:10 na sa pagparalita. concern ni mga katropa sa mga residente, no? If it's a question of land, why ba nilabot ang land dispute ni sa Ulaay sa Masura, baho na. Ang EMB nag-inspection to, why ginpasulod? Why nakasulod to? Ang butla nga, ah. Why takabalo? Kamuloy ko, gusto, basta may ginatago ka, hindi kagidya maghatag sang chance, ah, para makasulod sila, para makalantaw to sila. Kay mama-maan kagidya. Oh. So, Taala Farm, anong pwede na mo? I hope tani makaisyo, makamusta statement ba? Sa atong alkalde, sa atong barangay da, makata makamusta statement da? Wa ipanin sa district permit ho, wala sang papilis, nag-operate na, nahabuyan sang basura, nahabuyan sang baho, nga higko sang manok. Pagkatapos may patay, pagidyan ang mga manok, pinaula da. What? Grabe mo, no? Ay, tanahon tani. Anyway, makomersyal ako kadali mga katropa pagkatapos kantuan tang Barangay Felisa naman, no, damo sa mga concerns sa mong ang aton nga Bacolod Solid Waste Management Board nag-approve kang nagpirmahan na isla kulo sa Moa sa pagpanugot nga makahaboy sa basura ang Victoria City sa landfill sa Bacolod mga katropa. So ginalantaw natin ini nga isa sa mga talk of the town, gaginestorihan ko karon sa pinakamang kuturan ta, even ang barangay, nagaparabot man sa mga sentimento nila, angot sa ining mga ulaay sa basura. Alright, oras na to, 9:11, balikan tayo mga ito, pagkatapos ang panumdoma. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM.
17: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balancing ang mga komentaryo.
20: Hindi
19: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
21: Nga medyo isong pasalayan.
19: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropas, pabarangin natin, 8-9-16 na. Medyo controversial ini mga katropa, subong sa makulod, no? Ini matapos nga pwede nga ginpanugutan sa aton Bacolod Solid Waste Management Board, kag konseho sa Bacolod, no? Ang isa ka hiniyo sa Victoria City nga makahaboy sa basura diri sa Bacolod mga katropa sa aton landfill. Gina-check naton paano na imo ang inyong kasultanan. But because may isa pagid ka latest development mga katropa, nga may ara sang effort nga i-review ang ining MOA. So, way ta kabalo sang plastada mga katropa, no? Pero ang nakuha naton pila ka mabalita naton mga katropa, nakuha is ang nakapatigayon sang paghinun-anon mga katropa ang ining meeting nga ginhimo sang Pebrero, Jess pa ni, 2026, alas 3 ng hapon. Mayara sa mga attendees dito, isa din eh, ang aton alkalde sa Bacolod, Mayor Greg Asataya, no, ang chairman sa Committee Environment, Councilor Homer Baez, Lady Gles Palguen, ang Liga President mga tropa. We have Glyce D. May Brillante, Basardo, presidente naman isang SK, mga katropa, dali sa Sudat Bacolod. Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, ang si Attorney Carol Joseph Chiu, ang City Legal, mga katropa. Of course, there were people present sa pinakamain meeting. Nagtalakay sa sining approval kuntani, no, para sa pag-approve, no, sa Memorandum of Agreement sa Sudan sa Bacolod, Sudan City of Victorias to avail the facility of sanitary landfill for disposal of its residual waste. No? Check on ta ang pinakamalatest development signed ni mga katropa sa Secretary to the Mayor, Attorney Martigo, mga abyan, no? Gina-check na ito mga katropa if makakuha kita sa pinakamalatest na ni. Ano ang sinogid ba na? Kaya may mga istorya to nga mismo ang Bacolod kuno nag-imbitar sa Victorias nga maghaboy sa ilang mga basura sa Bacolod, no? Ang istorya to daw 30 cubic feet lang to mo. Ang ginalaw sa aton syudad mga katropa. Well, nantaon ta sa isa ka perspektibo ang tagsa ka mga LGO may ara sang solid waste management, no? May budget man sila, no? For garbage disposal. So, meaning to say, dapat may ara sila sang ilaman nga basurahan nga pwede habuyan, no? If the local government fails, mga katropa, isa na sa mga concern sang ating nga EMB to check mga katropa kung saliin nagkulang ang mga pinakamang LGUs, no? Pero more and above, mga katropa, we're keen to knowing paano na-agrihan, paano na-diskusyonan, paano na come up ang Memorandum of Agreement. San o nagsugod ini nga ti subong ang pinakamakaturan ta nagambal sa ngiti daw Bacolod dya daw harabuyan sa basura, no? Kita yung mabaton sa basura. Second point mga katropa, ang aton nga mga selula o kung cell dira sa aton sanitary landfill amat-amat naman kaka-fill in. That's why we are extending or ginabakal pa kita properties para magdugang naman sang cells, no, para sa basurahan natin dira sa Barangay Pisa. Sunod ang concern, no, sang ang concern angot sa waste to energy project sang aton nga sulat, no, nga ginahambal nga posible pwede ma-convert ang aton nga mga basura into energy, no, pinagi sa waste to energy ng program sa aton syudad mga katropa. But why pa rin nagsugod? Why pa rin nagsugod? May mga proseso pa. May ara pa consultation, may ara pa sa mga makabigta posibleng matabo. Kuno isa, di isa naman to, no? Ang isa na lang. Distingan ta. kung anong plastada sini ari sa ginhimo nga kabe ma ano nang meeting mga katropa ari man di si Joji ang DILG director mga katropa Christian Nagaynay ari man di si Joji Agbas no konsehal ni kagawad sa Barangay Felisa Hazel Herbon sa Barangay Felisa Melanie Binyas no I believe isa man isang konsehal dito sa Barangay Felisa mga katropa Centino Nefras no representative sang DepEd kag Attorney Juliana Carbon sang MBCCI Junestra de la Cruz no anti-baha task force ari pa rin no ang tambong man to Jomar Tabita no representante sang pinaka-importante representante sang EMBNIR okay next Alan Francis Draog no representative sang DOST Father Julius Espinosa CDC mga katropa nagtambong nisla sugod pa niya Pebrero 19 Jess ang ining meeting sa Sangguniang Palunsod nga ginpatigayon but these are attendees mga katropa ang ibang diri naghatag sang oposisyon naghatag sang pagquestion sa sining pag-aprobar no para maghaboy ang syudad sang Victoria sang basura garis pakulod city mga katropa so ang ini nag-angkon sa naglilain ng mga opinion no wa ita kabalo kung anong sitwasyon dito sa Barangay Felisa wa ita kabalo kung anong mga panindugan sa tagsak mga opisyal no kaya wa'y magkita kita sang posisyon gid sang barangay punong barangay sang Felisa mo si punong barangay punong barangay paran sang Barangay Felisa but one thing for sure mga katropa may ara ta dapat ipatag there's a lot of explanation I think the mayor itself an explanation sa aton nga pumuloy prebenhon pumuloy yung bakulod noon also ang aton sa Gulay Palunsod we have to explain thoroughly ang intent dala mga katropa kung nga agin pa hanugutan ang Victorias ang pamangkot di why to yahaw sa ila why to yas ang habuyan sa basura or base kinanglan gidya sang syudad sa Bacolod sa basura para sa ilang nga proyekto nga waste to energy program no why kita kabalo kung anong plastada ginan that's why contact kita sa mga officials kung yung nota why man sa uy nagkaladula sila ha tisting-tisting nilang dahil kasi makakwata sang ano makakwata sang update ba oo sa ila anong natabo sa demand oo ha hindi na check ko dito ha alam taong tanay no si punong barangay Francisco Hilado kung makuha tani mga katropa para ma labota pero grabe man grabe lang post sini mga katropa daw nagulpihan kita sa plastada sang ining garbage disposal no dito sa pondo mga katropa we'll try to reach out sa pinakamahal opisyal na tos gobyerno mga katropa no we commit to you that these things will be more transparent para sa pinaka mga kuturan ta nga nagahinyo man no sang tutuod nga mga impormasyon angot sini mga katropa no kay ti pinaka mga bagay nga gusto na di pabalo anong intent gid man no ano ang gusto ipagwaon sang syudad sa Bacolod nga agin bato nila ini no next is ano benepisyo because may the way if it's a legal aspect mga katropa may ara sa mga loopholes no pwede ma pwede mo no nga maka-accommodar Bacolod dire sa tanan nga pwede mag una sa basura provided may ara sa mga guidelines or agreement sa tunga sa mga official sa gobyerno naton at the same time sa aton nga sa mga requesting party no next is paano ta i-plaster ang ining mga bagay para sa tao is it practical No? Because kita mismo, there is makulod, yung problema, ito basura ta? Number one, collection. No? Gakabuta ng aton nga selula o konselda, ng aton nga sanitary landfill. Next naman mga katropa is concern environment da, no? Ari ko rin sa inyo natin ang chairman sa Committee on Environment. We have Councillor Homer Baez. Councillor, good morning. Welcome sa programa, sir.
1: Yes, good morning. Pasensya agad kay. From flag ceremony, kag may mga likutan pa din subong sa government center.
0: Oh, pasensya agad, Councillor. Nagkwa gabi oras ni mo. Councillor, gamay lang background. Paano na come up ang MOA kag ang paghilisugot sa duwa ka sudan nga makahaboy sila basura diri sa aton landfill, Councillor?
1: Well, gin explain man kay na ni Mayor Greg sa during sa flag ceremony na nag sulat ang Victoria City, binagi sa kay Mayor Bantog na kung pwede makadump sila sang ila residual waste sa Bacolod, sa landfill. Kaya ang ila landfill subong is under construction pa. Ang iya ginalantaw nga window period mga isa ka tuig.
0: One
1: but
0: year.
1: As of na, yes, go ahead.
0: One year ang length of dumping, Councillor. Yes, Councillor, go ahead, sir.
1: Ang status subong proposal pa lang. Wala pa let's say makadump na sila, nagkakinanglan pa sila sang approval sa sanggunian panlunsod kag natural review ang mga conditions. As of now, kung sa from 1 to 10 let's say ara pa lang sa level 1 ang ining proposal.
0: Why pa sang concrete kay ang nagwa to kinaprobahan na sang solid waste management board naton, Councillor? So hindi pa ni.
1: Yeah, actually ang solid waste management board more ni siya sa recommendatory. Hindi man ka siling hindi ang solid waste management board kay ang ining request is legal. Ginapractice ini sang halos pila ka mga LGUs outside Bacolod, like Bayawan, Cebu, Iloilo, kadamo nga mga LGUs kag under supervision sang DNR na may ara landfill nga damo-damo ang nagadump ng mga local government unit. That's why ang proposal per se hindi illegal, that's why hindi kabalipad si solid waste. Pero ang may final nga desisyon amo ang sanggunian whether tagaan authority si Mayor Greg nga mag-enter into a contract with Victoria City.
0: So floating pa rin Japon. Councillor, if you were to ask, is it practical? We know it's legally binding because it was then practiced sa mga LGUs. Even Metro Manila is doing that sa Smoky Mountain something. But is it practical? Because we have problems sa, may concern ta sa mga cells na ito. Damo ang nag-dugang ta, expand ta to accommodate sa mga waste na ito na Bacolod. And here comes ang Victorias, mahaboy pa di, which additional naman nga basura nga i-accommodate sa atong landfill, Councillor.
1: Well, I don't know kung paano talang tawo ng sitwasyon in terms of whether practical or pag-evaluate naton. But ang gin-explain kayo na, ang iula or idulong sa Victoria City once a month, kag inisya between 6 to 8 cubic meter. Ang kadukoon niya, isa ka mid-size ang compactor. Kita tani may compactor ng lagko. Ang iya mid-size. Just on once, ang iya idulong sa landfill is only residual waste. Meaning, sa isa ka bulan, kaisa lang gitsaya magdulong, kag hindi na correct ang impression na ang Bacolod, ubrahon, basurahan sang Victorias. Wrong na siya nga klase impression. Ang ilagi lang sang Victorias, once a month, isa ka mid-size compactor nga residual waste, amo lang ang ilagi na ayo for the meantime, nga ang ilalandfill, ilapag na under construction.
0: So, Councillor, hindi ni adlaw-adlaw nga ulaay sa basura?
1: hindi ni sa adlaw-adlaw kag 8 cubic meters lang ang kadakuon ang volume niya sini.
2: Uh-huh.
1: But on the other hand, ang ginalantaw mo lang ni Mayor Greg bilang, you know, kabudlay magbalibad sa isa ka LDO nga in need nagapangayo rescue, gapangayo tabang sa kasubong niya ng LDO. Kaya mabal ni Mayor, how about kung ang bakulod naman pilakadlaw ang nagkinahanglan? May trahedya, may kalamidad, nagkinahanglan tagulig sa kasubong taman ng LDO. Kag ini LDO, maniraman sa sangya sining response. Sa niya, hindi man kami magbulig sa inyo kay mas may bululigan kami di. Amunay ang perspective na paglantaw ni Mayor Greg. Good like it dala for Bacolod na mag-extend sang bulig sa Victorias na nagakinanglan sila subong sang bulig in which sa isa kabulan kaysa lang sila mag-dump sang ila residual waste. Good like it dala sa Bacolod niya mag bulig mag-akomodar sa ila. Kaya hindi man ni lifetime balimiyar Greg sa i-explain niya kayo na. Hopefully, i-desisyonan in isang council sa isa kapag lantaw nga aside from legal ang moral na aspect sini ano ba lang standing sang tanan kun sa amo sini nga pag picture out naton sang request sa isa ka LGU.
0: We carried out ang ininga position sa alcalde, councilor. On the other hand, what will stop other cities to dump their garbage since kami ara na sa agreement nga pwede reference abi, for example lang aton bago pwede man kami ka dump dira because nga ti guba man we understand nga sudad councilor Bacolod nakaplastar sa for sanitary landfill nga amo giniyang specification sa DLR naton councilor.
1: Yes, I think ang mga iba nga mga LGUs like Talisa, Isilay, mga may-ari na sila mga landfill. Ang Victorias actually got tinguha man nga makapatapos ang ila sining landfill kay gina-insist man sang atol sini EMB nga ang tanan nga mga landfill mangin compliant it according sa ginaset nga standard. Walang sanggunian, mamati man kami actually at the end of the day kung ano ang sentimento sang pumuruyo sang Bacolod nun. Dira man kami mag-base sang amon sini decision. It's not sa kung ano pa nga mga istorya or ano pa nga mga opinion. What is best for Bacolod? Dira kita mag-upon.
0: Sa may review pa ni, nataon nyo pa ni Councilor, no? Kung anong pwedeng mahimo sang syudad as measures or parameters sa dumping so far. Din ang focus natin, din lang taon, din posible lang taon sa Secretary Paulusod ang mga regulation, Councilor.
1: Number one, ang kaya pa bala sang aton landfill na mag-akomodar sang ila sining request. Number two, wala pa kita ordinance parte sa tipping. Meaning, kung, bala, ang iban nga mga LDOs, ang iban nga mga landfill, mayari ni sila ginatawag na tipping ordinance na kung magula ka according sa volume, amuning mo sininga balairan. According kay Mayor Pena sa flag ceremony, ang gina-offer sang Victorias, 1,000 pesos ang per cubic.
0: Sumabayan?
1: Kung may 8 or 6 to 8, meaning kada bulan, may balairan sila sa siyudad na 8,000. Hindi kasubong sang gina-propaganda na may kwartahan ay naman di, may ara naman WTE nga factor. Kasubo ba lang hindi ta makuha ang objective na pagplastas ang isyo. Kay kadamo na nagasinakay, kabalo naman ta may mga group ano ni ang natawag na GC nga antay ginagamit sa ibang nga politiko. May ara naman nagaintra sa isyo nga wala ya pagin makita ang bilog ng detalye. Nagahaboy na sa sangiya nga desisyon. Nati ang siling ni Mayor, ano gitbi ang 6,000 or 8,000 kada bulan ng income on ka syudada kung income lang ginalagas. Pero kung ang ato naman ya inter-LGU courtesy kay nalista ng isa ka LGU may ara malang ta kapasidad magbulig, why not? Pero kung wala gid man taya kapasidad ti natural hindi ta mag makatag assistance. Kag kun base pala pila ka adlaw si bakulod naman kinang magkinaga kinang landbulig. Kag may ara LDOs nga may kapasidad magbulig pero masiling sila yati. So rigid kay mas ginaprioritize namon ang amon like may mga sunog, may mga trahedya, may mga kalamidad. Ngayon di unahon man namon. Although may kapasidad sila nga magbulig sa siyudad. Ang principle lang nga no man is an island. Dapat amuning pangkabilugan na paglantaw. Pero at the end of the day, kung ano ang gusto sang bakulod mon, amo na yang amon sundot.
0: Ginaklaro ko lang kang counselor, hindi nilibre ang pag-ula nila sa basura di sa bakulod dyan. And indeed man, for mandatory purposes sa pag-accommodate sa siyudad.
1: Arasa ko, iting arana sa kontrata kung pila ang balayra nila. Kag may ara man sa kontrata kung ano sila kalawig na mag-ula. Kag ano kadamo sang sana siling nasa isa ka bulan ka isa gilang sila magdulo. Based sa proposal. Depende sa bat sana siling nanamon. Mamati kami ah sang sentimento sang pumuluyo kay sila man ni ang mag decider mag gambal kung gusto nila ko kunin.
0: Counselor, may ara sang set na nga ano no nga meeting sini nga sa session ninyo.
1: Well, actually ang committee on laws kasi kontrata na isa mo hindi na gani ang akong committee ba nga committee on environment. Ang committee on laws headed by Councilor Espino siya na magpatawag makandak sang consultation committee hearing or public ang tanan ng mga nag oppose pamatian. Kag ang Victoria si patawag taman sa ila sini nga proposal. Kag dira kung whatever the result dira kami mag-decide na mga katapos ang sanggo niya.
0: With that, Counselor, damo sa mga posts, damo sa comments na, damo na opinion, ang imo mensahe, Counselor?
1: Well, ako iya ginapamatian ta na sila. Ang ila lang tao nga mangin problema sa siyudad nga mangin nalabuyan sa basura, which is not correct impression. Kag at the end of the day, ang interes ng bakulod no na mo kinadiya mga ibabaw hindi kay kunday-kanday sin o ng mga intereses. Kaya mag-decide kami according sa legal, sa moral, na aspeto. Kaya mo giniman ang kontrata mo. Ang kontrata it should be legally and morally sound ang isa ka kontrata before siya matabok or aprobahan sang sanggunian.
0: With this, Counselor, thank you so much for the time. Salamat, kid Counselor.
1: Badamo man nga salamat kag mayong aga sa tanan.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo naman yung mga katropa, si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment. Dari sa atong programa, angot sining dumping nga isyo sa basura sa sudad sa Talisay, mga katropa. Damo naglalapta nga mga isyo kag balitas niyo. Pero we'll see. No? Ang Sangguniang Paluso ng Balina, this is not final yet. Because ang istoryanta pa is the finalization sang kontrata between the city government of Bacolod and the city government of Talisay. Ulat laton tani kung paano mga katropa. Pero tiyan mo na bala, damo sang nagaginawa ng mga opinion, damo nga ginawa sa mga balita nga tiyan Bacolod ba, ng halabuyan sa basura. I-check tabi mga katropa lang taon ta if makalabot kita sa pila ka mga official sang gobyerno mga katropa. Pero amo to ang ginabal ni Councilor Homer Baez nga wala pa sang final pa ni no, wala pa sang hindi pa ni final tanan. So let's look on to sang possibility base may pagbag-o pa. And this is not given for free, may bayad kuno mo no, pero tipi lang nahot lang tong bayad to. Ang atun man hindi mga katropa, if it's practical, if it's morally right, because question of legality mga katropa, practice na ni, na-practice na ni sa iba't ibang lugar, no? Pero ti, ano naman tsura sa makulog siya na ti? Amutob lang ang bal nga ti, paano ta...

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further
13: then, nilag-atras ang public opinion
14: objective.
13: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pasalaya.
13: Ini ang bullseye.
16: Balik ka ito mga katuro, papira ka breaking anay.
13: XFM Breaking News.
16: May ara sang shooting incident nga nagluntad to sa Purok Langis, Banago. O, kuanta ba Italy mga katuro pa? O, initial ang impormasyon. Wait, katuro pang Franz Andrew Burgos. Katuro pang Franz, may aga.
17: Yes, katuro pang Irwin, may natabunin nga shooting incident. Sinilang din nga aga. Dari mismo sa may bahing sang Purok Langis, Barangay Banago, no? Dari sa Masyudas, Bacolod. At hindi karong padulungan ng area para may baluhan na hindi karong pangyari ng kompleto ng detalye angot sa sininga insidente, no? Kahit sa karon, nagpatay pa rin investigasyon sa kapulisan angot sa natabo na maling panibago nga krimen, Katropang Irwin.
16: Sige, Katropang Franz. Balikan ka naman.
17: Katropang Irwin, no? Para sa plus report, it's Katropang Franz, Andrew Burgos, na mga paglanakit, makasakasawal, magpamanyo sang Santo Blas Herbal Oil. Para sa nagawagyan ng Pilipinas sa XFM News.
13: XFM Breaking News. XFM Live Reports.
16: Isa to ka-shooting incident mga katropa ang gin-cover natin sa Bungit Gaga angot sa isa ka paglutang no sa isa naman ka persona dito sa Langis, Siligid Langaga. Init ang area sa Banago. Magsugod ka barangay 2, barangay 3, no? Patapos kadto ka sa Banago, no? Linya nito na mo. Ano naman ang latest na demand? Anong matabos na demand? Ano ang anong kausa sa pagpanglutang naman mga katropa? Dito, kwaon tara ha. Bantayin niyo lang sa mga public affairs programs ng XFM. Doris Bacolod, tatag na itong pinakamalitest updates ng mga katropa dugay-dugay sa aton nga para tuntunan sa aton programa. Doris sa Bullseye. Daw kasadya man sa Bacolod, subong ba? No? Damo sa makita bo.

0: mga katropa nga ginatadaw ta daw nagakibot sa aton subong ginaga. Pero sige lang, anong takiti amo na na nagakalatabo subong, no? Ulat na tunta lang mga katropa if marabot pa. Pero kung hindi ta marabot, pwede ka mo katutok mga katropa sa Facebook naton, no? Sa XFM News and Public Service Authority. May ara kita sa latest update ni shooting incident naglunta dito sa Purok Langis sa Barangay Banago, okay? Or karon dugay-dugay sa aton sentro ang kompleto, no, nga detalye sa ining naglunta nga shooting incident mga katropa. All right, sa Public Affairs Program ang live naton sa Facebook. Check naman dugay-dugay mga katropa basi maka hatag na sa mga latest update mga katropa dugay-dugay ang aton nga patrol. Pero tiyab na, no? Balik-balikan natin sa nabilin nga mga ginutlo na itong mga katropa. Balik-balikan ta ang isyo ni karon sa Barangay Felisa. Now, dua ka bagay ang ginakonsider natin. Is it morally right, mga katropa? Ini nga mga agreement sa tunga sang Victorias kag sang Bacolod, mga katropa, which clear man to sa Committee on Environment nga this is yet to be finalized. No, sang aton sa Korea Palusod, talking about sang kontrata, ano parameters, anong regulation probably nga pwede magrihan, no? Kay ti question pa sang ginambal to incineration, mayara sang waste to energy ano nga tawag sa nadi nga concern nga kinahanglan damo sang duga nga mga basura nga ibutang to para in preparation sang waste to energy program mga katropa diri sa Bacolod. Pero ilang taon ta, no, ang pinaka mga bagay mga bayan, anong plastadas na di ano ang pwede nga madiskusyonan kag anong benepisyo sa Bacolod di mga katropa. Kiti ang aton nga mga move aton gihod sa Revolution is nakaangkla Japan sa interest Bacolod nun mo. So anong interest Bacolod? No, probably, basi may problema kita ko, no? Basi pwede man takahaboy ito sa ila, sa mga basura ta. Though, naghatag ang impresyon ko, naghatag ang aton syudad sang leeway sa mga katupad niya mga barangga, nga syudad, nga nag-ayo, nga pwede kung pwede sila makahaboy sa basura. No? Isa sa isa kabulan ko naman. Hindi adlaw-adlaw, no? Amo na ipag-klaro sang chairman sang Committee on Environment mga katropa. Taraon ta, no? Ano pang plastada sang marabot ta pa si Councilor ano? Testingan ta be. Kay do nag ano to mo? Nag check ta lang kung makakuha pa ta sang iya statement dito. Para nantaon ta kung ano posisyon sa tagsa-tagsa ka mga usual sa nating kag sa San Unis sa nisugod ang meeting to is February 10 and then naglupok balita ni just the few days ago kita na kibot man, no? Gina-check pa natin to mga official natin sa why sa si Kapitan distingan ta basi malabot naman siya maka-istorya man ta sa iya kung anong posisyon nila da. Oho. Ang may say gid man is ang Barangay Felisa eh. If okay sila kung hindi. Oh, galinti kung kisa kung okay sa babaw, okay naman sa dalong. May istorya na baho, may istorya na sa puno ng aton nga mga cells. Pero ti ano gid ba na kadamoon ini ang ginahaboy mga katropa? Tanawon ta sa mga guidelines wala sa kontrata, wala man sila. Ate, sige lang. Okay, si Kapitan, kinanglan mo ganyan sa kantuan mo? Si Kapitan niya gusto niya ganyan makantuan para personal na ng istorya. Tanawad na. White oras, galing, oh. Buwas naman ta mga katropa sa aton nga talakayan. Bantayin nyo, ang latest nga update sa ining mga tupiko ginaistoryahan ta follow up karon sa sentro, no, with katropang Franz Andrew Burgos. Pero antes ko mapaalam, greet ko niya na yun basi ma akigan tani karon nga hindi tani ma greet sila ang mga katropa ta nga naka nagpamati sa XFM. Thank you, salamat gid ha. Ang aton nga mga katropa, we have Shirley Arevalo, thank you. Maing aga.
1: Thank you.
0: Si Ma'am Lia Lobrado, thank you man. Sa kay Nena Arevalo Katoliko.
1: Thank you.
0: Sa kay Girlie Sobrado, thank you so much. Ma'am Elvira Gilogo.
1: Thank you.
0: Thank you. Lydia Tolentin, no? Good morning from Hacienda Flora, Estefania. Thank you.
1: Thank you.
0: Sino pang nalimtan ko? Andy Molieno. Oo. Like kami diri sa Sipalay, kuno sa Sipalay kami, Sipalay City Canturay Molinido family.
1: Thank you.
0: Kag sa kay Marvek Jory Castin sa Barangay Felisa, Moms members ni.
1: Thank you.
0: Kag sa kay paring Vincent Helbolario.
1: Thank you.
0: Nakatutok sa programa. Salamat. Hindi nyo man pagkalimtan ay like and share man ang page ta, XFM Bacolod News and Public Service Authority, para magdamu-damu man ta, para magkilit-anay man ta pirmi, para ma-notify man kamo kung may mga bag-o ta. Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Janelle Apsay, sa aton nga station manager, Mr. Mitch Tipa, sa aton nga CEO President, Dr. Ribelito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Was naman mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale is

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw ka blamay ara kay mga balita blam sun ari kay mga DJs nila kan.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Kag
6: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita pa
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.
8: Isa na naman kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabati parte sa appendicitis? Bayaw kamot, bao do halos tanan nakabati. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gid sa may nakbayaw kamot, pero ga smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato nga appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga tudlo na siya kadako kag ginabatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang iya sini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton sini nga tiyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. Buot silingon may inflammation gamay ini siya nga pouch nga nag-aapid o kung nag-aangot sa large intestine.
9: Edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Kag painful ina siya kung may appendicitis kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas. Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas ina masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong sininga tiyan, kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pag upurit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong nga bahin sa imo tiyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na gani nga ambal sa mga katigulangan. So, napagkatapos kung gani kaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat. Kaya karon appendicitis ka git.
9: Edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
9: Evergreen Herbal Capsule.
8: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
9: Evergreen Coffee Mix.
8: duha ka mabakod kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ra sa kape, araman sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sa turmeric. Ang yasin nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inis ang activity sa principal protein nga nag-regulate sa inflammation. Ang balungay may anti-inflammatory properties man. Nga kunsa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes. Agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang. Di ganyan isaluyot. Wais lang kabalo nga nami ini sa hypertension. Imuon mo ni tsa. Dula, sakit sa ulo mo. Mga sakit sa tiyan. Kagiban pa. Antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation block. Bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon ng margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapaskog nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay hindi tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sang aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa,

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit. Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kumusta naman mga katropa namon ng mga suki sa kahanginan? Sa semana nga ini, isa na naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini, alin sa aton suki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan, Tina. Malipayon na sila nga nagapangabuhi sa iyang abana nga ihinago lang naton sa kay Kurt. Nagatrabaho si Tina bilang pharmacy assistant sa isa ka butika. Nagapatuigon siya sadto sang 27 anyos. Kay tungod wala pa siya sang boyfriend, nagplano na lang ini na maglaon. Apang, isa ka insidente ang natabo sa dalan ang nagtulod sa iya. Agud tilawan. Kung matuod gid man, ang ginatawag na love at first sight. Isa kaadlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tina nga iya ginpasako kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: wala gindilian nga gugma.
2: Aga pa ang mga pasaway sa dalan, ho? Nga traffic naman niya man. Pidisgrasya naman guro sa unahan, ay. Uy, hala. Bilalaki ka nagdadalagan pa kadto sa akong direksyon, ho? Kami dalang kapatalong. Uy, Diyos ko, malikaw ako.
3: Hindi, natumba ako. Agay.
4: Bigat! Nagupa! Hindi, nadakpan mo ako.
5: Madalagan ka pa, ha? Abang, kutsuyo nga ya!
4: Ginubag mo kamot ko! Kagnagaw mo sa ako na patalong!
6: Wala na, pansod!
2: Snatcher, gali siya?
5: Animal ka? Animal ka na snatcher ka?
4: Hindi ko to ya, boss! Hindi! Agay!
5: Hindi ka ha? Dito ka, explika sa presinto!
2: Ano na ito, pulisan? Matindog ako!
5: Miss, okay ka lang din, ha?
2: Kwan? Oo. Ala, nagwapo sa iya. Sabi ko, di malas na ako subong. Kilagpit na lang ako malate sa obra. Apang, nagkakita mo na ko sang angkel sa duta ba? Malakat na lang ako, pakadbo sa lubrahan ko.

ya sa babae nga to kay na. Kagwapa siya. Tani, magkita ay pa kami liwat ba? Kagamay man lang sa bakulod ah.

0: tumatawag sa cellphone ko. I-check ko abi kung sino ini. Hala, si Mama. Sabton ko ah. Hello? Ma?
1: Ang imo nga balo, nabilin mo naman diri sa lamisa.
0: Hala, nalipat naman ko, Ma.
1: Dad, te, kaigo pa ng kwarta mo? Kung magbakal ka na lang sang lunch ako,
0: okay lang, Ma. Don't worry. May extra pa akong kwarta.
1: Ay, amo bala. Kung wala ka na sang kwarta, upod ka na lang karon kay papa mo pa uli, ha? Katuil lang siya sa terminal sa Libertad. Kaya nagbiyahe siya subong.
0: Okay, Ma. Tagwan ko lang si papa karon. Kung ano gidman.
1: Ah, sige, sige.

0: morning. Ano naman ang tapos sa amon Disney princess? Nga nga aga ka po doon dinumog sa pito ka mga Prince Charming.
1: Hi, Ambot. Kung kabalo ka lang, sir. Kung ano natabo sa akong aga pa. I don't know kung malipay ka man.
0: Anikaw, spiyoks na please.
1: Hi, sir. Pwede ka kulba ako kaina mo. Samta nagalakat ako pakadto dali sa store. May snatcher ako nga na sugata. Pusa ka kulba ako. Kimidala siya nga patalong. Naglikaw kong tani ako. Apang na-upbalance ako kung natumba. Ay, Diyos ko. Kadamos ang tao. Kahuluya.
0: Oh, tapos? Ano dahil na natabo, Tin?
1: Kabalo ka, sir. Wala ko yun ang huya nga. Nagkaya ako sa dala niya, ah. Kadaw nakakita ako sang anghel sa kagwapo sang lalaki na nagdakop sa snot, sir.
0: Oh? Ano?
1: Oo, sir. Kung pagwapo siya mo, uli ko na lang napensaran. Paano kung ginbuno ako sang among snatcher?
0: Ikundi, na-headline kinakuntani sa balita pareho sini. Ang babae nga manuglaon, jutaya na lang mabunan. Kinilig pa!
1: Tuod man, sir, kung makita mo lang, sigurado gid mahulog ang mga panty.
0: Oh! Te, nakuha mong iangalan. Kay istok ka siya sa social media.
1: Ay, sad life, sir. Kaya wala ko ginakuha ang iyong alon.
0: Ay, tanga to the max.

0: pre. No bata mo man lang nagatabok, oh? Si Ihadatina?
1: Sige matuod, pre. Oh, maayo lang kay Ari pa kung nga nagaparking.
0: Pina nag-anay na si Ihada? Wala pala sa plano magpamana.
1: Ay, sus, pre. Pamana na. Bisan isa ka nobyo gani, wala. Ginatulod na namo ni mamaya nga magnobyo na. Kaya nagatigulang na kami. Para nga makauyat naman tanis kami sa apo namon, eh.
0: Ay, graduate naman na siya, no?
1: Ati, oo, eh. May stable naman ang obra. Ay, malao na gurong ihada mong ina, pre.
2: Pa? Maayong hapon. Ginalibak niyo naman ko ni Maninoy, ay.
0: Abot mo gin ihada.
2: Oo, Maninoy. Kadyo tayo na kung makasandad. Sabda na gatabok ko, no?
0: Bopilya, gin ka bala ihada mo.
1: Uy, ari ka man gali, Tina.
2: Ay, gusto gin si Mama. Nga wala na ko inong piti pa uli, pa.
1: Uy, nga naman. Nalimtan mo naman ang imo balon panyaga, ay.
2: Pakot mo gin, pa. Ay, ambot man gani, ah. Nakamalipatong sa ako niya. Gin ko yun ang sunod dyan man. Sa imo giguro pa, ay.
1: Ay, kung magambal ka guro nga ang kagwapa mo, sa ako na kasunod, mapati pa ko siguro.
0: Abugin, pre.
2: Gulas, hapit.
1: At sige, sige na. Sakay na kay mapauli na kita.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Boy, pangita ka to sa Uyab Liga, do? Ang nagabantay blas ang tiyanggi ni Mirian?
1: Sino naman? Ikaw lang itong crush niya, ha? Idusom o pasakon ba?
0: Pre, daw nagadugay bala. Daw nagaduda na ko sa imo. Ano gid balang type mo? Babae o kung lalaki? Basibla ko na kung naluyagan mo.
1: Tinapungol talaga na karoon. Meg, sa subong nga panahon, unahon mo anay ang pagpadamo kwarta kaysa sa mangita Uyab. Maabot na niya sa imo, ya Meg. Ano galing hambal ni Lord? Iatag ko na sa imo sa husto nga tiyon.
0: Araw-araw na ginang imo, ya Meg. Gwapo sa imo. Mayang man ang tindog. May abs man. Bonus na sa mga chicks. May kwarta man ang pamilya nyo. Galing allergy ka man niya sa mga chicks.
1: Maabot na gani, Meg.
0: Toy, ma-35 ka na dugay-dugay. Oo. Sunda ko bala. Tatlo na akong subang-subong.
1: Hindi, kuya, magpareho sa imo, Toy. May dream girl, kuya. Ugaling, wala ko pa siya nakita liwat eh.
0: Sinuna? Atong babae nga nakita mo nagligad sang naglaot ka sang snatcher sa downtown?
1: Wala na sang liwan, Meg.
0: Ano?
1: Oh, Meg. Matahom nga babae. Hindi ko gani sure kung din ko siya nakita. Antes ang among hitabo. Kay ka-familiar ang iyang tsura sa akon mo.
0: Una ano? Chimpo mo na gito. Wala mo pa ginpangayo bisan ngalan niya lang anay sa social media? Orang iya CP number?
1: Amo na ganing sala ko, Toy. Kay naurungan ko siya ituram.
0: Ah, tipigawan ko si mo, Toy. Eh, dire ka lang anay. Eh, mapabutika ko. Sugo ko ni mama nga mabakal bulong sa iblad niya.
1: Sige, Toy. Halong.

0: sir? Ano tanong yung mga baklon?
1: Puro gani ka bulong para sa i-blood. Arigling resita, oh. Kagabalan nyo sa lang dayon, sir.
0: Amulan ni tanan, sir?
1: Oo. Thank you, oh.
0: Welcome.
2: Wow. Kagwapas ang ila, digali isa ka staff, oh. Picturean ko blas ang sikreto.

0: Ari na galing yung order kag chains.
1: Ah, okay, good. Thank you, ah. By the way, pwede ka pa mangkot, sir?
0: Yes. Ano tawag, sir?
1: Sinungala niya na, sir, oh.
0: Ay, nga man, sir, how?
1: Wala lang. Kagwapa, abi sa iya, eh.
0: Oh, sus, ah. Abi ko kung ako nang kapwahan mo. Joke lang, sir. Si Tina Marie ang iyan name sina, sir.
1: Amo gali? Ate, sige, sir, ha? Ay, ma'am, gali.
0: Yes, that's what I like. Balik-balik lang, sir, ha?

0: ari ng amigo mo?
1: Hmm? May dala pa nga kape kag pandisalo.
2: Meg! Meg! Mayong aga na na, Meg. Ah, Chaylita, good morning.
1: Mayo, yumyo, aga ka pa ba?
0: Good morning. Magtimpla pa ko tani, kape. Ako nang dala mo?
2: Uta. Imuning dala ko nga kape, ah.
0: Mau asalamat gida. Uti, wala kang isang irito kay Kurt na uyab. Nagsulod na sa bingguhan ang edad ko. Ambot ah, san o pa ni mga sawang bata kuya ah. Isan hindi na siya mga sawa, kag apo na lang ihatag niya sa akon. Hay, wala gid.
2: Amo gid ta. Pigawan ko ni daan kay Chris mong. Ang manok na gid ang nagapalapit sa iya. Nagabugit-bugit pa.
0: Ote, sige ha. Padayunan nyo lang dang inyo pag-istoryanay ah. Kay makadton ako sa garden. Bitbiton ko na lang ang kape ko.
1: Lakad na tuma. Aga ka pa imo yan nag-rap.
0: Sige ha.
2: Pero labay man ang akon, Meg. Kagapon, Bla, kundi nagpabutika ko. May nakita ko dito nga matahong pharmacy assistant.
1: Ara ka naman. Basi ikaapat mo man ang subang ang inding, ha?
2: Ari man yang. Ano naging yung panulukan mo sa ako now?
1: Ay, hindi. Basta daan may istorya ka nga babae. Nakakibutan lang ko. Maninoy naman ko after 1 year.
2: Hindi, Mika. Lain niya. Para niya si mo.
1: Ay, hindi ko na yan basta halin si mo. Kundi hindi mo na magiging pudyot na babae.
2: Ari man yan nga. Kagwapa gini sa iya, Yameg. Ginpicturan ko siya gani para si mo.
1: Ambot si mo da. Aga ka pa bala mo?
2: Anay ka bala. Eh, pakita ko si mo. Kuhaan ko bala nga akong silpon. Ari. Ipakita ko ni Simo. Ari sa pile so. Ari o. Lantong abla o. Ara o.
1: Ay ho. Tahom tuod. Tahom iya likod. Nagatalikod man eh. Likod man lang ginpicturan mo. Hindi ang iyang itsura.
2: Kita nga kawat na nung picture ko siya po.
1: Te, kita mo gid lang.
2: Amo lang niyo ah. Para nga magpati ka. Upday ko karon, tapos tapangapi. Mabakal kita sa butika. Akong bahala si mo.
1: Andaman mo lang ha, kung ginatripingan mo ko ha.
2: Tripingan man? Salig lang bala sa akon?
1: Basta ikaw, Yameg. Ulay kuya salig mo.
2: Subong, Yameg, saligi ko. Kay sulit-suliton mo, Ged, ang pagpasalamat mo sa akon.
1: Ate, okay. Popol to si mo.
2: Ayos ah.

0: pare na kita sa guwasang butika. Hinugay, tinorpeda ka ron, ha?
1: Tinorpe man? Hindi, kuya, torpe, no? Nagrespeto lang, kuya, sa mga babae.
0: Ako galiyaw? Wala?
1: Wala, gidi.
2: Good morning, sir. Anong baklo naton?
1: Hala? Siya?
0: Miss, may bulong ka mo sa nagalain ng tiyan?
2: Sir? Pilang edad sang mainom?
0: Kwan, inang... Siya ni galing mainom niya, ma'am, ho? Gina LBM na siya mo.
1: Oo na lang pala. Ari man niya nga.
3: Oo, miss. Nagalain ang tiyan ko. Daw ma-LBM ko.

0: 103.9. The Secrets of Health.
1: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sang aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santhon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. and 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po

interview sa mga personalidad ang nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: Siningabu, lansang Hulyo. Wakadasig lang mga katropa. Kagsubungagang inyo dre kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Centro. Mga katropa, kita dre maginupda na. Ihumali na last Jesse Media top to balas 12 isang udto. Agad sa pilang mga importante nga mga issues mga katropa nga ito dre tutukan talakayang kagdiskusyonan. Siningadlaw sang Lunes. Kag sa mga katropa na ito dre nga nagatutok na humali kay Ina pa. Iprano, pas lang nga nagupod dre sa aton. Arena, no? Pisana nilang ilaning nga mga obligasyon, trabaho. Mga importante da nga mga ilikuton siningadlaw sang Lunes. No, tingway pa natapos ang weekend. Subo mga katropa, padayon nun. O, tamyawon, tas lablanay sa mga aga. Dra, good morning sa inyo.
1: Centro. Di na kamo.
0: O, oh, ginapangita na kamo. Sa mga nagka-monitor, dra, subo sa ato ng XFM Bacolod mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequencies ga 103.9 kag 96.7. Meron makita mga katropa no sa norte nga bahin sa probinsya. Ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5 mga katropa. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Kabankalan City naman sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City mga katropa sa radio frequency nga 101.7. Samtang niyara kita mga katropa sa social media, no? Kabalo kita nga rin ang tanan sa social media, nagatutok. Malantaw nyo na kami mga katropa kagbabatian. Sa Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amunang aton ng official Facebook fanpage, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Kag sa YouTube, niyara kita XFM 90.3 Bacolod. Hindi ka mo magkalipat ha, bangod meron na kita sa official streaming apps ang XFM Philippines mga katropa. Ngayon inyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo dra ma-install kag ma-download nga libre, no? Kag inyo dra ma-access ang kapinsay senta kung 60 stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao mga katropa. Kag meron kita sa ginatawag din nga text line sang XFM Bacolod naman. At ang text line mga katropa muning 0915-628-7926. Sa liwat no, 0915-628-7926. Amo na nga ito ng hotline number sang XFM Bacolod. Centro. Subo nga, gamang katropa, ano pala mga kaundan sa ito nga tutukan, talakayon ta, kag-diskusyonan. Siningadlaw sa Lunes, diri lang sa Centro.
2: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, dugay-dugay, makapagigangot kita. Kaya amo naman isang doon nagkapukaw sa isyu sa karon sa syudad sang Bacolod. Oh. At ipadainib lang ang ginapamangkot ang mga Bacolod nun. Pabor kita bala nga ang basura sang iban nga lugar ihaboy diri sa aton, no? Na kay nga ang solid waste management sang Bacolod City do ginaprubahan ini, no? Under mismo sang Bacolod Environment and Natural Resources Office at Petro mga katropa angot sa sining issue sa karon sang hinabuyan na isang basura. Pero galing tiyari mga katropa, no? Ang pamangkot ra bala. Bisan sa ordinaryo na lang blang pag-istoryahan ay. For example, ako may balay. Ti may tupad balay ko. May kanya-kanya kami nga basurahan. Ti amo na ganing rason nga ako nagtukod sang kogalingong kong basurahan kay dira ko lang ihaboy basura ko. Hindi na ko to pwede kahaboy sa basura ko sa tupad balay ko. Bakit ako na basura ko na ko? Nga ihaboy ko tuming basura ko sa tupad balay ko? Kaya yung tupad balay ko gani may basura mo sa nga iyaman. Doon mo na lang makatropang simple lang yung blanga pag-insidian. Bukod basic na lang yung blanga pagpahangop naton sa kada isa. Pero galing ito yung mga tropa rin na believe gid ko. Kay ang punto na rin sa isa kakonsihal, may nabasahan ko, no? Na doon na-interview na ito sa kainan ni Katropa Erwin Salinas sa Pulusay, Hambalia. Ang point dere is kung nga aging pasugtan sang syudad. Oh, take note, Bacolod City ang nag-ugyon or nag-sugot para buksan ang portahan sang landfill para sa taga-Victorias nga basura. Hindi taga-Victorias katawo ha, kundi basura sang mga Victorias. Victoriasano na sila, no? Tipunong itong basura nila, ihaboy dris Bacolod. Kahit yung mga katropa, doon ginapila to, do 30 cubic meters to. I don't know kung nandun na siya katapo, mga katropa, 30 cubic meters ka na. Diba? Kahit ang punto dari is, kay hindi na ko no gusto or hindi na magbakal sang landfill ang Victorias. And which is, mga katropa, very economical for the Victorias LGU. Ang nasambit

0: nga bagay mga tropa. So, Tito Od, no? Amo ginabing, amo nabing namiyang kus bakulod nun. Oh? Kaya hindi bla dalok. Oh? Namiyang ko, amuning namiyang pamatasan sa bakulod nun. Hindi kita dalok. Kaya hindi bukas pa may importante, ha? Sa Victorias. Tinga sa Victorias lang, ha? No? Ti may araman iba nga mga banwa kag syudad nga they are maybe no they are planning man also mera gani iban nga mga banwa nga nagatingwa sa mismo mga tropa bisan ginagmay lang gani nga mga banwa para makabakalang sang landfill no kay ti syempre mga tropa gusto man na nila nga mapasanyo ang ilang solid waste management sa ilang banwa no iban nga mga banwa diri sa aton damo di mga banwa nga nagatingwa magani mga tropa para makabakal sang kaugalingon nila nga labuyan sa basura sa ilang lugar. Oh, tayo mula nagaling subong mga tropa, dako nga pala man ko tanong kun nga ah, na ano ni subong ang siyudad sa Victorias nga mahaboy sila basura sa aton. Tayo may mga kanya-kanya mga rason. Tayo mga tropa, wala makita direya sa posisyon nga question nun. Ina, pero galing gusto talang di bala ipahangop sa publiko kung ano ginibi ang punto sini. Ano ginibing ang rason sini. No? Ano gining madalom nga rason kun nga ah, si Victorias, why kagalingon nga landfill ha? Nga rin siya mismo sa Bacolod. Sentro! Gina-try man naton to gina-internalize naman ng mga tropa. Kaya siyempre, hindi man kita maalam. Hindi man kita damo na ibuluan sa sining mga bagay-bagay. Ang mga tao na mismo nga nagapungko, mga lideres na rin mismo sa Bacolod, sila na yung gurong kabalo, dra, kita mismo yung hindi man yung tanto kaalam. Gabantay lamatay ako na nung ilang ay hambal sa publiko. Sentro! Diba? Teka kita mismo yung mga tropa, gapati man ang iban sa aton kung anong yambal sa aton ng mga lideres mo. Eh, do ka anuman bala? Do ka anuman para sa aton? No? Do ka unfair man para sa aton? Amo lang ang yambal nila, tayo kita mismo sa publiko mapati man. Pero kinanglan tayo mga tropa sa gusto nga sabat, hindi nga siling sa mga pahilay-hilay, patabla ka sabat. No? Mga pakibit ng mga sabat, which is ito bala ano, nagid nga lain na tinutuyo nyo sa sining nga bagay. Karo mga katropa, ako ang ni komento si Councilor Bresun Gamboa. Kay Tido, arena, doon na nindugan man siya. Dapat inihatagan sang nagakaigo man nga atensyon. Matalakay ni sang gusto. Kahit may pila na mga environmental group, Danris Bacolod, kag Senegros, nga doon nagakwestiyon man sa sining nga bagay. No? Dali lang kay kapangalot ko sang ulo. Kaya nga, ako mismo hindi kang chindi, kung nga. Amo na ganyan mismo mga tropa nga, tayo tayo lang ang alam naton, gusto nato ni pahangop. O kung gusto tani naton ni pahangop gid bala. Kung ano gining matutuod nga rason nga ginbuksan, ginpasugtan. Oh? Nga ang basura alin dito spiyak nga panapas ang Negros si Haboy diri sa atong Bacolod. Sentro. Diba? Tayo ko anta na karo komento si Councilor Bresun Gamboa Jr. And also mga katropa, kuwanta man ikaroon, dugang paging update, no? Anong hambal sa Bacolod City Police Office? Kay bangod mga katropa, pila ka simana lang, do sunod-sunod ni. Last week lang to, oh. Gabi sang Webes, kagkagaan sang Biyernes, do may 11.9 milyon pesos kabalor sa siyabuto ng kopiskal. No? This kagabi mga katropa, sa Barangay Tresyo na si Bacolod, bao Diyos ko, 14.1 milyon pesos kabalor sa siyabu. Oh. Grabe mga katropa, no? 14.1 million pesos ng shabu sa isa lang kaoperasyon sa kapulisan. Naging lunsar sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o kung BCPO, CDEU. Tingin ka rin mga katropa, basi available ka rin si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, mga katropa. No? Ang Deputy City Director for Administration kag ang Deputy City Director for Operation, mga katropa. No? Basi makachimpo kita karon sa iya, matalakay ta ni, ano na ni ay haanang pag-assess sa Bacolod. Kaya nga mga katropa, do sinunod-sunod na gining pila kadagko nga balor sang shabu makumpiskar sa diri sa aton sa syudad sa Bacolod. No? Tindi ni gahalin, sino ni sa likod sini? Ano tinutuyo sang sininga mga persona nga aras sa likod sa sininga pagbaligya sang bao mo ni kadagkong shabu. Kadiin ini mga katropa, nagahalalin. No? Kag ibang pagiging mga updates, no? Karon, update sa lakas ng panahon, kahit si Super Typhoon Bavi, mga katropa, at ito subong grabing laslas dito sa Guamo. Grabing bakol ito subong sa Guam, sining mga inoraso. Nakuhaan siya video sa International Space Station, no? Ang International Space Station, mga katropa, na-videohan ang sitwasyon sa ibabaw sang kalibutan. Oh, ang distansya sang ISS sa Bavi, mga tropa, sa ibabaw sang kalibutan, 426 kilometers. Lapit na sa katama, no? Lapit na sa katama, mga tropa, nga pinaka nearest nga view sang kadakoon ni Super Typhoon Bavi. Kung magsulod na ni sa Sato, mga tropa, sa PAR, oh, amo na ni siya si Super Inday naman, oh. No? Pero makabi ni siya gapo, mga tropa, nga Super Typhoon si Inday. Natawa ba lang tsura ni Bavio? Dako-dako. Na-remember nyo ito sa una, si Yolanda. No? Kaya do mo amo nakadako si, ano mga katropa, oh? Si Yolanda. Oh? Pagabot ni Yolanda sa Pilipinas, do gintabunan niya na itong bilong pungsod bangon sa kadako niya. Karoon mga katropa, i-update na karon sa PDMPD. Kaya ibang pagkikaroon ng mga topic ko, ang talakayan na ito. Kaya dito sa siyudad, sa Tacloban, parental guidance. Oh? Centro. Medyo sensitibo, mga katropa, ang iningi istorya dito sa siyudad sa may Tacloban. Kaya nga, mga katropa, no? Dito sa Tacloban, no? Pasensya dala sa mga dog lovers and awareness sa publiko. Mga katropa, may isa to kalalaki sa Tacloban, ginaligar, mga katropa, ginmulistiyahan ng ido. Centro. Nabatian sang tagiyas ang ido, ngang ido ko no, duga uwang. Ay, Diyos ko, galing ka ginamulisyahan sa sininga persona, tida kopsa. Centro. No, sexual abuse, kag animal abuse, mga katropa. Pero masi ko may detalye, tana talakayon, tama na dugi-dugay. Dari lang, sa itong palatuntunan, mga katropa, sa Centro.
1: XFM News. Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon. Centro.
0: Alas 10:55 na, mga katropa, ipakilala ko blanes inyong ultimate trios ang Yes to Health before kita mag-proceed sa update sa lakat sang panahon.
1: Centro.
0: Mga katropa, ang ultimate trios ang Yes to Health, ginalagipan ni sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, himo ini sa mangustin, margoso, malunggay, aos kag Spirulina. Itingobin ni mga katropa sa isa ka kapsulagon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. Mataas ang mga sugar level, ang mga blood pressure, mga katropa, buligan man kita, no, nga mapaganhaga ni Santon Gold Herbal Capsule. At kung ano pa kita bingang mga balatian, inyong ang ginabatsyag mandira, no? Ano ang inyo nga do kabudlayan, especially sa ikaing lawas, mga katropa, are everyday, no? Para magmayong atong pamatsyag, mahilway kita sa balatian, are magtumar ado-adlaw sang Santon Gold Herbal Capsule. And also, mga katropa, mayroon magkita sang alkaline-based vitamin C, ang Santon Vitamin C naman. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, himuini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas, nga manggaranugid sa vitamin C. Itingubin na, mga katropa, man sa isa kakapsula para makabulig ini pa-healthy sa itong lawas, no? Para mapaboost ang itong immune system, mga katropa, para malikaw kita sa mga balatian nga dalas ang pagkambyong klima, no? Ulan init, ang tiyempo na ito, hindi ito mapaktan, tikis agalain ang itong pamatsyag. Meron magkita, mga katropa, sa ikatatlong members ng Ultimate Trio and yung Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig ini pa healthy sa tong mga cells, makapabakod sa tong katul-anan, kag mga katropa, makalikaw pa sa tong sa mga infections kag cause sa bacteria kag viruses.
1: Centro.
0: Ang ini nga produkto sa Yes to Health babakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga namtang sa Ciudad ng Lizares, Barangay 39, Ciudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Generica. Hindi magkalipat sa online sa Shopee.
1: Centro.
0: Alas 10:58 na, mga katropa, dire kita na sa PDMPD. Ah. Kaya muning balantayan, tas karon kay by Wednesday, July 8, mga katropa, posible si Inday, si Bavi, magsulod na diri sa aton. Si Bavi, mga katropa, muna ang international name. Oh, outside PAR, sa guwasang PAR, Bavi pa ng pangalan. Pero kung magsulod na di sa Philippine Area of Responsibility, si Inday na nasa... Hoping nga si Inday, mga katropa, hindi maglandfall sa aton. Kay dito subong sa Guam, nabatsyagan gito ni Guam kung ano kapintas ini si Bavi.
1: Centro.
0: So, grabe to, mga katropa, ang laslas niya subong. Dito sa may, ano ni, sa may, sa islasang ruta sa Marianas Island, no? So, dala na lapit mga, ang Guam, mga katropa. So, before kita na ibalik mag-proceed, check na nene ang update sa PDMPD. No? Angon sa sining update sa lakad sa panahon sining adlaw. Sentro. Para madulong ta sa inyo mga katropa nung aton nga lauman sa matason nga mga inadlaw sa pagsulod na ni Bavi sa aton sa park kag tawgo na siya nga si Inday. Sentro.

0: So ang sitwasyon ta sa karo mga tropa si Bavi, Super Typhoon Bavi, hindi tani sa siling mga tropa makumpiyansaan kay tikadako si Yabla. No, ang video dito mga tropa nga nakuha sa International Space Station, amo to ang nagapakita kung ano sa kadako. Kag mga katropa, posible ano kabaskog ang ini nga bagyo. Sentro. Kaya mo ning kaladlukan. Pero mga katropa, based sa mga projection sa nga basic kuro si Bavi mga katropa, magsulod gid man sa super typhoon Inday, hindi man sa kuno maglandfall mga katropa. Do lang alam pidi ang pidi. Okay, sige lang. So tay mga katropa, no, ang karon balikan ta na sila sa lakas ng panahon ta para mabalaan ta gid ni. Ang monitoring sang pag-asa sa kay ano ni sa kay Bavi, Super Typhoon Bavi. Okay, tidugido guys, si Inday na ni by Miyerkules basi makabig ta na ni sang matawag ta na ni sang si Inday. Sentro. Alas 11 in punto mga katropa. Proceed kita sa ato ning discussion with Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang odri mga katropa sa posible ning tikang sang syudad kay Tito, no, approved by Under Benro, pero ang sasanggol niyang panglunsod sa Bacolod, damo pa na sa karong mga tropang tunaan pa nila, no? Hindi pa na masigurado kung inibla mapaburan o kung sigurado nga ti pasugtan, no? Kaya ini nga paghaboy sa basura diri sa ato niya sa syudad sang Bacolod. Sentro. Pakibota na ba si Barangay Felisa? Blado gidugay, puro basura na lang ako. No? Ito ka lain man. Sentro. Ari sa piyakan ninyo mga katropa, makaupo na ton si Councilor Wilson Gamboa Jr. Sentro. Councilor, mayang aga. Welcome to the XFM. Kaupo mo sa buser si Katropang Andrew.
1: Mayang aga, Sir Andrew. At sa tanong-tanong na nagapamaku, mayang aga.
0: Councilor, thank you si mga time. Para ma-discuss na ni Councilor ang isang isa sa mga pinaka-makabig na sa mga pinaka-dako ng issue dito sa syudad sa Bacolod. Angkot ni sa Inabuyana, isang basura from Victorias to Bacolod. So, Councilor, ano ni ang sabahin sa karon sang SP? Pwede mo ma-enlighten ang mga Bacolod naman, Councilor?
1: Okay, so, in fact, Sir Andrew, isay na kang issue na ginisplika sa among kagina, Mayor Greg, sa amon flag ceremony.
0: Okay.
1: First, nag-agi pa yung nanay sa sanggol niyang panglungsod.
0: Oo.
1: Good man sa committee nga nagbaton sila, sa committee ba, being Councilor Home Advice, magapatawag, magapatawag yung kita sa public hearing o public consultation. No, so hindi kita na mag padala-dala abig sa mga sigulan noon nga prelude ini sa pag-aprobar namon sa programa o project sa waste to energy. Ito yung layo patuya kayo ang waste to energy. Aprobahan pa rin na naman ang technology nga ipasilod mo dito sa national government. Kadwa nga sa kagigyan ng pangabay sa Victorias nga din lang iula ang muna ng basura diri sa siyudad ng Bacolod. So, bakit sa surge link to ni Mayor Greg nga ang magapangibabaw sa Giyapon ang interes ng pangluyo sa siyudad ng Bacolod.
0: Uh-oh.
1: Hindi niya ang Victorias.
0: Okay. Pero Councilor, ano gini subong ano gini sir tinutuyo sir nga napinsaran man nga amo ni gimuon Councilor kag diri na di butang sa Bacolod ang basura nga natipon from Victorias.
1: Nagpangambay din sa sa ato na yas nga samtang ginaubra pa ini nila ang ilang sanitary landfill kumunga wala sila sang ululaan asang ilang residual waste kumbong na implate na yan ang aton nga San Carlos field nagpangabay sila na pero pa nga kung nahumo diri ibutang lang na temporaryo but amo din ang nang ginanggang pag sang sinang isyo kagati rason kung nga ang nag-react ang kalabanan dito or ang tanan-tanan ng mga pumuluyo sa Pilipinas sa Bacolod na hindi lang nila paghimoon ang atong siyudad na temporaryo na bulutangan na nila sa isang ilang basura. Kasi silintang PG man lang na yun ko ay ibutang man sa area na kung sabihin butangan mo nila sa ilang sanitary lansin. Amuman sa iba ng mga siyudad. You know, ang mga siyudad na mga laki hindi sa ginatawag na ito na cluster cities and municipalities na laki sa ito, nag-ubra man gani sa ilang mga organisyon nga sa sanitary lansin. Why Manila ito din pangabay sa ito na kitaya ang ululaan nila anay sa ilang basura. So I suggest nga amuman itong taning ni Mungol sa Victorias.
0: Gani man. Tigaling Councilor, ang balantayan there is how can we make sure gid ba lang ang inang abasura just for Victoria City only?
1: Oh yes, kada mo sa mga loopholes na makita sa wala labot siling ko nga silingong kutabi na ang iulan sila.
0: Oh. Mm-hmm. Okay. Dula. Councilor? Sige, balikan ta. Okay, sige, balikan ta. Sentro. Oh, nadula ta kay Councilor Gambua. Balikan ta si Councilor Wilson Gambua Jr. Kay di para mabalanta ni mga tropa kung ano man ang stance ang aton nga konseho dere. Kay ti syempre ang iban mga tropa may aragi diyan no doubt. Nga ti para sa ila pabor eh, no? Kay ti amo ning hambal sa aton nga may dugin ano pa ni? Mayara na daan niya nga do bukas na iadaan para sa ila nga batunon ng ining bagay. Pero dapat i-husto, ipaagit sa husto nga proseso. Kaya na may pila to ka mga environmental group nga ng konseho to ganit mga tropa sa Barangay Felisa kung ano na tong nabatsyagan sa mga tao to. May mga tao to nga nagreklamo sa Barangay Felisa nga clients ng baho, kagasalakit ang chance mga kabataan. Tay mga katropa to pila ka metro sa distansya ina sa mga pumuluyo sa panimalay. Pero galing ti ang health hazard dira gyapon eh. Pero councilor, please come back sir, sorry na utod kita.
1: Oo. But ang aton sir nga kadakos ang aton nga obligasyon kung paano ni naton ma-explicar sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, mananglitan na matunon ni naton ang among basura. First, you have to consider sa ginatawag naton ng mga environmental costs kung diri na nila yung boy sa aton.
0: Okay.
1: Ang kaayong lawas sa barangay Silisa o kung sa siyudad sa Bacolod. Ang binakulbanta base nga maging policy issue ni Chay sa aton sa uli na ang Bacolod gali doon nananggitan na temporaryo nga problema sa ibang nga pungsod gali anay nila ibutang ang ilang basura sa aton niya nga lugar dahil gani kapat kung tinungon nila din nga legally allowed din siya because nga cooperative clustering sa mga kaingod ng mga sudan. Nga kung sa IDN na isa na lang ang ululaan sa basura kasi hindi pa ma-justify kasi ang proximity kasi talayo. Kagsumingon na to na mabayad man sila kasi ang ilayang area sa sanitary landfill nilaya niara man sila. Kada pamangkot ang economic monetary exchange bila sa mga pangula hindi mo ginagawa sa mga as against environmental cost and health issue. So, damo gidbanwa Sir Andrew nga dapat na sa ito ang pagkakasidya
0: Okay. Councilor? Okay, noted. Noted, sige. Dula, no? Sentro! Dula ton, ano? Connection kay Councilor? Sige.
1: Yes, sir.
0: Councilor?
1: Sir Andrew?
0: Sige, Councilor pa tayo na.
2: So ako ang ginadiscuss kan ini na mo tagi na santan nga pamahaw kami. Yalo po sa kay mayor, kay vice. So ginaw sang tagsa-tagsa sa mga konsehal ang ilang options. But rest assured, Banwa, nga wala pa niya naaprubahan, wala pa niya nilaya ginaula sa nila ang ilang abusura sa aton. Kagwala man aton ni pa ginapreparahan ang mananglitang na iula ini din nila sa aton ang ilang basura. In other words, wala ginanay sa tulba ang aton ng mga pumuloyo nga base siling nila nga ginasugurat. Wala sa siyudad ang pagpreparal sang ululaan sang Victoria sang ilang basura. No, wala inatanan tanan sa baturan kag disinformation ina.
0: Yes sir. Councilor, may nagwa lang ding information bago lang. Ang SWMB resolution number 12-002-2026, series of 2026, sa muning resolution bala. Approving the memorandum of or the MOA between the City of Bacolod and City of Victorias to avail the facilities of sanitary landfill for disposal of its residual waste. Approved na ni Gali last February 10 pa?
2: Yes. Ginaprobahan na sa sanitary board.
0: Oo.
2: Approved wala na ya, hindi pa na ya.
0: Approved sa konseho. Amo na siya.
2: Gigida na, na sa konseho.
0: Konseho, oo. Pero tigaling nga ni Councilor, even though Councilor nga approved na sa under sang Solid Waste Management Board, basic Councilor ginsugtanan ni Haboy ni, ano man? Wala man?
2: Wala. Wala.
0: O abi ko ga sugtan sa sure. Haboy da.
2: Wala, hindi pa.
0: Okay, so
2: in fact, ang memorandum of agreement, hindi pasulod na nila sa amon sang nagbigyan na si Mana,
0: okay.
2: Ginbaton lang inaanay sa committee ba ni Homer Baez, kagbigyan Councilor Al Victor Espino.
0: Okay.
2: Rest assured pa nyo, kasi siya ako mismo ang magpamalabag in the advent na himuon na nila sans the approval of the sanggo ng paglungsod.
0: Oo.
2: Violation ni Naya.
0: Sige. Councilor, bantayan tani, no? Kung ano ginibala ang, ano, Councilor, by, I don't know, maybe this coming Wednesday, may ano ka mo, di ba? May session ka mo?
2: Soka. May session kag Soka.
0: Ah, may Soka, gali. Oo.
2: Yes.
0: May Soka.
2: State of the City address ni Mayor Greg Asataya.
0: Oh, yes. Though this is the first time, di ba?
2: The first Soka.
0: First
2: kaya Soka. Kaya Subong bala, first week anniversary na mo Subong.
0: Gani?
2: On our second year in the office. So, kagina mo itong flag ceremony man na mo.
0: Okay. Sige. So, possibly next week ni matalakay ni, Councilor. Dalian ni siya kung madiscuss, ingagabo ni siya. Para matalakay ni.
2: Public consultation, gada na, kaga public hearing.
0: Before ka mo mag-session.
2: Before kami nga ipasulod na for approval.
0: Okay.
2: So, giving approval, giving the mayor the authority to sign.
0: Okay.
2: Wala pa. So, okay. Public consultation, gidanay.
0: So, balik, Councilor, target nyo this, the Barangay Felisa lang ini for the Pamulong-Pulong, sir?
2: Adalagi din na yan, host barangay, of course. Not only na kwaan, okay. Pulso, ang bilog na pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, but, labi kasatanan dapat kuhaanggit approval man sa pumuluyo sa Barangay Felisa.
0: Tingnan mo na yung dapat. Dere mo na yung isa sa mga pinaka-importante. Good. Councilor, tani no? May pila ka barangay kuhaan ang komento bala para do representative for the whole Bacolod man bala, Councilor? No?
2: Well, basiyanta lang yan, Sir Andrew, ha? Online social media platform, siling ko. Pwerte ka adverse, pwerte ka violente kayo ang reaksyon sa pumuluyo. Na nag-raise concerns na para sa akin, tantamounts already to a rejection. You okay. See? So, basahabla mga komentar ni isa, why ka may makita na pabor.
0: Amo gani, Councilor, doon lang ka, doon ka, ano lang ba eh? Do ka, balik awot lang bila sa sininga bagay. But we are not against sa sininga, kaya siyempre, no? Do madinalok kita bin sa other LGUs, no? Pero, Councilor, may, di ba, ara na ginaya sa laying kada isa, kabanwa, o konsyudad, may kinaiyagi dyan ang basurahan, di ba?
2: Yes. It is a requirement. Only if sa Butangkabing, Metro Manila, Metro Cebu. Mm. Wala ka na sa may makita pang area. Mm. Kay tuma na ka-saturated ang ilang area. So, pwede sila ka-clustering. Mm. Okay? Amo man ba sa mga numbered barangays ta? Nga kung sa din, hindi ba required ang every barangay to put up their own MRF, Material Recovery Facility. Pero gahatag kita ya exception sa mga small barangays na wala nagigiasang may makita nga area. So, they cluster. Pero sila lang ang mga kaingod nila ng mga barangays na ang proximity ya, lapit kayo. Pero kung magambal kita ay Victorias, maagi panay sa Silisay, sa Silay, sa Ibi Magaluna. So, ang proximity, kuman kalayo.
0: Gani man.
2: Parang bakunod sa kundi ang ilang basura.
0: Tigani man. Councilor, no, I don't know for how many kilometers away si Victorias to Bacolod nga ano na karon?
2: Mga four, close to 40 kilometers.
0: Ate, 40 kilometers distansya sa Victorias to Bacolod. Di, dulong gini nilang basura para dire pa ihaboy?
2: Nan, economically, hindi justifiable. Hmm.
0: Gani man.
2: Kaya tumang kalayo kayo, kundi yata nyo nalang natanay sa Ibi Magaluna. Ewan kung sa Talisay, kung sa Silay, kiniaraman na sila da sa ilaman kagalingon, anay nga sanitary landfill. Nga sa Bacolod, gigya.
0: Councilor, may ibang ganing nga mga silingkod ni Ganikaina, may ibang ganing nga mga banwa nga nagtinguha magbakalas ang duta para himuon landfill. Banwa na gina ah?
2: Yes, may ara.
0: Ang municipalidad ganun eh.
2: Ang mga kaingod na banwa ng mga barangay, mga syudad, municipalidad, may ara ng sangilaman niya o galingon ng talitaran. In fact, ang Victorias, hindi napreparaan mang ganit nila. O galing, samtang kinapreparaan din nila, siling nila sa aton, din nila nga na inis lang mahula sa sulod sa isa katuig. Or, may ara or eh. Or when, until the central landfill of Victorias is finished. So in other words, pwede siya ma-extend.
0: Okay. Councilor?
2: Para nabasahan ko na dasa, kuha na, ara na dasa press releases, sabi na for 1 year, temporarily, back, or may ara.
0: Gani man. Sige lang kayo matingo, amang kami mga pakigangot sa Mayor da San Victorias, ha? Para mabalaan man ako na. Councilor, mamangkot lang ko, basi may idea ka lang, why na nada sila landfill before pa, how?
2: Subong ginaobra pa lang nila.
0: Bago na nga landfill ang ginaobra?
2: Hindi man gani, guro. Kasi may open dam site man nandaan sila sa una, siguro.
0: Na ginawalaan nila for the last number of years.
2: That is true, correct. I don't see, I don't believe na wala nandaan sila siling ko ginawalaan pa before this sanitary landfill. Amo man bang siyudad sa Bacolod, may ginawalaan kita da. Sa una, ang ginawalaan na ito ng Mandalagan da sa basura. Sa propiedad na subong sa sang kwan sang Raquel, ikita mo na daang bukid na dasang basura nga ginahakot nila kay hindi pwede nga butangan ni nila sang building kay huyang kayo ang mga tuta. So problema na sa ulihiman sa ila.
0: Okay.
2: So, kung sa aton gali kung ulaan kita din nila sang ilang basura.
0: Okay. Gani man. Sige. do ka na lang si Lord Getty do na ano lang kita no na tingala lang gyud pala. Which is kinanglan na gid man ni siya bigatagan sang attention man sang syudad bala ti sabahin man ninyo and also sa iban pagid ang mga konsehales man diray hoping matunaan ini kay ti kadaan councilor ang problema dra sa Felisa do may pila na to ka grupo dra nga nagbisita gud nga mga konsehos mga pumuluyo kon kamusta anong epekto sa kayang lawas bala may mga nabasaan ako to councilor gani nga naga mga kabataan nagalain ng pamatsyag gasakit ang tiyan bangod sa baho sang basura councilor.
2: Yes, yes. Now, rason ba nwa, Sir Andrew, pabor ako sa waste to energy. Kaya the only solution nga para madulay nato ng bukid ng mga basura, subong malima na siya, kundi sunugon na gidlang nato ng basura.
0: Okay.
2: There is no other recourse. Wala na siyang solusyon sinada.
0: So incineration.
2: So kung ara na dang basura, magatagas ka magatagas anada ang duga sa basura nga.
0: Yes.
2: Ang isa pa lang nada subong ang gipasara nga basiwa di pwela. Kay te kontaminado na. Prote malulat pa ta nga ma
0: sakto na.
2: Mahalitan ang apat ka pa nga bilin ng mga dipwel na da sa ara sa barangay Pilisa.
0: Okay.
2: Nga tunga sang syudad sa Bacolod. dira ina ta ginakuha ang ilang nga tubig ilipon.
0: Ahay. Sige lang, Councilor, kay ano makami ano, garilay makami gyapon sa konseho ah. Kun kay ti syempre ara na marada sa konsyales, sa mga konsyales ta, no, sa inyo. Kung paano yung yes. Councilor ma-address ni Councilor, thank you, Ged. May nga agad, aliwan.
2: Masalamat ni Sandro, ha? Oh, but rest assured, ang Consejo will act accordingly.
0: Oh.
2: Based on gusto sa mandate sa pumuluyos ang siyudad sa Bacolod, ako nagapati kag nagasalig ka ako ng mga kaugnayan okay. Sila. Madamog yung salamat, Sir Andrew.
0: God bless you, Councilor. Thank you, Ged. May nga aga.
2: God bless. Thank sige, you, sir. May nga aga.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. kay gali sa Miyerkules State of the City Address ni Mayor Greg Asataya. First soka ni Mayor Greg Asataya sa mabot ng Miyerkules. July 8, mga katropa, no? So, amun niyang balantayan ta kay by next week, tigaling mga katropa, kung gusto nga proseso, mamulong-pulong anay, mangunseho, sa mga residente dito sa barangay te para makatropa mapalabotin ni sa konseho man sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Bacolod para matalakay ini oh kon ano ang pananawan sang tawo anong ilang pagpati oh kag paghangop sa sini nga bagay te makatropa bisan grade 1 section 10 goro kay chinde manay mo no nga ginatudloan man sa labisan sa ilang mga classrooms gani dumduman ko na sa una during elementary days mga katropa ginapadala gi kamo na ni ma'am sang plastic bag no tigapong ko amo na sa desk butangan nyo na da plastic bag ang higad sang inyong bangko ihigot nyo da kay kung may mga basura kamo dire nyo lang isulod sa plastic bag oh hindi na kamo tumang haboy pa sang basura nyo sa mga classmates nyo da kun diin kay way ka basuran ipang sulod mo da ya no di ba. Doon mo na lang mga katropa, tindi basic lang na yung instruction sa school mo. Pero galing ting mga katropa, I don't know kung ano gining unod sa sininga plano, no? Para mabalaan yung mga katropa nga amugin ni Big, pag-inchindi ko, doon gina-hura-hurada, ginin nila, ne? Doon ginadali-dali, ginin nila mga katropa, ginin nga bagay, oh? Oh? Ano ni Balang Ayan, ginadalian rin nila, de?
3: Sentro!
0: Oh, ito yung basic kong kapate, mas labla mga katropa, may kwartas basura? Ba? Nga mo gining tinutuyo sini. Nga last February 10 panigali na last February 10 nigali na aprobahan sang Solid Waste Management Board. Na resolusyon na ni mga katropa. Pero galing ang ano dire, ang balantayga na lang ano ang desisyon sang sangguniang panglungsod sang Bacolod angot sa siningitika.
3: Sentro.
0: Dali lang mga lot mo kalibat sang ulo ko kay do hindi ko ka ano ni sang siningay tabo nga ni no? May aray ba nga they support this ano mga katropa this activity no or ang ining bagay patatabi ining itikang ano no kay pag inchindi ko do Bacolod maning nagugyon nagpabor para sini bukas sa pertahan ta para sa basura sang iban di ba makontra mga katropa masarangan ba lang basura sang Bacolod noon kuni haboy tato sa piyak mga banwa kun syudad masugot slayhan
3: sentro.
0: Ba? Ika, ano ni siya makatropa? Dapat kiniya sa tunan, pungkuan, bla? Talakayon ta sa gusto kay. Ito ka, budlay mo ni makatropa mag matabo ini.
3: Sentro!
0: Kasi makibot kita, bla, sa piyak ng mga barangay, nga lapit na sa pilisa, galing, oh, paano ng basura, bla, oh. Ay gusto lulubra ng basura.
3: Sentro!
0: Ang basura, tali kanin, hindi ta na marapalan. At ito rin solid waste management, kanin, do yawan pa ta. Pagkatayan, paano ta ni ano tang basura sang iban? Paano ta na ihan mapahagan-hagana?
3: Sentro! No?
0: Makontrol ta blang kadamon sang basura diri sa Bacolod? Basura pa lang gani na to, diri kao galingon, ta parang basura sa syudad do, ano na ta?
3: Sentro!
0: Do, na ta ka rapal? Oh, halay pa kita hakot sang basura sang iban nga lugar?
3: Sentro!
0: Padbalay mo gani guro, abuis basura mo mga kig pa. No? Chakto man.
3: Sentro.
0: Mga gani nga may mga kaugalingon kabuda ang mga basurahan kay daraan lang kamo mabuis ang basura nyo. No?
4: Sir, yes sir.
3: Sentro.
0: Kusya, pasugot lang mo ang basura nyo, buyan sang ibandera, no? Inano na lang yun naman. Sige, mga tropa, mag-pause kita for a while. Supunan tayo karoon ng iba na itong pagiging mga topics and discussions. Standby mga tropa, kay tinguan, takaroon mga pakigangot naman sa Bacolod City Police Office kay may 14.1 million pesos ka siya bu. Ano ang mahimo sang Bacolod City Police Office o kung BCPO sa sining pag nga balor sa shabu nga nakuha naman mga tropa o kadako sang amount, no? 14 million pesos. More than 14. Ang specific amount niya, 14,110,000 pesos nga shabu. Standby mga katropa, magabalik pang sentro.
3: Fats, Andrew Burgos sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: The Secret of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react. Nagabingit kita. Kag iban pagyat nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secret of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang sa guwa mo. Dili mo problema mention yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
4: Gabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kasi diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Xanthan Plus Gold.
4: Ang Xanthan Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
2: The Secret of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Xanthan Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so.
2: Xanthan Plus Gold.
4: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Xanthan Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
2: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi gi ka mo katulon kag gusto nyo gid mag-inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo yung ginadetox yung aton lawas sa nakulayo yung napagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung mag-support ina hindi dahil napagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The Secret of Health.
4: XFM 103.9.
5: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya mga produkto ni Dr. Spain Hico Evergreen Herbal Capsule pito ang sangkap turmeric malunggay saluyon ampalaya wheatgrass barleygrass kag vitamin C katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin may kape ka na protektado ka pa FDA approved mabakal sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based now.
8: Sentro sa mga impormasyon.
9: Sentro sa mga impormasyon.
11: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
8: Sentro sa serbisyo publiko.
12: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
8: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
9: Sentro.
1: FM News Central.
13: XFM time, alas 11:35 ng mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
9: Sentro.
13: Parayin niyo rin ako po si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag siningat yun, basic on available si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, mga katropa, no? Ang Deputy City Director for Administration sa Makulod City Police Office. Basi makatag siya sa aton sang Ligwabla, Siningadlaw. Para matala, kahit ano yung mga tropa, ano yung assessment sa BCPO sa pila ka milyon su pesos ng balor sa shabu nga masamid rin nga makumpiskar sa aton? No? Ay mga tropa, no? May ano kita blan, ay may update lang kita.
9: XFM Break News Central.
13: Si Senator Rodante Marcoleta ginaristo sa mga otoridad. No, ginaristo na siya. Matapos ini makatropa na pangatubang sang kaso nga plunder may kagtanan sa 75 million pesos nga donasyon sa kampanya sa iya na baton sang 2025 elections nga wala ini gideklarar sa iya nga salin.
9: Sentro.
13: Iti kagayna nagpagawa na ni daan makatropa sa confirmation ng ang 3rd Division sa Sandigan Bayan, no?
9: Sentro.
13: Nga ti arestohon isla ni Mike Defensor. Lapat ito ni si Aristotol, ano pag ito? Oh, doapat ni sila. Mga katropa ang arestohon sa Sandigan Bayan. Matapos nga sila mismong may posibleng arrest warrant, mga katropa. Oh, angot sa sininga kaso. Apat ni sila, Senator Rodante Marcoleta, si Michael Tan Defensor, si Mike Defensor, si Aristotol Viray, kag si Joseph Espirito.
9: Sentro. Oh.
13: May mga issuance of arrest warrants sa ilan ning apat, mga katropa. Matingwa kita, mga katropa, magpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Angot rin, mga katropa, sa investigation oh, sa kapin 14 or more than 14 million pesos nga balor sa Shabu, mga katropa.
9: Sentro.
13: Sir Liada, good morning. Welcome, sir, sa XFM. Kopod mo subong, sir, si Katropang Andrew, sir.
14: Yes, Katropang Andrew, good morning.
13: Yes, sir. Sir Liada, thank you very much sa mga time, sir. No? Sir, anong assessment ani sa karon sa BCPO after ni sir sang nakumpiskar kagabing more than 14 million pesos nga balor sa Shabu, sir?
14: Sa amo na no, sa BCPO actually gina-consider na mo nga dako nga accomplishment kasi ang ato nga accomplishment is resulta man isang ato nga intelligence driven operation no, sa mga drug personalities naton diri sa EOR. So okay, for us sa BCPO we will continue our mandate to ensure nga ang illegal na droga isa makontrol naton kung hindi man din ma-stop doon sa siyudad sa Bacolod.
13: Gani man. Sir Liada, anong mga observation talan sir kay last week do Thursday and Friday to do may overall tong amount nga 11.9 million pesos. Tapos Sir Liada, sundan 14 million more than naman, sir.
14: Yes. Actually, ginalantaw man ato nga ang ilang connection, no? But then, according sa ato nga initial investigation, lain-lain man silang source. So, ginalantaw nato na ang posibleng may ibang pagin nga nagasulod aside from nadakpa nato sa nagligad, Andrew.
13: Okay, sir. Sir, natingala lang kami, sir, nga tagko gid no, may pilagid ya, millions of pesos ang amount sa Shabu nga makumpiskar diri. Pero sir, ano ni ang boot silingon diri sa sitwasyon sa Bacolod man? Ang presence ng Shabu is do nagabalik naman sir or ano?
14: Ati gina for this month Andrew no nang yes, ginaano man aton nga coming ang ato mga major event may ara kita ginapalabuton nga ram festival and at the same time maskara naton
13: yes,
14: so hindi malayo nga ang mga shipment nila sa bong is intended sa musin ang mga event naton nandales gina-check pa naton no, kung ano pagid ang ibang nga rason nga amugin ni kadagko sa bong ang na-recover naton
13: correct
14: so na? Again ang aton nga mga nadakpan yes, mga part ni sila sa mga runner kung sila rin nagpangdagdag sa mga illegal na droga coming from their sources man.
13: Oo, correct yun na Sir Liada. Kay, ano bala Sir Hao? Tapos Sir Liada, may mga naobserbahan lang kami, mostly newly identified ng mga nagkaladakpan Sir, pero dagudag ko nga balor sa siya buong makumpiskar, no? Pero Sir Liada, anong mga monitorings na sa karon, especially sa movement sang shipment na nila Sir, sang Shabu, Sir?
14: Yes, based sa aton nga investigation man Andrew, no, ng, ang aton nga shipments and drugs coming from the southern parts ang aton nga ano sa
13: province
14: country.
13: Ah, okay.
14: So ang ilang ano through cellphone gapon transaction anay and muna gaagi sa mga port naton pasulod okay diri sa Bacolod. Actually ang aton diri no sa Bacolod is muna diri nila gina ano na gina tipon and then yun ang pang transport, no, kung sa din ang order sa ila.
13: Okay.
14: So, nandila sa muna sang gina-try na ito, no, nga malocate gid kung sa din nga part na da sa southern sa Mindanao, ang aton gid nga illegal nga droga nagahalin na ano.
13: Gani man. Kay katilingala, bala sir Liada, dagko gid siyang amount, bala sir, no? So, possibly, sir, may backdoor ni ginapalabay, sir Liada, no?
14: Yes, hindi man na malayo. Kaya atuling ginalantaw man nato, no? Ang muna nga ginasubmit nato ni siya sa crime lab. Kaya para ma-check ang ano na, ang authenticity sa drugs ba nato, kaya kisa, although kinilo-kilo na siya, but then may mga may mga impurities pa man siya. So ang aton nga crime lab amo na siyang nag-determine gid kung pilagig ka grams ang shabu ang nakuha naton.
13: Gani, no? So Sir Liada, congratulations sa inyo sa BCPO and also sa CDEU man bangon sa sining mga accomplishment, no. Pero Sir Liada, ano lang sang aton nga city director, sir, for this kind of accomplishment and also sa muni kadalagkuan. Pero Sir Liada, expect pagkikita sang dako pagid, sir, no? Basi may posibilidad nga magsulod maliwat mas dako pagid sa sininga amount, sir, nga confiscate kagabi.
14: Oh. Ati kami we will continue to monitor sang aton nga palibot, Andrew, no? And
13: yes,
14: siguro in coordination man sang aton nga mga kauturan sa community nga nagahatag sa informasyon sa aton kung sa din ta sila ini makitan ang permi nila nga transaction kay kung sino nga mga individual ang involved sa illegal nga droga. So nandiles sa aton mga kauturan man nga gusto magtilaw-tilaw sa illegal nga droga,
13: yes,
14: we advise nga hindi na gid, no, kay
13: te
14: balon makita sang epekto sang droga. Kagdamo na nga pamilya ang naguba tungod lang sa illegal nga droga.
13: Amo gani, Sir Liada, no? Sige. Sir Liada, thank you very much for your time, sir. Salamat gid sa sining tiempo for this discussion. God bless you, sir. Salamat.
14: Thank you man, Kabayan Andrew.
13: Yes, sir. Thank you, God bless you.
15: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
13: Mga tropa, no, ito na batian si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Administration, mga tropa, sa Bacolod City Police Office. Ang Audrey, sa natabo bilang shootingin sa amin sa nakuha ni Shabu dira mismo sa Barangay 3, siyudad sa Bacolod. Pero mga tropa, ang nakuha ito sa Shabu, ya, hindi taga dira, kay do taga Barangay 1 to. Kanto dira sa Barangay 3, but I don't know lang kung ano yung tinutuyo sini nga dito siya nagkanto sa Barangay 3. O, dala ning binulto.

0: ani mo ning malinupad kun nakalusot ini mga katropa.
1: Sentro.
0: Ba? Iti ka budlay niya sang sining bagay ni ang ining ano no? Presensya sang shabu mga katropa. Hindi kaya kapakot.
1: Sentro.
0: Gabi na bala mga katropang epekto sang shabu sa aton, no? Damo na nagkalamatay bangod sining bagay. Damo na sang ano to kriminalidad mga katropa ang nagresulta bangod sang shabu man. Sang illegal nga droga. Di ta ka sigurado kung shabu maning natabo mga katropa ang motibo sa panibago naman nga shooting incident nga natuba ang natabo dito kagina sa barangay Banago sa Purok Langis mga katropa kay nasang agagid lang kaya nisa naman ni kalalaki to nga tiniro o oh, may lang kay way na ano way na tamaan eh ito na iko ni sa kuno sa natuoy lang nga paa matapos mga katropa tiniro sang suspect. Do may interview ko bala kay Kagawad. May pabatita lang interview ni Kagawad Richard Cordoba. Para sa gin-send ko lang da. Oh, gin-email ko lang da. Paliog lang ko.
1: Sentro.
0: No. Kay Kagawad Richard Cordoba na pabatita lang sa inyo. Ito sa karong mga tropa ongoing pa man ang investigation sa Bacolod City Police Station 3. Tapos pagpamuna ni Police Lieutenant Benjo Balio Alio. Sorry mga katropa, pamatihan ta si Kagawad Richard Cordoba. Angon sa natabo ang shooting incident, sini o kaina sa aga, mga last 8 pasado, dala mismo sa Purok Langis, Barangay Banago, pamatihan ta si Kagawad Cordoba. Ang shooting incident mo?
2: Sa kagina sa aga, sir, mga around 8:20 a.m., mara ko sa balay, malabatian ako ng duwa kalupok. So, nagwa ko dahil sa balay, pagwa ko, dali mismo sa natabuan, nakita ko na mga empty shell nga duwa ka bala sang caliber 45 kag isa ka bala nga way pakalupok.
3: Kamuta ko. Sino ning itiro?
2: Ang gintiro ni Sir Roa mo ni si alias Bibi Kasanag. Ang mga 20 plus sir.
3: Okay. Bali ano kung description sa suspect? Anong description? Anong makita sa suspect? Anong tsura ng bitabon?
2: Nang wala ko sir nakita, sir kay suno sa nakakita, di sir ng mga standby man dire. Ah. Ang nagtiro, nagkilalaan ko daw man sa tabun sa tsura. Wala, sir. Gatindog lang sila ko no, sir. Oo. Ang nagtiro, taga dire, sir. Pero ang biktima, hindi taga dire.
3: Pangayaw?
2: Pangayaw, oo.
3: So, nung paano din nakalabot ang biktima mo?
2: Why lang ko, sir, kabalo, sir. Kung nakalabot dire sa o kilalahay man sila, o why ko kabalo kung anong dalom. Pag yung rason nga, gulpi lang muna na tabo.
3: So, sir. Naigo niya ang biktima?
2: Naigo sa, sir, sa paa.
3: Paa?
2: Sa paa, oo.
3: Isa lang?
2: Isa ka pa, sa paa, sir, sa kabalo.
3: Wala ito?
2: Why ko hindi, sir, kung diin, sir, naigo nga, ano, basta ang balsang kwan, sa paa ko nung naigo, nakadlagan pa ang biktima.
3: Nakadlagan? Kinakalupok na ba tiyan
2: ba? Ang nabatian ko, sir, duwa kalupok.
3: Duwa kalupok?
2: Oo.
3: Tapos?
2: Pag, buwa ko ang muto nakita ko, direta tapos, dito sa silod balay, may harap pag ito, sir, sir, nagpalupok pagidsa, nga, ang bala na igo ang pertahan nga way kalapos
3: ginlaot pag ginigil
2: ko posible ginlaot pag isa kay nakalabot pag itong tiro sulod pag itsir mo oo naglagan pang biktima kay naglagas niya pa
3: oo ano ang background sa biktima naman ano ning pakilala
2: dito wala ko na sure idea yan sir sa biktima ni sir oh basta mula to natabo kay nakita ko man nagatukad do man dire puro wala ko sure kabasong rason ko nga amo to natabo nga mga 8:20 sir. Oo, kay nagdulo ko si Jante ko sir mo. Mga 8:20 kay nagpulit ko sa balay amo pagbati ko sang lupok kid.
3: Nadakpan ng suspect ko.
2: Why sir makita subong ang suspect sir pero ang biktima ato na sa ospital.
0: Mga katropa no, nabatay naton si Kagawad Richard Toto Cordoba. Angot sa natabo ni mga katropa nga shooting incident dito sa Barangay Banago sa Purok Langis no. So ting biktima to may lang kay Y na kaya naigo sa seryoso blang aparte sang lawas dito naigo lang sa kuno sa paa sa likod sang paa kay may bata to mga katropa nga nakita na to nga which is dito isa to sa mga nakatalapangod sa natabo no ang sugit sang bata sa natuo nga paa ini kuno naigo dito naglinag sanay panisla kuno sang suspect man
1: sentro
0: patigal ni suspect Y na naibaluan kun sa diin na sa mga katropa. Ako pa sa karoon ng going investigation sa Bacolod City Police Station 3. Dugay-dugay, bantayin ninyong update naton sa mga postings ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaya tira nato mga katropa, idolo sa inyong pinakauling update angot sa natabunin yung shooting incident mga katropa dito sa Barangay Banago.
1: Sentro!

0: Alas 11:50 na. Ari pala mga katropa, oh, ibaloon tani. Eh dito sa Tacloban, no? Parental guidance lang kati also sa mga dog lovers dira, no? Do medyo sensitibong ininga talakayan. Kaya nga rin doon nagagawa tension online ang ining istorya sa isa ka 50 anyos ng lalaki. Ginaligar mga katropa, nadakpan nga nang himulos sang ido. Sentro. Oh, ang ido ini musla niya dakpan kay ang ano man nga ulo man. Ari oh, mga katropa, ang suspect ginkilala lang sa kay alias Doming. Isa ka ano ni isa kuno ka manugbaligya residente sang San Jorge, Samar. Sa investigasyon sa kapulisan dito sa Tacloban City, mga katropa, natabo ini sa barangay 69. Barangay 69 pa? Barangay 69 pang barangay sa syudad sa Tacloban. Ito yung mga katropa, sa investigasyon sa kapulisan dito, ginaligar nga ginimbitar ini kuno sang tag-iya sang balay o kung tag-iya sang ido ang suspect nga mag-inom-inom sila nga duwa. Sentro. Tapos, ang suspect mga katropa ginaligar, naglisin siya nga magkadto sa banyo. Sentro. Nagpabaniyo ini. Ti natingala kuno ang tagiyas ang balay ang nagagdani sa suspect inom nga hay ang idoga orangol. Gadoga uwang ko nung ido. Galikin padulungan to. E nabatihan sa mga kabataan sang tagreklamo kung ano ning rason sang ido nga gadoga orangol ko nung ido blaw. Duga hibing ido. Mga katropa, dito natabuan sang tagiya sang balay kung gaano ang ininga persona. Te, ginatirada yung galing ido. Sentro. May kapamangkot di sa akon. May kapamangkot dire. Ano nga ido ang iyang naging kutibaw? Sentro. Oh? Ang ido nga ginkutibaw sa sininga persona, dasyan da blang ido, dasyan. Dasyan nga ido, na blang duhatdog, na blang lawas, ya. Ti gamay na ya, nubo na sa nga laba, pero mayo masagali magpili, dirasa man ang pili, ya ba? Ahay. Kaluoy man sang ido. No? Ti mga katropa, gilayon ini nga gin-report sa kapulisan, no? Gin-dakop sa kagting mga katropa na tigayon nga ma-restong ini nga persona. Oh, ginpailan ni siya sang kaso sang Republic Act number 8485 o kanang Animal Welfare Act of 1998, no? Tema katropa, sandig sa pag-amend sang Republic Act number 10631 ang nasambit ni nga kaso mga katropa, posible may mabugat ini nga sa labton sa lai bangod makabing ni mga katropa nga animal cruelty. Kagun ano pagiging nga sa isa pagpang-abuso sa kasapatan. Sentro. Sandig mga katropa sa impormasyon ngaging pagwa. Ahay. Ang kinatawos ang ido na pilas gin. Sentro. Sandig sa impormasyon sang ano sang investigasyon sang kapulisan ay mga katropa. Ang kinatawo balas ang ido kuno na pilas gin. Ahay. Sentro. No, awareness sa aton nga mga ano dira no medyo sensitibong ini nga talakayan para sa aton nga mga dog lovers dira. Abot ano nagsulod sa ulo sa sini nga tawo nga ni. Nga mo ning ginhimo ya. Sentro. Tingano. Di mga katropa, hindi ni sa sining bala naton nga do hindi na ni hustong panimuot sa sini nga tawo nga ni nga ginhimo ya ni. Sentro. May kanya-kanya kuno meron kasi sa mga katropa mo no ikaw bala na ano no pasensya sa term and also sa mga nagkakaon dira may ara gani kuno mga katropa nga naga ano naga kighilawas bala or ang imo nga sexual intimacy ara mismo sa patay nga tawo no may term na eh do necrophilia na sila kuno na do naga ano sila mga katropa do naga ang ilang urge no naga trigger bangod nakakita siya lawas ang patay nga tawo. And also mga katropa may ara pagitina nga mga underwear bala nag-trigger ang urge nila, ang ilang sexual, ano mga katropa, ang ilang intimacy, nag-spike, bangod makakita sila sang bra o kon underwear, mga katropa, no? It's either yaman na sang babae o kon yaman ina sang lalaki. Central. So, di mga katropa, may mga, kung saan pa, no? Masiling tabalanga. Siyempre, hindi normal ang panimuot sa isang katawo nga mahimo ining ining bagay. Sentro. Bisan ikaw gani magpatay si sing kapareho mo, makaabigin na yung mga katropa yung ang imo nga pinsar hindi na husto. Sentro. Kahit siyempre may mga factors nga nag-cause ina kon nga anahimo mo na nakakommit ka sa sinang nga bagay. Sentro. No. So amo ning mga istorya ang talalo pang doon man sa karon sa sosyedad ta. Hindi mga katropa, this is not normal ining mga sitwasyon eh. No. Ikaw mismo, kogaling, amo ka na yung gawi mo, mga ubra ka sa sinang abagay. Sentro! Ito yung mga, ang mga sapat, yung mga tropa, ito, para man sa kapwa nila yung sapat man. Sentro! Ba? Kita yung nga tao, mga tropa, ang ato niya nga level, ara kita yung sa top, di ba? Ara kita sa pinakaibabaw, which is, may ara kita sang guilt, may ara kita sang, pag-insindi, kung ano, pag-in mga tropa, oh, kag isa pati amo ni kita ya mismo mga katropa may kapasidad nga maghambal capability tiya nga maghambal. So sa tanan nga mga tinuga kita ang mayara sa pinaka highest intellect mga katropa, no, ato nga intelligence mataas kini kumpara sa sining mga sapat. So ti kita mismo mga katropa ang idisenyo para lang ya sa aton man. Amo ni nga bagay, mga katropa, this is another concern eh. No? I don't know lang kung nga muning ginhimo, yeah? Sentro. Na umol-umol, gitsa ko sa ido? Ahay, kaluoy man sang sapat. Alas 11.56 na mga katropa. Ang oras ko, dugin ako labos, no? Pero mga produkto sang Yes to Health, ipakilala ko na lang ni sa inyo, ano? Mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Mapakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Namtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa, don't forget sa online sa Shopee nyo ining babakal. Sentro! Kag sa mga nagatutok dari sa aton, good morning! Sa mga nagamonitor, mga katropa, may aga. Good morning, dara sa mga nagaupod sa aton, good morning kay Sir Rodel, kay Sir Elvis Guanzon, kay Bunmuna Costa, Irene Bantillos, Thanks Juanico, Suwahiko, Melandro Metavia, kay Marivic Casten, kay Arnais Erida, kay Amado Bilo, kay Jelwin Bao, kag si Miss Joy Drawa. No, good morning. Sentro. Sa mga katropata nga nag-monitor, dara, salamat, gid, no? Shout out from Felisa Moms Chapter. Salamat. Sentro. Sa mga Moms Chapter, dara. Sa Barangay Felisa, mga katropa. Ang oras ko dungin ako labos na mga katropa kay magabulos ng XFM Network News. So, para sa dugang pagin ng mga balitaan, oh, bantayan nyo sa regional kag national news, mga katropa. Saliwat ninyo ang korban si katropang France Andrew Burgos. Sagap sa Namat Gate, may ngunto, and God bless us all, mga katropa. France Andrew Burgos, Sa Centro.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibilis
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
10: sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
14: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas katropa ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alin sunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umali hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabidbid pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igreet din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
3: XFM News Nationwide.
1: Naglabas naman ang pahayag mga katropa si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauuna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
3: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wit Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
3: XFM News Nationwide.
1: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
0: Mayigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang responde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Win Gatchalian igreet na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 ng impeachment trial. Narito ang report.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikang batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: May nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly na yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya, mga katropa, na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
3: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Igreet niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
3: XFM. Impeachment coverage.
2: XFM.
3: FM News Nationwide.
1: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party Representative Rene Co ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito hinikayat ni Co ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Co, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Co, at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa ibang balita muna tayo mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos nga ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ng paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinitupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggang sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
3: Balitang Regional.
1: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
3: Live report. Report.
6: kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspek bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng suspek ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspek sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspek. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampan ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwalaang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Ann Maniacap habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbisigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon na magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escoto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon na nangyari ang insidente bandang alauna 30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspekta. Ayon kay Escoto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ng largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhol na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
9: Report. Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Alias Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet ng suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay Alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet ng suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alta Bas PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Exofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Exofam News.
1: At Katropa Tricycle, sumalpok sa Kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
3: Live report.
10: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang, na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo. At pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
1: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday. Tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
2: Bye-bye. Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
1: Mga tropa, sumigat po araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inaasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
3: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng phishing scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo, at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nilapong laban kontra sa Australia.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
3: XFM. Impeachment coverage.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
11: Exciting!
12: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3. Ga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Clear Skin Beauty.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kunsa din, padayon kita sini nga mag-share sa inyo sampila sini ka mga information. Paghatag sa inyo sini sa nagkakaigo nga pag-edukar. Pinagis ni sa pagtukib, padayon naton sa pinas sini ka mga natural nga mga metodo. Mga kapasidad sini sang tanom nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas. Mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina. Paggamit sa mga libre no nga pwede naton sini mahimo. Makuhaan sa mga benepisyo. Ang simple nga pagpasilak sa adlaw, libre naton nga makuha kag tuman kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang pag-inom sini sa matilo nga tubig, timing sini sa pag-inom kadamuon sini sang dapat naton ni inom. Ang paginhawa sini sang matinlo nga hangin o kung mga techniques sini, breathing techniques sini. Ang nagkakaigaw sini nga pag-exercise, stretching, pagulat-unat sa aton sini nga lawas. Kapisan sa paghimo sa aton sini pangadlaw-adlaw nga buluhaton, ini sila tanan na no. Pinagi sa ustos sini nga mga pahito o kung mga metodo sa paggamit kapag aplikar sini ang nagatingob o kung nagabinuligay nga may maayong efekto sa aton ikaayong lawas. Kagdugang pagid nga pagtungkad naton sa mga simple pero masiling ang iban sa mga komplikado, ano? Kaya kung kaisang simple nga mga butang kung mamaguhan ka daw kabudlay bala ni adapan sa aton sa nga kaugalingon labi na ko na anad na kita sini sa mga mas mahapos para sa aton. Pero te, as long na ang aton sini nga nakagawian o kung naanda na aton makapaayo sa aton sini nga lawas, padayon lang ina. Kag mas manami kung padayon pagi kita nagatukib sang dugang pagid nga mga pamaagi sa pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Pero kung hindi gani among aton sini nga naandan mga ugali naton, pinakamanami gid nga maghagan-hagan kita, magpaminsar kita, magpaminagbinag kita kung anong aton sini dapat baguhon sa aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaysa panahon subong, bawal magkasakit, tuman ka gastos. Kagkadamo sang hisol kaghuol, kung ikaw sini ang may ara sang balatian. Gani sa simple pa lang naton nga mabatsagan, aton dapat inaagapan, tunan anong posible sini nga mga kabangdanan. Sa padayon nga pagtutok diri sa aton sini nga programa, aton din na padayon nga pagatukibon na ang pila ka mga sikreto sa likod sa mga nabatsagan naton. Kagun maayong aton sini pamatsag, paano naton nini mahimo maintainaron. Live gali kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa bugos sini nga isla sang Panay, diri sa Kalibo, XFM Kalibo, XFM Rojas City, XFM Antique, and of course XFM Iloilo, kag sa mga XFM stations

0915-6970 ang inyong sinitag sa tagsa ako nagkarin lain ng mga concern sa ikaayong lawas. Kaya itong tingin ako, no, nga mahatagan na itong si Pilasini ka mga panugyan, Pilasini ka mga suwestyon, Pilasini ka mga rekomendasyon kung anong mabulig na ito, ano, sa patagyasang naturopathy o kung naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupo na magkita sa inyong edisyon sa nga ton sa inyong pagpangalaga di isa na naman katanom ang nga ton sa inyong pagkatukibon. Ang iya sa inyong sikreto kag nga ton sa inyong mga binipisyo kung makahibalo kita sa paggamit as sini, pag-aplikar sini, pag-prepare sini. Kagano kadamo sining aton nga gamiton. In fact, ining utan nga aton pag-istoryan sa ning edisyon sa aton pagpangalagad tuman ini kadagaya. Kag sa iban sini kung napisan ka magpananom-tanom, kwan ini, bastante ini. Kaya once nga makatubo gani ini, once gani nga makasugod na ini, no, sang pag-producer sa madamo nga dahon, kapin pa ko nami, imo sa nga pag-alaga, halos tuloy-tuloy na ang imo sa nga pag-harvest sang iya sa nga binipisyo. Kung kabalo ka mag-prepare, kabalo ka sa nga himo kung anong aton sa nga buhaton para nga mapasulod na to ng sustansya halindri sa dahon sang alugbati. Muna nga ito sa napag-istoryahan na ang about sini sa dahon sang alugbate. Ano ba lang iya sini nga mga binipisyo nga sarang madulot sa aton? Ano ba lang unod sini nga alugbate kung aton sa kaunon? Tag ano ba la ang ginatawag sini nga mga medicinal properties kung ang salang, sarang niya nga ma bulig o kung mahatag sa aton? Kun aton siya nga gamiton. Ano bala ang manami sini nga pamaagi sa pag-prepare? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon para kita sini ang ma binipisyuhan? Wow, may nag-message dayon sa aton. No? Wow, yes doc, isa gid sa favorite ko nga utan ang alugbate. Kag isa man sa paborito kong kape, Santhom Plus Coffee Mix. Wow. Miyad gid ning imo na sa aton sini nga texter diri. Kung may isa man kita nga dapat paanaron sa aton kagalingon siri, mga ginainom na ton, mga ginapainit-init na ton, isa na sa ma-recommend na ton, kasubong sa aton siri nga texter, isa siya siri nga paborito ang pag-inom sang Santhom Plus Coffee Mix. Santhom Plus Coffee Mix, hindi lang ha, siling na, basta nagpainit-init kasi mo siri nga sulok-sulok, kundi kadamo sa binipiso siri sa aton ikayang lawas, tungod sa mga utanon, ha, kag especially sa soya bean powder siri nga ari diri, bilang isa sa mayor niya nga sangkap. Pero balik kita siri sa ginatawag alugbate. Pag-abot sa nutrisyon, ha, ang iya siri nga labas o kung fresh ka nga dahon, manggaranon gali ini kung dagaya gali ini sa beta-carotene. May ara man din sa ginatawag vitamin K. May folate man din, may calcium, may magnesium, potassium, may iron, may manganese. Kaya ginakilala ini nga nutrient-dense, low-calorie food. Kaya ganun ba lang ari diri? Ang iya sini nga mga bioactive compounds. Diri sini, no, ang matutuod nga medicine sa sulod sini sang tanom. At yung magambal kita nga medicine, ang ambala nun no, kaisa sa iban, kung gutom ka, dokte, ang ginatawag sina, ang bulong sa gutom, kaon. Para mabusog ka. Pero dapat ang ginakaon na ton, manang ginasaling bala nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Ang mga ginakaon na ton, ang pagkaon na ton, at dapat naging serving nga bulong sa aton, gasustener, nagamaintain sang maayon aton na kondisyon, sang maayon aton sa nga pamatsyagan, kasubong sang pagkaon sini, isa lang ha, kasubong sa pagkaon sini sang dahon sang alugbate. Ano ba lang ari diri? Ang iya sini nga mga bioactive compounds, maghambal kita nga mga bioactive compounds, sa muna mga natural chemicals nga naghatag sa alugbate sini sang madamo nga mga health benefits sa aton sini nga lawas ng mga health effects. Isa diri amo ang betalains. Makita man din no, ang betalains ni sa beetroot nga ang function niya sini pwersado ini nga antioxidant. Nag-reduce bulig ini sang inflammation. Nag-bulig protect sang cells batok sini sa damage. Nag-bulig ini pahinay sa aton sini nga pag-edad o kung slow aging. Ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sang aton sini nga panit. Kaya nag-bulig ba na ni para sa liver detoxification. Isa pa lang ini ha.
sa gidatawag bioactive compound nga ari diri sa

0: Ateh, ha? Kasubong bala sang kwan, sang mga mahiligon iya sa kafe. Parang ginagamit nila kafe sri amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix may aramat sang pampahuben na o ko na anti-aging benefit. Kaya ti ang isang ara dira o ko na ang ara dira ng mga sangkap, mga utanon kag prutas, ara ang palaya, ara sinis spirulina, ara ang malunggay, puro ini dagaya sa sustansya. Plus may ara pagid iya sini sang additional ng glutathione and collagen. Ang glutathione and collagen nagabulig ni pahinay sa aton sa nga pag-edad o kung nagabulig pahuben sa aton. Kating isa sa ginahimo sinisang glutathione support liver detoxification. Ah, para nga kung manami kining pag-function sa aton atay sa paglimpyo sa aton sa aton lawas, sabi ni kong nano, ang isa sa manaming epekto sina nagahamis sa aton sininga kutis. Kapin pa kung nalibwa sa mga palakapid ra ang ginainom nyo nga coffee, total may inom na gid man lang kamo sang coffee sini, isa nga makabulig ano, nga makaangkon kamo sang benepisyo. Siyempre, magamal kita nga anti-aging. Hindi butang balon nga. Isa kasi mana, ngayon mo pa lang sang Santhon Gold Coffee Mix. Doon nagbalik ka diyon sa pagka-15 anyos. O kung sa pagka-20 anyos. O kung yung punto na ton, total mga pe, nagid man lang kita. Especially sa mga nag-edad bala. Mayra iban nga samtang nag-edad ka, kagusto, gitgapon, mag-inom sinisang kafe. Bisan pang iban sinig ginabawala na gani, makawat-kawat lang gyapon inom sang coffee sini. Abi, try nyo balay ning Santhon Gold Coffee mix. May ginatawag anti-aging benefit tungod sa glutathione and collagen nga ari diri sa kada higop nimo sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong man kundugangan pagin ko nagakaon kapagin sa sang alugbate baka nami pagin sa niya sini nga mahimo mga efekto sa aton sri nga lawas. Diri pa lang ni sa ginatawag bioactive compound yung betalains. Number 2, beta-carotene. Ang beta-carotene hindi lang gali sa karot kasubong sa naandan naton, kundi ari man siya gali sa dahon sang alugbate. Ang beta-carotene, once mapasulod naton sa aton sa ringan lawas, gina-convert ini sa aton lawas sa vitamin A. Nga nagaresulta sa manami naton sini nga ginatawag panulok, kondisyon naton sini nga mata. Kag hindi lang ina, healthy skin pagid. Magluwas na nagapabakod pagid sa aton immune system. Maprotehiran kita sini batok sa infection. Balan mong isa sini sa pinaka una naton nga panagang o kung panaming sini o kung gwardya batok sini sa infection. Namo sini nga aton nga panit. Kay ti diri sini masangat ang iban sini nga mga kagaw-kagaw antes sa magsulod sa aton lawas mo. Kung hindi kita maging mahinalungon, kung kulang kita sa pagpanilo sa aton sini nga lawas, kapin pang iba nung kaisa, why man nagamain kung anong ginagamit nila sila sini nga panit. Sige lang, bagnos nga bagnos dira, sabon nga sabon dira. Why man nagamain karon ko ng ilas sini mga skin-friendly bacteria karon nagkalaranggas na dira. Pero kung halimbawa, gusto ka no, sa aton sa mga tagpanamati nga ma-preserve ang aton sa rin nga ginatuang mga friendly skin bacteria, mag-protect bulig sa aton batok sa nisa mga kagaw nga posible magsulod sa aton sa rin lawas. Kapin pa sa iban dira nga may mga mabatsyagan nga pagpangalis nga kung sila sinang balason. Kung nagpaligo kanil ka mo, try nyo gamit sabon sini like Santhon Plus Herbal Soap. Total, hindi maging malikawan no, sa aton sa mga tagpalamati nga. Kung maligo kita, magamit magiman kita sa nisang habon. Ang kilala ko ganis niya, kung gingamit dok, habon labada. Siya daw nami man pero daw lain gid. Pero sugod niya nakagamit siya sang Santhon Plus Herbal Soap. Dito niya na-appreciate kasi nga ang pabalik-balik kubladok nga katul ha, sa akon sining tiil ang amat-amat nga na dula as Santhon Plus Herbal Soap. Ang isa nga makabulig may antibacterial property ini siya. Mabuligan ang aton sini nga panit mangin healthy man nga aman para nga maproteksyonan man kita sa sulod ha? Halin diri sa sagwa sa aton sini nga panit. Dugangan pa kun palakaon ka man sini sa alugbate, ginapabakod yung aton sini nga immune system, ginabuligan nga mangin healthy nga aton sini nga skin halin sa sulod. Tapos miara pag kita ginagamit panggwa sini like Santhon Plus Herbal Soap. Dugangan pagid kun halimbawa ang iban dira nga naga-worry, ang iban sina dira nagaka-stress kay pagtan-aw nila sila sini nga guya, may mga punggod, may mga pinalayan sang punggod, dark spots, resulta sinisang kung ano-ano lang mga ginapalhit na ton sa aton sa nga panit, sa aton sa nga guya. Pagkatapos masilakan kita sa sobra-sobra sini sa ginatawag adlaw, nagabilin ini sa mga dark spots o kung mga dark area sa aton sa nga panit. Abin akong nano sa aton guya dapat dapat may pinasahi kita yung sabon nga pangguya langgit. Hindi lang ginagamit naton sa aton sa nga lawas. Like for example, ang paggamit sa St. Clair Skin Herbal Soap. Ang mga sangkap sa St. Clair Skin Herbal Soap, gintuyo gina niya nga gamiton para langgit sa aton sa nga guya. May kojic kag may glutathione na niya siya. Pagkatapos may VCO, may vitamin C pagid gani para nga aton sa nga guya mapabilin nga mahumok, amat-amat sini. Ang mapanas ang mga dark spots dira, mga pinalian dira sa punggod. Ang ibang gani ginagamit nila sila sinigaguya, dala na lang ila sininga liog, dala ang botkon gani. Sa ibang gani yang daway malang nagamind ya, daway bala nagakinot bala. Bilog nga lawas gamitan nila sa Clair Skin Herbal Soap. Pero mas recommended gin naton sa guya, liog, sinigag botkon. Sa lawas naton pwede yang Santhon Plus Herbal Soap. Ini sila, kung updo ni mo, Santhon Plus Herbal Soap, sa imo sininga lawas, ka Clair Skin Herbal Soap, sa imo sininga guya, makabulig para mahalungan ng aton sininga panit, batok sini sa mga nagapalanobra nga kagaw, mga natrap dira nga mga oil sa aton sininga lawas, salin sini sa mga yabok, mga pollutants, nga nagapadugang pabugat sa aton sini skin function kun narimbawa o kun protection pala sang sa skin naton nga mapabilin pala nga aktibo para nga malikaw kita sa mga balatian nga dira pala nga daan pagtupa sang mga invaders karon aktibo na sila nga magwardiya dari sa aton. Pwede naton nga mabuligan nina sila pinagi sa pagpaninlo gamit sini sang Clair Skin Herbal Soap sa guya kag Santhon Plus Herbal Soap sa aton sininga lawas. Ikon healthy aton sininga panit, reglado man ang pagwardiya sini batok sa mga posible magsulod sa aton sininga lawas ng mga kagaw. Tikon drop lang dan sa aton panit, gwardiyado na kundi maluwas na, kung safety na ang sulod sa aton sininga lawas sa aton sininga sistema. Kadugangan, bagay yung palakaon, dyan bagay utal. Example, isa sini, dyan kaon di parmi sa nga lugbate. Kung isang patgid ang imo sininga ginahimo nga pabor sa imo sininga lawas o kung sa aton sininga lawas. Dugang pagid, ang pagkaon sa nga lugbate, may ara gani sa ginatawag lutein and zeaxanthin. May ara inis ang lutein, may ara inis ang ginatawag zeaxanthin. Pero, ang isa sinis ang kapinasay man sa lutein, maayo ini sa mga tao nga nagababad bala sa computer, sa mga BPO dira, sa mga call center, sa mga masami sinis nagatubang sa laptop, sa ginatawag desktop, kag sa iban nga waay man sing obrahon gani pero di makabulag sila sa mga gadget, sila sa mga cellphone, time na nga inugtulog pero dira lang gyapon nagababad sila sa mga gadget, nagapulaw pa, dugang pakapoy sa aton sa mga mata. Kag ang blue light emission sa sining screen naton ang tuma naton nga pagtutok dira indi gid maayo sa aton sa nga mata. Ang ginahimo sini sang lutein, which is recommended iya sa mga tao nga masami nagatubang sa computer, importante para maprotehiran ang aton sa nga retina, mabuligan para ma-prevent ang age-related vision decline. Ma-reduce ni ang blue light damage nga halin diri sa mga gadget naton. Kapin pa kung daw halos way untat ang aton sa nga pagtulok, dira pagtutok sa aton sa nga screen. Kagdugang pagid ang upod diri nga ginatawag as zeaxanthin nga upod sini sa lutein, maprotehera ng aton sini nga eye cells, mabuligan nga ma-reduce sini ang risgo sang cataract uko ng pagburon bala sang lente sa aton sini nga mata nga nagamat-amat paburon man sa aton sini panulukan, iban sini nga kadto sa pagkadula sang panulok, kag mapabilin sini ang katinaw sang aton sini nga panulukan uko mapabilin ang sharpness sang aton sini nga vision. Kuni upod naton ining lutein kag zeaxanthin nga ara gali sini upod na sa pagkaon sang dahon sang alugbate. Pero binyo kong nano, may isa sang mas mahapos pagid naton gali nga himuon para nga ma-preserve naton nga aton sininga eye health, nourishment sang aton sininga mata, magluwas sa nagkakaon kita sang alugbate. Ang isa pagid sa pinakamahapos naton, kag pinakamadali naton sininga himuon, amo ang paginom sini sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Nga aman, sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, gin isa na dira ini mga antioxidant protector naton sa isa ka soft gel capsule. Bisan magtumar ka lang sini twice daily, like sa aga kag sa hapon, makuha mo na ang beta carotene, lutein, zeaxanthin nga makuha man naton sa lugbate, pero may plus pagida, may dugang pagid nga vitamin E para nga dugang pagid nga maprotehiran, mapabakod ang aton sa nga mata. Kaya ang Visionex Plus Soft Gel Capsule, isa ka suplemento nga hungod ginhimo para sa aton sininga mata kag para sa aton sininga panulukan. Isa sa pinakamahapos nga ma-recommend na kon sa inyo ha, pag-abot sa sa paghalong sa aton sininga mata. May ara man ni isang flavonoids bukodamo gali sa ginatuwag bioactive compounds nga aton makuha sini sa dahon sini sang alugbati. Ara ang kaimferol, ara ang quercetin nga may ara sang anti-inflammatory, antiviral, heart protective ka blood vessel protection kun nagakaon kita sini regularly ukon adlaw di pag-abot nga daan sa ginatawag kurason kag sa kaugatan, isa ni sa nagapanguna nga kabangdanan sa pagkamatay sa mga Pilipino up to this time sa aton sa mga tagpanabati kag bisan pa sa bugos sa nga kalibutan. Dapat aton giprotehiran ng aton sa nga kurason bao kapin pa sa mga mahilig dira sa kwan, sa mga makalamay, sa mga matamis, sa mga ginatawag maasin, may mga kwan pa kita mo, may mga ma-order pa kita subong sa pagpa-deliver bala naton sini. Gusto kita may mga overload, may mga unli, which is kung magsululupot sa aton sining lawas hindi gid maayo. Pero ario sa aton sining mga tagpanamati. Kabalo-balo kamo nga pwede gali naton mabuligan ang aton sining heart, ang aton sining kaugatan sa simple lang nga paghigop naton sini sang kafe. Nga sa kada tasa sang kafe nga aton mahigop, mayara kita sa isang less scene nagabulig para sa aton sining brain function. Mayara kita sa isang isoflavones, plant estrogen nga nagabulig balance sa isang hormone sini, especially sa mga kababaihan kunara na kamo sini sa ginatawag pangidaron nga nagasugod na pabatyag mga sintomas sa pagmenopause. Actually diri kita sa perimenopause, pagmenopause kag postmenopause. Amo ning balantayan sa mga kababaihan kun hindi healthy ang inyo sining lifestyle samtang kamo sini ang bataon pa, medyo magbulo-batyag kamo sini o kun pabatyagun gid kamo sini sa mga sintomas ang imbalance sa inyo sining hormone pag-abot sini sa age bracket nga nagapabatyag na sang transition ang inyo sining lawas sa pag-amat-amat untat kag pagtapos na sang inyo sini nga menstruation. Pero binyo kong nano, ang simple galing nga pag-inom sini sang coffee nga mayara sang lecithin, mayara sang isoflavones, so may mga bitamina kag minerals, especially mayara sang natural protein, isa gali sang bintaha nga mahimo naton sa aton sining lawas para maprotehiran ng aton sining kurason, aton sini nga kaugatan. Isa sini sa marekomendar ko sa inyo kag damo na sini nakatilaw among pag-inom sini kung nagapangafe kita sang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang Sunthone Plus Coffee Mix nami sini kay bisan kabataan sini nga 5 ka tuig pataas pwede iya makainom kay why ini iya sang caffeine. Caffeine free ini siya. Instead ang are diri ti ang pagpakamayo halin sini sa ginatawag soya bean manami para sa aton sining brain, sa memory kati may lecithin, manami pabalanse sa isang hormone and even sa kalalakihan makabulig panubo sini sa risk sa risk sang prostate cancer, sa makababayen nga sa kalalakihan makabulig man panubo sini sa risk sang breast cancer. Kagiban pagin nga problema sa kaugatan dag kurason na like ang pagtaas sini sang triglyceride, pagtaas sini sang cholesterol ang mabuligan man. Even ang pagbalanse sang aton sini nga blood pressure kun may ara kita sini sang soya bean nga makit-an o kun makuha naton sa kada higop naton sang Sunthone Plus Coffee Mix, idugang pagid naton ang natural nga mga sangkap nga mga utanon kag prutas like balunggay, ara ang ampalaya, ara ang panit sang mangustin nga may sunthone, kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip na ang ginatawag garlic ukon ang ahos nga may anti-inflammatory and antiviral property man, magluwas nga may antibiotic property man sa kada inom naton sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kasubong sang pagkaon man naton sinisang alugbate. Pero sa mga nagakaon dira sang utanon, mapisan magkaon sang utanon tapos nagapangafe pa, try nyo balang inyo sa inyong coffee, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang isa pagandari, amo ang saponins, ang bioactive compound sa rin sa dahon sini sang alugbate. Nagabulig ini para nga mapanubo ang atong cholesterol, mapabakod aton sining immune system. Nagabulig man para mabalanse ang aton sining blood sugar. Isa sang dapat man naton sa nitalupang doon, amo ang insulin sensitivity nga nagresulta sa pagtaas sa aton sining blood sugar. Pero binyo kong nano, ang isa nga makabuli gali dira no. Para nga hindi man basta magtinaas nga aton sini nga blood sugar, ilabi na gid kun tapos kaon, tagiging kaon mo sini damo ang carbohydrates, bao parte ka pa kanon-kanon, pagkatapos sini may ara ka pa sini nga dessert, tapos sini may ara ka pa sini nga panulak, nga mga tamis man, soft drinks, so kung ano pa gid dira. Buti sampat gid na. 4, insulin resistance sa magpataas nga aton sini nga blood sugar. Pero abi nyo kung nano, tapos kaon, ang isa nga makabulig sa aton para sa insulin spike, among pag-inom sini, painit-init sa aton sulok-sulok, gamit sini sang Sunthone Gold Herbal Tea. Amuning damo, nakadayaw sini mo, o kung damo, nakapresyar sini, simple malang tea. Ah, pero makabulig gali parang makaligaw kita sa insulin spike or blood sugar spikes kad blood sugar crash. Mabalaan mo na no pagtapos mo kaon ba do ka nami sa imong kondisyon, busog ka do kapag sika, pero gulpi ka, magluya do, ginatuyo ka tungod sa sugar spike and sugar crash nga mabuligan gali nga mabalanse kay mapahaganhagan din posible ba tsago nato nya mga symptoms ug epekto sining spikes and crashes at sunod sa ato sining lawas kun nagainom kita sa isang Sunthone plus herbal tea. Pero may nagapamangkot, ano do kawang ara dira sa Sunthone Gold Herbal Tea nga makabulig siya para sa ginatuwang pagbulo balance sa nga ton sa blood sugar. Ang isa dira sa mayor niyang kasangkap among cinnamon bark. Ang cinnamon bark nami gidini para nga mabalanse nga ton sa nga blood sugar. At the same time nagabulig man panami sa nga ton sa nga digestion, sa nga ton sa nga absorption, and even sa ton sa nga evacuation. Ang botkong balon nagabulig man sa panami para sa ton sa nga bowel movement. Idugang pagid naton ang turmeric nga isa man sa iya sa nga sangkap. Idugang pagid naton nga may malunggay pagid din siya nga kargado man sa sustansya, may fiber man namang hatag sa aton para nga ang aton sa ringa sistema sa lawas, especially aton digestive system, naganami ila sa ringa pag-function, nga nagaresulta sa mahapos o kung madaling pagbalanse sa aton blood sugar, pagbalanse sa aton cholesterol, pagbalanse sa aton sa ringa mga vitamina kag minerals kung may kakulangan kita tungod sa mga laswa nga ini, no? Nga iya sa ringa, kung upod siya sa ringa mga sangkap padre, and even our blood pressure, mabuligan mga magnami nga aton sa nga blood circulation. Especially sa mga hindi katulog kay daw disturbo ila sa nga pagtulog sa gabi kay nagadinaguok ang tiyan. Amo nang hambalblas ang iban nung kaisa nga gamayon tan lang kaon da kay mato brown sa gabi. How sipa-sipa man lang sang habol. Pero husto ina no, hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Bisan hindi pa ta magsipa-sipa sang habol ano. Kay ni gid advisable especially kung may mga ginabatyag na kita sa lawas, especially kung may insulin resistance ka, hypertensive ka, may diabetes ka na. Isa nga makabulig. 1 hour before bedtime, gusto ka magnami mo tulog, try mo. Inom, isa sini ka malabaab o kung isa katasang malabaab sini nga Sunthone Gold Herbal Tea. Basta matingala ka mo ha, medyo matulutami sa nga sabor sini, pero nothing to worry about because stevia ang gingamit sini nga pampa tamis. Pagdira pa lang na sa pila sini ka mga bioactive compounds na makuha na ton sini sa dahon sa Alugbate ha, kag mas may mahapos magita sini for convenience ninyo no, nga gina-introduce diri sa inyo kung ginapakilala nga damo na mga nakatilaw sini nga nabenepisyuhan ang ila sini nga ikaayong lawas. So, isa pagid dali diri no, ang chlorophyll nga damo sang mabulig o kung benepisyo sa aton sini nga lawas kung nagakaon kita sini sang Alugbate. Amo galing ang nagaberde ang kolor sa Alugbate tungod sa chlorophyll no, antioxidant nagabulig para nga ang repair sa aton sini skin, lakip na kung kita sining masamaran ang madasig, magabulig para nga ma-reduce ang harmful compounds na ginaproducer during high temperature cooking of meats. Isa gali ni no, sa aton sining mga tagpanamati nga makabulig gali sa mga nagakaon karne, makabulig gali neutralize sang hindi sining maayong mga compound na ginaproduce during sining sa pagluto sang mga karne sining kung ginabutangan mo gali ini sang Alugbate. Abaw, sampati gali niya kombinasyon na no. Pero sino nagaluto sang karne man, galaga sang karne, ginabutangan na Alugbate man. Doi po ko kabaluwa. Abi sa mga texter na tondira, sa mga listeners na tondira, abi message sabi kamo kon may ara sa inyo galuto kamo sa isang karne ginabutangan nyo sang Alugbate. Kag tugod sa ning mga bioactive compounds kadamo man sang health benefits sa aton sa ning lawas. Anti-inflammatory ang isa sa ning health benefits, makabulig sa may mga arthritis symptoms, may mga palanakit sa ila sa ning kaunuran, may gidatawag chronic inflammation sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa ning kalawasan. Dasay damo nagapangayo advice sa aton. Dok ano ang imo sa ning ma-advice man? pabalik-balik ang palanakit sa akon sini nga lawas, akon sini nga hawak, akon sini nga tuhod, akon sini nga likod. Kumustahon mong posisyon sa pagtulog? Okay man. Why man kuno nagakaipit ang ila sini nga ginatuwag mga parte sa lawas, kundi man dila madapiugan, kaya nami mga posisyon nila sa pagtulog. Pero kung kumustahon mo ganit sa ila sini mga hilig sa pagkaon, kalabanan mahilig sini sa mga matamis, kung mga kamakalamay ng mga pagkaon, which is pro-inflammatory. Kung may mga palanakit kita sa lawas, arthritic pain, dugay kita sa limang pawan, kag kung magkaon kita pirmi sa mga makalamay, mga matamis, kung may arthritis kita, ginapukaw ang aton sining problema dira sa sulod sang lawas, kag nagabatsag kita sa mga symptoms kasubong sa pagpalanakit sa lawas. Pero kung hindi naging magwanta ang palanakit sa lawas nyo, araman ng aton sining assess the pain, nga makabulig. Para nga mapahagan-hagan ang sakit, ang ngut-ngut, ang busog ninyo sinaginabatyag sa parte sang lawas. Sakit imong ipon. Even may sore throat na gani, makabulik. Sakit imo likod, sakit imo hawak, arthritis, nagahubag imo tuhod, kumalagko sini sa tiil, tudlo sa kamot, mabuligan ka mo sini sang ginatawag pagtumar sang Visionex or pagtumar sini sang Cess the Pain, Visionex Plus yati makabulig niya para magklaro aton mata, para makitaan ta ko nito yung ibutang aton sang Cess the Pain. Kaya budlay sini kung di ka nakamurot na, din matugin butang. Makabulig ang ginatawag Cess the Pain sa hindi na magwanta sa nga palanakit sa aton sa nga lawas sa nagapamangkot gani no ang bata ya ko nung 15 ang iya sa nga edad, pwede na bala makatumar sa Cess the Pain? Pwede ah, pwede sa nga makatumar sa isa ka soft gel capsule. Kapila ko nung kabeses, actually kung hindi naman kinanglano, no, kay iban sa nga nagagamit, pag isa nila katumar, okay naman na pamatyag, not necessarily nga pasundan mo naman, pero kung daw kinanglano, gede, every 6 hour, pwede kasi ni maka inom sang aton sa nga Cess the Pain. Available din sa mga butika ha, kaga parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. May antioxidant protection o kung benefit man kita tungod sa mga bioactive compounds ang alugbate. Di magambal kita sa nga antioxidant, nagabulig niya para mapahinay ang aging. Makabulig niya para malikaw kita, mapanubong risgo sa nga heart disease, diabetes, and even cancer. Kag magluwas sina, may anti-diabetic benefit gidiya eh. Kaya nagabulig niya para mas low ang sugar absorption sa aton sa nga tinai. At the same time, nagabulig sa para sa ginatawag insulin sensitivity. Bado pero lang liin nagainom kasang premium D3 coffee mix. Nga nagabulig man ni sa ginatawag insulin sensitivity. Binyo kung na, no? Ang kombinasyon sang panit sang mangustin kag vitamin D3, ang panit sang mangustin may aras ang santhone. I-combine mo ining duha, magluwas ang nagabulig panami sang aton sa nga modo, nagabulig bagali no sa aton sa nga insulin sensitivity. Nga dira sina nagaumpisa kun napabayaan naton ang pre-diabetes pagkadto sa full-blown type 2 diabetes. Didin pilion nyo. Pabayaan nyo ang inyo sa nga lifestyle nga hindi nagakinaamo, especially kung mga mahiligon malang kamo mag-inom sang kafe. Nga kadamo na sa nagreklamo sa aton nga ilagin inom nga kafe sa nga daw hindi komportable ila sa nga pamatyag, hilab at yan, magluwas nga may palpitation pa. Taas triglyceride sa iban pag hindi mapatyagan sa lawas, tinangayo sila. Iban sila nagapangayo sa ginatawag recommendation kung anong aton sa nga suggest sa ila. May iban ko sa naginahambalan nga kung kafe ang problema o kung ginhalinan sa mga symptoms, mga ginabatyag, tiuntat ka na kafe. Wala na kasimple. Pero may iban nga nagapamilit. Gid. Why not do ka mag-try anay abi sang kafe kung may ara ka sa may masuggest sini. Kaga suggestion na to na nagkalinlain na to sini mga coffee variants. Ang isa sini kina-suggest na to na ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix. Kaga pag-abot sang feedback sini no sa mga nagtilaw bala sini kasaho sila ara ang balanse sini nga sabor, ang balanse sini nga kananam, ang balanse sini nga kanami, ang kahumot sang real coffee beans ang ilagid nga masimutan ila sini masaboran sa pag-inom sang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa ini para sa insulin sensitivity, ginasuportahan niya ma-improve ang insulin sensitivity nga manami pagin sini kay gingamit nga pampatamis kasubong sa aton sini nga Santhone Gold coffee mix. Pareha sini sila gingamitan sang stevia sa ila sini nga pampa tamis. Kaganda mo actually no sang benepisyo sini sang alugbate sa aton sini nga lawas, heart protection, liver protection, digestive health protection, bone health, blood health, kag iban pagin sini nga mga benepisyo serbisyo sa aton lawas ko nagakaon kita sa nisa nga logbate. Pero pamangkot, ano ang pinakamanami nga pamaagi para nga ma-preserve nato ng nutrient sang alugbate kung gusto naton makuha ining mga benepisyo? Ang isagali sa pinakamanami naton nga pamaagi sa ni gisagisahon lang gid naton sang makadali. Ha? Magambal kita gisagisahon sa makadali, dira lang ni sa mga duha ka minutos. Taas na ning apat sa ni ka minutos. Like for example, pa kita sa nisang garlic. Pagkatapos pabayaan na ni naton, hulat-hulato naton mga 5 to 10 minutes antes sa ni butang sa nisa oil. Pero may nakamanami, butang naton, kung gamito naton sa nga oil, amo ang virgin olive oil. Pagkatapos naton butang sa aos, ipasunod naton dayon ang aton sa nga freska. Nga dahon sa nisang alugbate, 2 to 4 minutes nga slight nga pag makadali nga paggisa-gisa naton para ma-preserve gyapon ang nutrients, ma-improve ang beta-carotene absorption. Kaya kung ginainit naton, ma-improve kung makuha gali naton nga ginatawag beta-carotene sina. Kag ang beta-carotene kinanglan sini isang good fat. That's why yung olive oil manami nga kombinasyon sini para nga mas nami pagdating sini nga flavor kag hindi sa malata, ha? Kag nami gyapon nga sini nga texture. Kag sa isa ka adlaw sini pwede kita makakaon na isa tub-tub duwa ka cup sini nga dahon sang alugbate nga luto. Ah, magambal kita nga cup sini, cup ha, tasa, hindi mag. Kibasi sa inyo dirang inyo sini nga cup mag. Tasa gid. Dira ni sa mga kuana, mga 150 grams nga luto nga dahon sang alugbate. Ti mga duha na ina ka tasa o kun dira sa mga 75 grams, ti mga isa sini ka tasa. Pwede kita makakaon sini no. Adlaw-adlaw kun gusto naton basta sa husto lang sini nga proseso. Pero may nagpamangkot din no. What if dok, hindi kaya makakaon permisang alugbate? Mayari man gani oh. Sa dok nagakaladunot man gani alugbate dere sa amon, nagayellow na lang ang yan sini nga dahon kag kalagpadok daw mga buyo, pero hindi ko mahilig magkaon niya sang alugbate. Anong pwede ko mahimo? Kung nasundan mo nang aton sini nga diskusyon kadamo sang pwede naton mainom o kon masuporta sa aton sa nga lawas magluwas sa alugbate. Tiara dirang aton sa nga variants of coffee. Ara dirang aton sa nga Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Pagabot sa mata karon ara ang aton sa nga Vision X Plus nga makuha naton nga mga benepisyo ina ko nagakaon kita sa alugbate. Pero sa inyo sa nga kapusan, ario, isa nga ma-recommend ko sa inyo, para nga halos ang mga benepisyo nga makuha naton sa alugbate kag makasiling kita nga masobrahan pa kun madugangan pa ang benepisyo, tumar ka mo sa aton sa nga Ultimate Trio. Diri naton pasudlon karon ang role sang aton nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kung kasubong sa aton sa nga texter, hindi siya mahiligon magkaon sang alugbate. May alugbate man tuod, kalagpad na sang dahon, katambok pa, pero nagakalaya lang. Isa sang sangkap sini sang Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang malunggay. Ang malunggay, may ara sa nisang polyphenols, may flavonoids, may carotenoids, may potassium. Nga makabulig man sa aton sa nga lawas, kasubong sa benepisyo nga makuha naton sa alugbate. Antioxidant activity, supports immune function, makabulig para ma-reduce ang inflammation. And even, may benepisyo man sa aton sa nga ginatawag heart and liver. Heart health, liver health. Isa pag ikasangkap sa natong Santhon Blood, Santhon Gold Capsule, amo sini ang garlic. May ara sini sa mga sulfur compounds na makabulig para nga mapabilin ang health sa natong sini nga kurason. Sa natong sini nga blood pressure para balanse lang, cholesterol, even immune function, and may ara sa antimicrobial properties. Isa ini sang bintaha sa natong sini nga Santhon Gold Capsule, kaya may ara sa ginatawag antimicrobial properties tungod may ara siya sa ginatawag garlic nga ginasiling na anti o natural antibiotic. Kag kung nagatumar kita sini, madala na nato na benepisyo sang dugang ang mga sangkap sini, kay ara man sini ang spirulina, ara man sini ang palaya, ara man sini ang panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang santhon nga nagahatag sang dugang ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Kung hindi kita makakaon sa alugbate, kag may bulubintaha pagid, kung maginom kita sini, kay may dugang-dugang pang mga benepisyo kasi sa nagkaon kita sang alugbate lang. Tungod sa madama o kombinasyon sini sa mga utanon kag prutas. Kagabi niyo kung nano, mas naganami pagid gali ang efekto kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginauptan pagid naton sini sang premium D3 capsule nga aman. Ang isa gali sa kinahanglanon sa aton sininga lawas para magbakod ang aton sininga tul-an, mahatagan kita sa nutrisyon sa aton kaunuran, sa aton sininga mga internal organs, pero ang tul-an aton kung kulang gali sa vitamin D, hindi mangin mabakod. Kaya nga aman, ang vitamin D kinahanglanon para nga magbakod ang aton sininga tul-an, kay kinahanglanon manino sa ginatawag calcium. I-combine na nimo sa pagpabakod sa aton sininga tul-an. Pero hindi lamang tul-an ang iya sininga mabinipisyuhan, pati pagpabakod mga sa aton sininga immune system, even sa aton sininga kaunuran, even sa aton sininga nervous system health kung may ara kita sa vitamin D3. Kagbasis sa aton sininga pagtuon, ang beta-carotene nga halin ini sa ginatawag alugbate, kinanglan sang good fat, para nga ma-absorb siya aton sininga lawas. Amuman ng vitamin D3, kinanglan sang good fat para nga ma-absorb siya aton lawas. Tungod kasubong sa beta-carotene, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Ang manami nga balita, kay ginupdan pagidinis ang duha ka healthy fats ang aton sininga premium D3 coffee o premium D3 soft gel capsule kasubong sang moringa oil kag VCO. That's why waay gid sing uyang ha ining mga antioxidants. Ining mga fat-soluble vitamin ko naton imnon tungod nga gin-combine na to ng Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kagbin nyo kung nano, gaanta ka mo sa isang kasekreto para nga bugos na lagi ng inyo sining nga beneficyo kung nagatumar ka mo sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, iupod yung dalang aton sining nga Sunthorn Vitamin C. Nga man, nagabulig para nga mas mapabakod ng aton sining nga immune system. Isa sa kinanglanon para nga magduro o kung magdamo ang collagen sa aton sa ninyo lawas kung kulang kita nga nagapahina sa aton joints, nagadasig magmanifest sini ang mga signs of aging. Isa sa ninyo pagkurinot sa aton kalawasan, magpalanakit sa aton sa ninyo mga joints. Kinanglang galis ang vitamin C para maghimo sini sa collagen sa aton sa ninyo lawas kung nagaserve man na niya as antioxidant. Abi updin yun na lang sa aton sa ninyo Sunthorn Vitamin C para buguos na lagi ang aton sa ninyo benepisyo. Maring hambal sa kilala, bala na aton nga users ng Sunthorn Plus Gold Capsule. Total dok na gamit, nagiman lang ko sang Sunthorn Gold Capsule, ginublan ko na lang sa Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, suno sa nabatian ko sa inyo sa inyong program, kag waay gid ako iya maghinulsol. Kay nami isang efekto sa akong lawas, nagnami tulog ko, nagpagsik lawas ko, ang constipation ko na umpawa, ang blood sugar ko na balanse, waay na nagasakit perming akong sininga dugan, kag waay na nagahilab perming akong sininga sulok-sulok. Bila lang ina sa mga binipiso ngaya sininga na aguman. Tungod, pag-abot sa nutrisyon, isa ini sang dapat atong talupang doon nga isa ini sa pundasyon sang healthy lifestyle. Nya kun up doon naton ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C, hindi man siling na ma-perfect naton nang aton sini nga ikaayong lawas, pero tuman kadako ang makover nila pag-abot sa magkakulangan naton sa nutrisyon kun hindi kita makakaon sa nagakaigo nga laswa o kun prutas adlaw adlaw. Sa nagapamangkot, kung din inisarang mabakal, actually available din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Like for example, makalagaw-lagaw ka mo dira sa mga lugar o kung makabanuhanan, syudad nga may ara sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa may mga generika nga butika, kag All Green Pharmacy, pwedeng-pwede ka mo makabakal sang tanan nga produkto sa nino nga na-mention naton nga ginhimo o kunhimo ini sa ginatawag Yes to Health Wellness Center. Kagini sila ang FDA approved. Gani makasiling kita nga kumpiyansa kita sa paggamit at pagtumar sini. Kagadamo actually sa mga nakatesting sini. Munibla bisan sa cafe pa lang gani. Ang balsang kilala ta. Diri pa lang sa cafe. Aroma pa lang sang cafe. Nami ng kondisyon din sa paminsaron, much more kung masagam saman pagid ang kananam kag ang kanamis na siyang blending sa mga ingredient sa coffee variants na ito, no? Like coffee, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagbisan pa ganin sa ito, sa Sunthorn Gold Herbal Tea, damo man sila naka-apresyar nga nami man ang efekto sa ila sininga lawas, especially sa mga budlay, bala matunawan, bala, especially kung gabi nga nagadisturbo sila sininga panulog. Tanan nini mabakal sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pero ari no, kung gusto ka mo sang kumpleto man nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated, pwede ka mo makakadto no? Sa mga kalapit probinsya na tondira, mga lugar na tondira, diri sa Isla Sampanay, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center. May nagapamangko din bala ang lugar sang Yes, o nga address sang Yes to Health Wellness Center. Diri sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kiti tabok lang gitini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas ni sila halin Domingo, Tob-tob, Biyernes. Kagambintaha dira kung magkadto ka mo, magluwas nga available dira ini mga produkto nga na-mention na to, no? Para sa inyo sila nga ikaayong lawas. May libre pagid ina dira sila nga konsultasyon. Ara dira ang standby kag nagahatag sa nisang serbisyo nga ton sila nga alternative medicine consultant. Kagang iba nag-worry, ay ba si mahal ng balayran sa nadata ni bakal ko pa ni sa ngakon sa nga coffee, bakal ko pa tani ni sa ngakon sa nga premium D3 capsule, kung San Thon Gold herbal capsule ngakon sa nga kwarta nga ginaipit-ipit. Nothing to worry about sa nga consultation fee. Libre ang konsulta dira adlaw-adlaw. Nagahatag sa libre nga serbisyo niya nga aton dira nga alternative medicine consultant. Kadto lang kamo dira, that's why damo sila naka-appreciate nga instead nga bayad pa nila sila sila nga konsultasyon, ibakal na lang nila sa ila sila mga food supplement. Kag sa mga paborito nila nga kafe, kag sa nagustuhan, kag ginagamit na andan nila nga mga sabon, dira available sa Yes to Health Wellness Center. Pero kung dira man kamo sa syudad sang Bacolod, Negros Island Region, pwede makamu direkta makakadto dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos malang initultulo, no? Kaya dira man sila sa tabok sini sang Marayo Bank. Dira kompleto manang tanan sini ng mga product sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapin naman ko, tidok, why ko time magkadto sa butika? Why man ako time sini mag... pamalaklon, no? Sa kundiin man nga mga stores sini nga available na ni mga product. Pero kung nari ba, may ara ka mo sinisang online na may online account ka mo sinis sa TikTok and Shopee, available gid ni mga product na mention na tondri tanan ni available online, but especially sa mga damo nga pinangita sinisang Turbo dietary food supplement nga pinamangkot. Dok, online bala pwede mabakal ang Turbo food supplement? Pwede gid sa inyo sa ning Shopee and TikTok account. Kadto ka mo kon sa inyo sa ning search box, i-type nyo lang Yes to Health Inc 2011. Dira nyo makita ang tanan sa mga product. Pwede nyo lang i-add to cart or proceed sa order. Kagulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa ka mga puluyan. Ini mga product nyo na-mention naton. Sa mga waay pa makatilaw, pwede ka mo sa inyo maka-try, maka-order online. Kung kadto sa inyo sa mga butika, kaysa mga nagagamit na nga daan, mga natilawan na nila, kumbaga tested na nila nga manami sila sini nga ika ayong lawas, padayon sila nga nagadugang sini mga product tungod nga manami sila. Hindi lang manami sila sini pamatsagan, kundi manami sila sini nga lawas. That's why, no, kung kaysa makulang-kulangan gani sa mga butika ang supply bala, kundi dayo maka-deliver bala sang dugang sini nga supply, kung magkulang ba o ginaputakte kita sa mga text message ni ang iba sini nagka-stress, oy daw sano. When available dari nga coffee, ha? When available dari sa amunin nga store, ha? Which is ginatinguha sang tagdumalahan nga ma-supplyan on time manginyong sinima kinanglanon sa ikaing lawas sa kasubong sinima gamit sa aton sa Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Sa nagapin naman ko, pila ka beses do kang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kami nagpamangkot dres niya, Dok, tiya akon 3 times ikong magkaon sa alugbate. Depende sa imo. Pero ang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Santhon Vitamin C, pwede na ka mo magtumar sa ni twice daily, sa aga kag sa hapon. Pero sa alugbate, yeah, isa tub-tub duha sa ni katasa, kaisa lang sa isa kaadlaw. Pero depende sa imo kung tunga-tungaon mo ini, yeah, ang ginatawag recommended daily intake sang alugbate, nakadepende na lang sa imo. Pero may isa ko ka-experience siya, sinang aginambalan ito nga gusto mo tunga-tungaon mo lang ining duha ka tasa sinisang isa ka utan lang gin recommend ko sa iya para siya sir ginabatsyag sa doktis ang ano mo lang na isa ko lang ganin nakahigop gamay na lang na kung tunga-tungaon ko pa do nagkatol katol lang tutunlan ko sana. At depende na lang sa inyo pero kung makaya o kung ito para sa imo sa nga kahapusan isa ka kaon sa alugbatis ni duha ka tasa kung kaya mo malang pwede mo na tingbon nga nagapamangkot ka kung ni 3 times sa day mo na pag kaon mo sang alog bate. Pero ang paggamit sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, pwede lang naton matumari ni Biswan Bisan twice daily like 10 minutes before sa isang pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos dira naman Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C pag abot naman sang kahapunan nun. Dugangan tang inyo sini mga ginatawag ginapamangkot rin paghatag sila sa pinaka mga sesyon mga sabat sa inyo sini mga panamangkotanon pagkatapos yun lamang sa itong sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga buti na Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Gusto

0: Ready para sa'yo, Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Pabalik sa aton sri nga pagpangalaga diri sa aton programa.
2: The secret of health.
1: Ayan, may mga palagas ba kamo sa nga palamang kutanon? Mahimo nyo gid no, isend diri sa aton sri nga text hotline sa 0950-975-6970. Limaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag magkita no, sa pirasini ka mga panugyan ha, sa inyo sa mga health concern, mga ginabatsyag nyo sa inyo sa nga ikaayong lawas. Bawas niya dok, akundok. Katatlo gid ako mag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix kanami sinisang akon nga pamatyag bati. So bagay depende sa inyo sa tolerance no sa mga ginainom nyo sini, pero ariya ti kada inom mo sini ti ginadugang ano pasulod sang less thin ang imo sini nga lawas gamay nami sa aton sini nga brain. May nag-message mga ni sa aton, pasalamat siya. Kang iya ko nung 15-year-old nga bata daw hindi na bundol sa school sang sige-sige na painom niya sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang isa nga makabulig din ang lecithin eh. Kaya ang isa nga makabulig papagsik kapabakod sa ton. Ang muning protein pa lang ginaangkon sini kung madulot sa ton sang soya powder nga isa sa mayor nga sangkap sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Labot pa may ara sang spirulina, may ara pa sa madunggay nga may protein naman nga nagabulig no. Binuligay sila para nga mahatagan kita sang dugang nga pagpabakod sa aton sa nga lawas nga plant source ini sila ya, especially sa mga tao bala nga may mga limitasyon na sa pagkaon sa isang karne kay bawal na mga pila sa nga mga kalanon nga bawal na sila sa nga ginabatyag. Iban pa yung kafe mismo ang ginadili sa ila. Arya, Sunthorn Plus Coffee Mix while sin caffeine. Well, problema sini sa mga gusto yung mag-coffee bisan na gabi. Okay. Salamat sa feedback ha, sa mga nagahatag sa aton sang ilas ni mga positibo nga nabatsagan kon benepisyo sa paggamit no sang aton mga produkto. Lakip na ining aton sa nga Sunthorn Plus coffee mix. Ang isa gid sa daw na pressure ko dito man ang 15-year-old nga bata niya. Ano ni na kunutuman ka bundol sa nisa pag-abot sa eskwelahan. Sige inom niya sang Sunthorn Plus coffee mix. Actually pulo ka tuig nga bata. Pwede makainom no sining Sunthorn Plus coffee mix. Why ini sang caffeine ha? Good PM doc. 3 weeks nga gamit ko sang Clear Skin Herbal Soap. Nami kay daw gaamat-amat panas ang dark spot sa akon sininga guyat. Sigihon ko lang ni Doc. Asa saan nga gamit ko sini? Actually, ito 3 weeks, amat-amat panas ang dark spot sa imo sininga guya. Sige halang anay. Kati amat-amat pa man lang. Ano gusto mo? Binlan o pagamay? Kung binlan o pagamay, hala, untate. Pero kung gusto mga tuloy-tuloy, kati naming efekto sa imo, sige halang paggamit sini sang Clear Skin herbal soap. Ang manami sini kay ti may glutathione, may kojic, kag magluwas may vitamin C, may VCO pagid no para nga mapabili ng ginatuwag smoothness kag ang manami ang kondisyon sang aton sini nga panit. Good PM doc. Effective gud bala sa akon ang okay. Ang para sa pain. Says the pain. Ang butang balon sa aton sini nga. Texter diri. Stop the pain. Says the pain ang buot niya ang balon galit diri. Nga ginatumar niya. Effective kuno sa iya sini nga. Arthritis kay kadali makuha sang sakit pero sinya do kuno ay nagani sakit kaon ko liwat sang alimango kay namit. Hala sige yada. Total messes the pain ka man. Wa kita nag encourage na ah. Kun hindi magwanta para nakit sang lawas ti aransas the pain nya makabulig. Pero binyo kung nano instead nga nagadiretso kita sa pain reliever o kon pain relief ano. So bagi sino man ang gusto abi nga maganto sang kasakit o kon busog sa mga parte sang aton lawas da wala gid no. Pero binyo kung nano halungan nato ng aton sining lifestyle ang atong mga pangginawi para hindi bala mapukaw ang palanakit sang lawas, hindi mapukaw sini o kun hindi ma-irritate, hindi sini mag-inflame, hindi mag-result sa pagsakit ang mga parte sang aton sining lawas. Isa, hindi kita maghimo sang mga bagay o kun hindi kita magpasulod sa mga pwede nato na pasulod sa lawas nga hindi makapaayo diri makapukaw sang pagsakit o kun pagbatyag sang symptoms like ang pagkaon sa isang kontra o kun paghimo sa mga hindi pabor sa aton ginabatyag kapin pa kun ikaw sining may arthritis. Ang iban siniti ginagamitan nila sang Sunthorn Plus Herbal Oil madala pa man lang pero ang iban hindi nagid kaya, no, gagamit na sila tumar sa the pain araya ko daw hindi nagid maagwanta. Pero ano ar- nyo isa ka naka appreciate gid sa epekto sang Sunthorn Plus sa herbal oil. Nami dok ang Sunthorn Plus herbal oil kay salingin sa akon ulo kag daw masuka, pasensya sa termino na to na, maumpawan gid ako kung ginabanyusan ko sang Sunthorn Plus herbal oil ang akon sininga agtang, akon sininga tangkugo kag naga-relax ako. At ri isa ni sang damo naka-appreciate, no, pagabot sa stress bala kapoy imulawas, kapoy imopamensaron, makahaklo ka palang sang scent sang Sunthorn Plus herbal oil tungod siya sininga peppermint oil, makabulig pa relax sa aton kag ti base sa aton sininga di Department of Health. Isa ini makabulig nga paumpaw sa mga palang palamuypoy, palamaol, palanakit sa aton kalawasan. Kapin pa ko nagasugod-sugod palang bala, banyo sa inyo sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Kagaaring isa sa pinakadako nga binipiso, sini ko nagagamit ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi ka mo basta makdapuan sang sapat-sapat, ilabi na gid sang lamok nga nagadala sini sang dengue. Ah, isa sa dako ng hasol nga dapat gid naton kung mahimo likawan kag pangandaman amo sini ang dengue. Ani blang makuan bla, matublukan bla kita sini sang lamok nga career sinang kagaw dira nga mahimo magdala sa aton sang dako nga kahulanan, ano. Tiyang isa sini sang pwede gali naton mahimo, pinaka safest nga mahimo gali naton kag pinaka convenience, pinaka madali. Kun may ra kita sang Sunthorn Plus herbal oil, indi lamang nga palanakit na anda naton, palanakit sang lawas lang, mga palang alay, palamuypoy, pamparelax, pamulo masahe dira, gamit kita sa mga oil nga nagabulig panami sa aton pamatyag, kundi nagabulig magalini para matabog ang mga sapat-sapat. Hindi kita mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, ilabi ngin sang lamok, ha? Nga mahimo magdala sa aton sang infection. So nga aton himuon sini, kapin pa kay ang nagadala sini sang dengue nga lamok, nagalibot-libot dira sa palibot na aton kung aga kag hapon pakadto sa serum, pwede kita makapamanyos sini. Dira mismo, ha? Pagkaaga kag pagkasirom. Ha? Kag kung gusto ka mo nga dalon man sa inyo sining office, na sa inyo sa lubrahan, pwede gyapon kay ti ang humot sini iya is hindi sang typical nga balanyos ang iya sini nga scent, kundi mahumot ang iya sini nga ginatawag scent. Gabi sa sagwa ka, sa opisina ka, sa eskwelahan ka, pwede mo magamit iya ang Sunthorn Plus herbal oil. Manami sini kay ti gentle kag skin friendly, kami ara sang ginatawag VCO, Converging Coconut Oil, kag Moringa Oil. Tiyan Moringa Oil nga daan, rich in vitamin E, nga makabulig daw para sa aton sini nga panit. Sarang ini mabakal sa mga butika, hag parmasya marapit ha, sa inyo sini nga lugar. Bawa may nagpamangkot sa aton, dok, anong maayuman kay daw, hindi ko lang ma-mention na ang imogit sini nga word na ginambal dari ha. Palabulang negro ay. Galing doon, di man ni manok, imo gina bula. Dong imo gina manok ang problema do. Huwag na nagatusik. Abe, abe, abe, try, abe. Bakal ikaw kadog sa butika. Pwede ka makabakal sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa mga nagahina na darang inyo sa nga sexual performance, ha, makabulig ang turbo dietary food supplement for men. Nga aman, tungod may araso sa mga sangkap nga, nagabulig and enhance ano, panami sa aton sa nga pamatyag. Nagabulig dugang sang aton sininga puwersa sa mga nagaluya dira. Kung may mga imbalances na kamo, lakip sa inyo sininga libido, makabulig man ang Turbo Dietary Food Supplement for Men tungod sa iya sininga sangkap nga maka kaglavo waska, magluwas sa pagkaon sa mga utanon, ano? Ang nagabulig pabakod sa aton sining lawas, makabulig man ang pagtumar sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Amo ni bilang experience sa isa naton kamigo sa Muerdira sa province sa province diri sang Antique ba last time kita ay kami. O panugiron sa sadok do mayo gid mo, mayo ang tusik, mayo ang siapol, mayong pamalo. Siko sang ano? Siko sang manok mo? Sa India, sang inog bulang ko. Namin yung inog bulang niya. Ang chindi na kamusin na. Kagang iban ka ni actually, ginagamit mo nila sa ila sining manok ha. Pero kita nag-a-advise niya. Sa manok yun yan, mga hinigta na. Why lang kita nag-a-advise ka sini? Kahit perte ko no ang bakod na gutay sini sang manok. Pero sa tawo ha, nga ito sinay gina-recommend dire. Sa mga manok na itong ulo ha. Pwede makagamit sining Turbo Dietary Food Supplement for Men kung gusto ka mo sining mabuligan inyo sining sexual performance. At 30 minutes before sini ang sexual activity, pwede ka mo sining makatumar. Ang manami sini kay nag-last up to 3 days ang iya sining effect. So, butambalon, bisan ka duha lang ka mo magtumar sini sa isa kasimana, mabuligan na ka mo. Ha? Para nga, palawig-lawig, maumpawan, mamatamat pabalik sini ang gana, balanse sing libido, panami sini sing blood circulation, kaga panami sini sa ginatawag sexual activity, o kung mangin healthy ang sexual activity sini, nga may benepisyo pa sa ibang niya parte sa aton sini nga lawas, lakip na sa prostate gland, kag iban pagid nga parts sa aton sini nga lawas, kung nagagamit kita sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, available sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, kasi nagpinamangkot, so lito ko available gihapon din online na dira sa TikTok kag Shopee account. I-type nyo lang sa inyo sa search box Yes to Health Inc. 2011 amoy na ang ila sa ring official store. Well, sa nagapangagda sa ton, makaon na logbate, timing ko na mong ilasudaan. Thank you, gida. Kaga sa mga nagaupod sa ton, sa ring pagpangalagad sa mga XFM stations na ton, XFM Kadibo, XFM Ross City, XFM Antique, XFM Bacolod, kag XFM station sa Negros Island, the region. Siyempre, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you, gid sa inyo sa ring pagupod sa ton, sa ring programa. Kabay pang abisan paano nakabulig-bulig sa liwat ng aton sininga pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sining ikaayong lawas pagbulong sa badatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan. So baybayan na masunod nga edisyon sa aton sininga talakayan para sa dugang pagid sining mga kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Hala, ka-exciting!
4: Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee.

0: And other leading pharmacies.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Payne.
9: Si Michelle Legale, isa

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026. X.

Senator Chisis Cordero, no? Kay nagbutohay sila 12 against 8 ang pagboto sa resolusyon nga ginduso ni Senator Lacson samtang ang duha ka mga kaitano sa ang nagatindog bulos-bulos katropa sa pag himo sa ilang objection. Bangod para sa ila, wala nagsunod sa ginatawag nga rules ang ginahimo sa karon sang mayoriya. Apang panindugan naman sang Senate President nga ang tanang ibagay ginpasar na sa plenary ang pila ka mga rules nga ila gina-adapt sa buong hapon mga katropa. So may due time break kay man magabiya si Senate President Gatchalian sa ipunungkuhan bilang presiding officer bangod nagtapos ng butuhay 12-8 nga ang bago nga presiding officer amo si Senador Jesus Cordero mga katropa. Balikan tani kagbantayan katropa kay diri naungot ang aton unang adlaw sa aton nga impeachment hearing para sa kay Vice President Sara Duterte, no? So question legal ang nagpangibabaw mga katropa kag ini pautukan sa aton mga abogado kamo dira mga katropa nga nagpamati abogado man political science students o kung mahilig sa constitutional law mahimo ninyo tatagan man sang inyo interpretasyon pagpang huna-huna sa pila ka argumento ang gin-raise ang aton mga senador sa buong hapon ang supposedly magsukod na proceedings ang hearing ang wala pa ka umwad ka tropa bangod sa pila ka aspeto legal kag naglambot sa punto na mag-ili sila sang presiding officer. Although may palagas niya mga objection, ginatagan sang tion nga makahambal apang nagrule ang aton nga presiding officer nga gi-adapt nila nga mga rules adtong sa plenary amo ang magapangibaw kag ang mayoriya nagboto sa pag-ili sang presiding officer mga katropa. That's why nag-break anay kay ti laban-laban may cambio eksena sa pagbalik dugay-dugay mga katropa, no? Aton pagkatawagan ang aton pila ka mga abyan nga mga abogado. Tawagan ta si Attorney Viloria kahatag sang dutay nga panugdaon sa sining aspeto legal na nagkaon sang aton nga oras katropa sa aton first day sang impeachment trial. Kay man ang aton mga senador ang nagapungko ng mga hurado. So kung babatian ang pila ka mga argumento sang minority ng mga kaitanos and the group may punto man katropa apang ini ang ginapanindugan naman sang new majority ng mga ginaraise niya punto ang hindi dapat igatalakay sa court kundi ini talakayon sa plenary sang senado kag wala sang tion nga dire ini nga bagay baisan nila nga mga hurado ang pila ka mga punto nga gin-raise ang duha ka mga kaitano sa mga katropa. Ginpatag man kay nan ni Senator Francis Kiko Pangilinan, isa man ka abogado kag may ihibalo sa madalom ang utiya sa aton konstitusyon. Nga mga bagay ang kuntana gin plancha na dito pa lang sa plenary kag iya ginpahayag nga na-ratify naman niya tutanan sang July o kung June 17. That's why proceed sila sa karon sa kung ano ilagi na revise ng mga rules sa itong nadligad nga June 17. Kapang hindi malipod nyo may pilaman ka mga punto nga luyek isingit ni Senadora Peter Cayetano nga may paglabag kag wala nagasanto sa konstitusyon ang pila ka rules sining impeachment court. That's why katropa solicit kita sa pila ka opinion sa pila naton nga mga abyan nga maka-share sa aton sang ilang panugdaon no kay ti siling naton aspeto legal ang nagapangibabaw kag ginkaon ng aton unang oras sa sining pagbaisay sa ginatawag interpretation of law.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: Madamo na nga balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Eco. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Na no, XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Na no, XFM kid.
6: Ay pura ka lang music magkatapos mukta ko blamay ara kay mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs nila kag.
7: Wala sang konkreto mo sa bag. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9.
3: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
9: Hello everybody, good day, God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman ka kondisyon, very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder, amo ining pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso inike nga life threatening, pati mental health kondisyon is ini apektado. Sige, istorya nato nini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga pagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug kuni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Crispin Eco, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na, protektado ka pa. O sige na, kaya doon interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag daw bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga konsiliin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
9: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concern ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga kinainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa listening weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ilasin ni mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptomas ni Permi ka lang nagpanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon. Kung anong mga pagkaon nga dohalo halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kagto halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo, ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay sa luyot ang palaya with grass barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa atong siningalawas. Ang saluyot, no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manining a source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa na nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan ng mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha. Anaw na niya sang vitamin C.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan. Nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka. Dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting.
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaking nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para diretso-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santol Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santol Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
10: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Oil.
1: Talagang maaasahan.
0: Southern Plus Herbal Oil.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inan yang music ah.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9.
8: Musika, istorya,
9: chika,
8: at iba pa.
9: Sa Extra Service.
8: With Mommy G on XFM.

0: family. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9. XFM. XFM, 103.9. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix.

0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: XFM Time, alas 6:12 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ipaidalom sa series sa konserya sa medical examination sa PNP General or PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta, inipagkatapos siyang maresto. Pagi sa isa ka warrant of arrest nga ginpapanaog sa sandigang bayan angot sa kasong plunder. Sunod sa DILG o kay DILG Secretary John Vic Remulla, tungod sa 62 anyos na ang senador, magpaidalom siya sa mga nagkalain-lain ng mga test. Kaupod na direng ECG kagiban pa. Inalauman nga malabot pa ang duwa kaadlaw antes makumpleto ang iyang health evaluation. Ang resulta sa medical examination ang i-sumiter sa sandigang bayan bilang pasihan kung pwede isaylo sa New Quezon City Jail sa payatas si Senator Marcoleta bilang person deprived of liberty o kung PDL. Dugang pa ni Remulla, ginarespeto ang kinamatarog ni Marcoleta kag wala tuyo ang gobyerno nga pakahuyan siya samtang gagi sa proseso. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong nga mata mag Version X Plus para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9 Extra Service. Nababayag par sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Service.
3: Game start.
0: Hi, gabi mga katropa. Extra Service. Katropa James King at your service.

0: Extra service.
1: Mga katropa, di na. Nangako nga naman na ang palit ko, hindi ba T.O. now?
2: Oh.
1: Anyway, mayong gabi sa inyo tanan. 6:21 in the evening. Si James King, kaupod nyo para sa ito nga extra service. May luyag ka mo bala pamangkoton? May luyag ka mo ipaobra? Anong pwede tayo mo on? Extra service ko na katropa. Ako gid na bahala sa imo. Nadulakan ko sa palit. Ay, anong tumbukon ko, di ba? Kagin ako panigin na pangina. But then anyway, mga katropa, tiyo na para mag-obdanay kita sa aton programa Extra Service Kaligabi. Mayong gabi sa mga katropa na doon nasa Kabankalan, sa Gay, Kandaon, sa Bilog, nga kalimutan mga katropa. Saka din man ng area ang malabutan sa aton nga stasyon 103.9 XFM Bacolod. Exciting sa mga katropa naton nga nakatutok, of course, going home. Mayong gabi sa inyo tanan. So paghandaan naton ining si ang bagyong Seno kay man ang tropical cyclone ang tawag da mga katropa, no, ang ipasakan ng mga storm warning signals sa mga ibang areas like northern, eastern portions ng northern Luzon, no, as early as Wednesday tungod sa nagapalapit nga super typhoon nga si Bobby mga katropa, no. And Philippine name or mga katropa, no, pero ariay wind signal number 2 and 3 na ang posibleng pinakamataas nga ipanawag mga katropa, no. Ang sunod pa sa Weather Bureau, pwede na natin sila. Well, tutok kita perme para kabalo kita. Anong necessary nga mga preparations kay muna natin. Siyempre, magpamatiman sa mga, ano, sa mga, although malabi ang makabatsyag kita mga katropa. Kadako sa kalapad sa iya, no? Oh, so, ini, posibleng manirays ang mga storm warning signals sa Southern Luzon, Visayas, no? Actually, not ruled out mga katropa. Samtang ining super typhoon, no, kung sa diin miyara niyo ang tungasin ni 800 kilometers no sa center, no, strong winds extended up to 800 kilometers, no. Well, kaginas ang aga mga katropa, ining si Bobby located na 2215 kilometers east sa Southern Luzon mga katropa, no. Kung pagkatapos niya magtabok sa Mariana Islands, no, sininga aga mga katropa ang second typhoon nga posible nga mag second typhoon nga magigo sa archipelago this year, no, pagkatapos ni sinlako sang April. Kung nga madumduman ang United States National Weather Service Guam office nagkabal na catastrophic gid, grabe gid, buti nga nung basko gid ang dalang hangin sang sininga super typhoon, and mag-create ni sang extremely dangerous and life-threatening situation. Makita na sa social media, sa mga news website da, no, sa social media pages nila mga katropa, no, kung ano kabaskog ang dalanga hangin kagulana sang sining si Bobby mga katropa, no. Although slightly nag-weaken siya paglabot dara sa may Marianas Island, pero ang iyang ang winds niya, kanang hangin niya katropa, 205 kilometers per hour, kagbay pagbugsong up to 250 kilometers per hour. Nagagiyo siya worth northwestward sang 20 kilometers per hour. Siya pagsulod sa ton, siya ang pagatawgon nga Inday mga katropa, no. Nag-intensify pa siya up to 215 kilometers, no? Sustained winds while nagagiyo northwestward, no, sa Philippine Sea antes siya magsulod na sa Philippine Area of Responsibility mga buwas pa mga katropa o kun Miyerkules, kagaton siya nga pagatawgon nga Inday sa imo pagki ay ki ay si Toto gatulong laway. Ang ining abahin sa katong programa ang atong weather update sa inyo mga katropa, inadulong sa inyo sa Vision X Plus. Labo na balang imo mata, well, kinanglan mo siguro sang bulig sang Vision X Plus nga mayara sang lutein, mayara beta carotene, mayara zeaxanthin mga katropa, no. Ini mga ingredients sa makabulig kong may glaucoma ka, katarata, Uko Tridium. No, itry nyo ni mga katropa, mabakal ni sa mga butika sa inyong lugar, online. Namiya, ikaw makabisita, pangitawan mo si Miss Angeline dito sa aton Yes to Health Store. Dito naman, kung na, medyo nalayon ka mo dito naman kamuhulog sa inyong ano, entries para sa aton nga. Sa aton, Next FM, libu-libong papremyo. 3,000 pesos, cash prizes sa aton nga weekly draw, mga katropa. Antayin nyo, ang mga tingwaan natin nga mga tawagan ng mga nagligad ng mga winners natin. Kag ginatingwaan natin nga makontakt man ang winner natin sa last Friday, mga katropa. No? Si Mama Lori! Anyway, salamat gid sa mga nakatutok subong sa ilang mga panila, panimalay. Maayong gabi sa inyo tanan. Subong niya sa mga nagaluyag gid nga mapabaskog pagid ang ilang immune system. Panglawason, well, yara gid, no, available lang aton nga mga Santon products sa aton Yes to Health Store. Para sa mas madamo pa nga mga impormasyon kung ano ang may bulig sa inyo sini nga gid importante ang matilawan nato ng mga Santon products naton, magpamati kamo sa aton nga of course, secretive health program, no? Dari sa aton nga stasyon, 103.9 XFM Bacolod. Up na lang yan sa alas 8 sang gabi, mga katropa. Ini si katropa ang James King para sa
0: Extra Service.

0: exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatsa ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagbindo. Sobrang kitis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga katrupa, exciting!
2: Extra service!

kamain kami. Extra service ni mga katropa si James King. Kaya si Mami G kay ginalas 4 tubtubal alas 6. O galing tukod may live kita. So nakaupod nyo sa alas 5 tubtubal alas 6. May isa kauras ka mo of the night para sa extra drive naman niya sa hapon mga katropa. Subong niya, extra service kita ang nagaservisyo sa inyo, entertainment, mga impormasyon, mga dapat niyo maibaluan, na makapalighten sa inyong mood mga katropa. Si katropa ang James King. Ayong gabi, wala ba kayong mga kamay? Lain na yan ang laughter mo yan, pang stand-up comedian na yan, imo yan. Ang ginabutang mo, Chris, man. Anyways, mga katropa, maying gabi, 6:49 ng aton ng oras. Ang iningabahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, katropa, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix na ito, na muna yung isa sa pinakabakal man, nga kape na aton subong. Kape sa Yes to Health, mga katropa, no? May tatu kita ka kape, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang pinakabago na ito, na muna nga aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, iniya, nag-ayo ka na, no? Nagwapa ka pa, naghamis pang kutis mo. Naman, kay man, iniyang 66 ang nutrients, kag ingredients sa mga katropa, pero may harapan ni sa glutathione kag collagen na makabulik para magnami ang imong supat. Para daw artistaon lang, prasakon. Pumayag ka na, walang kokontra. Talagsa man lang ni mga katropa. Actually, hindi talagsa. Perme. Pero ano lang na yan? Mayong gabi sa tanan nga mga nakatutok sa buong tiyona para sa aton nga Balita Espesyal. O, yan ay. Balita Espesyal na aton. Naglapta sa social media, mga katropa. Ining mga kawatan, kita mo ning ining mga kawatan, gintape nila katropang, katropang Chris. Nakita mo na, tatlo kawatan, gintape nila, tapos ginimo nila nga daw ala Teletubbies, mga katropa. Paglantaw ko ka, dumakadlaw ka man mo, nagligad dyan daw, kung instead nga kawatan ang ginapangita sa mga pulis, no? Si Batman ang ginapangita sa mga pulis, kay si Batman naman mo, no, gin-duct tape niya mga kawatan kanon sa motorcycle. Kaya ambot kong gin-duct tape niya mga kawatan, mga katropa. Kaya ambot kong tudman to, no? Si Batman sa karon ginapangita dito sa Mexico. Subong mga katropa, yari-yari, no? Ang nadakpan sa mga sa neighborhood lang mga katropa, nadakpan sa isa ka concerned citizen ang hindi nga mga kawatan ko, no, sa mga balay, tatlo kabilog, no, siya lang isa, oh? Well, actually madamo sa ila, nadakpan nila ang hindi mga kawatan. Pagdakop sang sining nga mga kawatan, mga katropa, kabalo ka mo ginimo nila, nagkuha sila sang packaging tape. Atong color ano to, color do, color gold nga ang packaging tape, mga katropa. Ginpack nila nga muna ang lawas do, mami. Pero, no, ang gagawa lang mata, mga katropa. Ginpapungko pa, no? O galing, ginbutangan daw, ala, Teletubbies. Wala ko kalanto kamo, Teletubbies. Abalo man kamo sa anong tsura sa Teletubbies, ay. No? Kung lantaw nyo si Chris, kung nakakita nung kamo sa iya, no? Papungkoon mo, mga katropa, tapos i-wrap mo sa, ano, sa packing tape, mga katropa. No? Aha, tapos butang mo daw circle din, daw keychain ba lang ko. Teletubbies na, mga katropa. O galing, tinagdam na gano'n ni siya, katropa, din na nagantawag siya naman. Siling nila sa India, nag-viral ni mga katropa, nag-trend. Ang ining nga mga kawatan nga ginputos ang packaging tape, mga katropa. Pero kung mag-fact check kita, mga katropa, inigali, ining mga kawatan, nga ginhimo nga daw ala Teletubbies, mga katropa, no? Japex! Peke! No? Content! Puro content lang gali, mga katropa, ang ining footage. Actually, ang bal nila sa India, pero actually sa Indonesia, hindi sa India, mga katropa, no? So, ang ining mga criminal kuno ginputos nila, no? Ginhimo sang isa ka content creator. Kung tapos ang ining mga tao, mga lalaki, di kilalahi sila, barkadahi sila, mga stunt sila, mga katropa. Ang ining footage ginproduce sang isa ka Indonesian comedy group. Ah, may tawag sa ila. Sila ang Battery TV, no? Kag sila ang nabase taga Malang East Java, katropa. So may live

0: Extreme challenge ka na tabo. So, syempre, malaptay na kung hindi ka kabalo kung ano gid matuod content ko for content o kung natuod man gid na ay kay kaladlawan ang gwamo kung makita mo kaladlawan man gid sila mga katropa. Kay, imagine nga himuon nila ina. Daw sa nagligad lang, ginducte pa mga kawatan sa motorcycle, matyag ko, ano man to mo, daw content man to, si Batman kuno nang nagadakop sa ila. Oh, content man to mo. Tay, amo na yun. Content man ni mga katropa. Kumbaga, fabricated narrative, no? So, third-party social media pages nagambal nga gin-try nilang ibaloon ni fact-check ang ini hindi galimatuod mga katropa no? Pero nag-viral siya, nag-trending siya, kumita sila whether you like it or not. Ganyan na subong, no? Grabe na subong, no? Halos wala na masyado na gagawa ang mga movies, comedy, or dumayara pa. Pero kalabanan niya mga katropa, aaral na na sa ano, reels, no, sa Facebook, ang ano, ang ginalantaw sa mga tao. Kung kisaya, mga tao, mas matulod ko na yan, no? Katulad lang, di ba na-notice mo katropa? Kung maglantaw ka, kung seryoso mo malantaw ka movies, namiyan ka mag-gid. Pero kung nga-ara ka sa cellphone, mas namiyan ka tong daw ano lang bala, daw utod-utod, daw reels lang. Daw dugi-dugi may bago naman mga katropa. Tapos may twist, may plot, kung kisabay mga movies siya, talang kinanglantutukan mo. Kay may ano mo, may story mga katropa mo. Notice mo nga kung gusto mo makadlaw ka, kung matakan, kung namiyan ka, di watch na eh. Kung hindi ka, di scroll up, scroll down. Hindi na kalain. Amo na subong mga katropa, kaluhoy sa movie industry natin. Although, bisan pa paano may araw pa man mga katropa. Si Karo niya doon, nag-trending ining si Carlo, ano? Si Carlo, kag si, ano ka ni pangalan niya to, tong daw may amnesia, may Alzheimer, no? At a young age, mga katropa. Amo na mga uso subong, ano? Bisan sa Facebook lang, sa reels lang, ginaimu nila mga katropa, malingaw ka na. Grabe ng trend subong, no? So, ang mga matuntood ng mga artista sa do, di na sila. Although, araw pa sila, pero ang TV gani, ang mga shows, television shows, sitcoms, do, wala na. Pero, malantaw mo pa sila kung maghimo sila sa ilang mga reels, mga short ng mga reels lang, mga katropa. Di ba? Anyways, katropa, mayong-mayong gabi sa inyo tanan. Oh, alas 6:56 ng gabi. Oh, obdanay kita hasta alas 8, ha? So, ang gining abahin sa aton nga programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ang aton nga produkto or ang aton nga suplemento nga makahimo para manginpagun ka, mga katropa, labi na sa mga intimate moments sa inyo sa imo mister or missis. Kaya manhimo sa maga kag Clavuasca natural herbs nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Mabakal sa mga butika kag sa aton Yes to Health Store 656 sa 103.9 XFM Bacolod. Ako si katropang James King para sa
1: mga katropa, exciting!
2: Extra service.

0: Exciting, bro!
1: Southall Plus Gold.
2: Ako si Wayne.
3: Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko.
2: Talagang napakasakit.
3: Pero pag take ko ng Southall Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Southall Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugisapian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Isulayan ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Med. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Med. Mapalit sa mga butika. Sister
7: Pain. Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga
10: butika. Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang Silay. Sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM 103.9
14: XFM time, alas 7:04 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari nang nagpangunang nga balita. Councilor Al Victor Espino ginklaro nga ang Solid Waste Management Board ang technical body kagindi ang sangguniang panglungsod o kuna SPA sa proposal sa Victoria City nga magaboy sa gilabasura sa syudad sa Bacolod. Kinpayagman sini nga pabor ini sa posibleng pagpasugot sa syudad kag magahimo sang recommendation kung kinahanglan. Kinpayagman sini nga in kaso nga mag-benefit ang syudad sa musining nga seta para sa waste to energy o kun WTE project kag sa tipping fee nga sarang nga makuha. Sunod sa konsihal, ngayon sa 600 cubic meter ang basura na makolekta sa syudad kag ang kinanglan nga WTE ang ngayon sa 1,200 cubic meter rason nga makabuligini sa nasambit nga proyekto. Ano pa sa konsihal o kung naibaluan nga ang nga magahaboy sang 30 cubic meter ang Victoria City sa landfill sang syudad. Gintawag man sining uneducated kag unfair ang mga nagasagi komento sa social media na nagpamalabag nga wala makaibalo sang nasambit nga tuyo sang syudad. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para dula-madula mga bukol-bukol sa lawas, Bagsanton Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
13: XFM 103.9
15: Nga, XFM, kid how?
16: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Inami ang music, ah.
18: Wala sang konkreto nga sa
19: wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka.
17: simply
18: may how kita pa
17: enjoy lang
18: nga XFM gid how
19: Timo.
20: XFM 103.9
21: Extra Service.

0: Mga katropa, exciting!
1: Extra service!
2: That's right mga katropa, oras na ito ay nila 7:18 na sa gabi. Second hour na kita sa itong programa nga, Extra Service. Extra Service!
1: Extra Service!
2: That's right! Okay, ang hindi nga bahin sa itong programa, ang ginadulong sa inyo mga katropa, sa itong nga, of course, Anton Plus Herbal Oil. Hindi nga itong nga banyos ka makabulig para, you know naman, kung halin ka sa obrahan ay bilugad na o kung hindi ba lang mo pamatsyag mo, daw pala nakita nga mga, katulanan, makabuligid nga, makarelax mga katropa. Magdami pang tulog nyo ang itong nga Anton Plus Herbal Oil. Ang Anton Plus Herbal Oil, katropa, ini ang liniment natin, makabulig mo na siya kung na-massage mo na ang lawas mo, panit mo sa Anton Plus Herbal Oil, hindi ka man palapitan sa mga lamok, kaya man insect repellent man siya mga katropa. Ang Anton Plus Herbal Oil, ang aton nga, of course, liniment nga, makabulig, magnami, imo tulog, nami, imo pamatsyag, kag mamuyo ang imo tulog katropa. Makumpleto mo ang 8 ka oras. Kisa siyam pa, kisa 12 pa. Gusto ka. Anyway, katropa, kagina na batayin nyo si Ice Ice Baby. Actually, kung nadamduman nyo, ano na siya? Vanilla Ice ang tawag sa iya mga katropa. Siya si Vanilla Ice. Yan, isa ka Amerikano, American mga katropa. Kag natawo 1967, 58 years old na siya. Nagsikat ang iyang song, that's 90s. No? Hindi nga song mga katropa. Mas kilala sa ngalan nga Vanilla Ice, iyang screen name mga katropa. Pero siya si Robert Matthew Van Winkle. Professionally known as Vanilla Ice, no? Ano pa ganyan yung mga songs nga naging kanta niya sa to? Sikat na siya sa high school ko 1990 siya mga katropa, no? Haring Thousand Miles, no? Kag ano pa? Twilight na ganyan. Favorito din na nag initong daw sa man sa daw ra daw ano ganin tawag sila nga daw steps sa saot sina na lipat nako pero daw running man bala mga katropa niya no running man ang tawag sa saot siya sa to no Vanilla Ice Baby no solo white rapper mga katropa kung sa din na achieve niya ang iyang commercial success pagkatapos ang sa ma-release ang iyang 1990 best known hit Ice Baby. Yeah. Ay, well, mga katropa, mag-isay, munta ba nina, kilalaon nato ng mga posibleng songs nga mabatian nyo, even sa TikTok, sa social media, pero grabe na ginsubong, no? Ang hindi mo madula, mga katropa, sa social media, even sa social media, subong, hindi mo madula, ya, ang mga 80s, no? 80s, even 90s nga mga songs, no? Makita mo sa mga kabataan, subong, makibot ko, kinakanta nila daw, genre, sa tiyon pa naman namo nina, relayin gidiyang mahimo sa ano, no? Pero meaning mga katropa, no? Makasakyan sa mga, even mga kabataan subong ang mga songs ng 80s and 90s. Ang galing, no? Lain gidiyang music yung mga katropa. Bisan pa lain naman ng different genres na, variety of genres na ang mga songs subong, may rap, kung ano-ano pa. Hindi mo madulang mga 80s and 90s. They live. Diba? Ayong gabi lang sa mga katropa natin nga kung permi natin ginambala itong daw anong tawag gani sila, nagapanyapon. Subong niya, greet natin ang mga katropa natin nga nagapanghugas ang pinggan. Nagapanghugas ang pinggan. Ano pa gani? Nagapanghimos na, nagapang trapos ang lamesa, nagapangkiskis na sang kalgero, tapos naman niya ako. Ang iba nga may toka subong, no? Toka subong magkiskis kaldero pang o even ang mga ano manglimpyo sang banyo, magkiskis sang salog mga katropa. Iba sa mga nakatoka man na sa mga may arinola para sa karon sa pagtulog ng lola, tita, nanay nyo. Ready niyo na mga arinola. Garinola pa ka mo. Ang iba siguro may moskitero pa, no? Umiyara pa na yan. Gagamit moskitero, even though may mga ginatawag ng mga katolok o na incense na para sa lamok, mga katropa, o iba na kercon. May arang iapon tao. Ang iba niya, bisan hindi ibutan, basta may moskitero lang sa iyang atiil, mga katropa. Oh, psychologically mga tropa, daw kumay mosquitero sila, something agrass, agaka-relieve sila. Come on, Juan, gusto niyo may mosquitero? Gusto niyo or kung babala gusto niyo may tanday kamo? Tanday nga pilo. Mga kabataan naman na gusto matanday na mo. Bisan dugay na, dado ko na, tanday yan. Plain na balang color out, gold na. Well, 7:24 ang ato na oras ni nga gabi mga katropa. Ginatry ko i-contact siya, no? Isa sa mga winners na ito. Actually, siya ang first draw winner na ito, si Ma'am Monica Regudo. So, para makumusta sana kung kumusta, makumusta sa siya pati sa paggamit niya sa, of course, produkto sa gas to, ha? Luwag nato sila mga pamatian mga katropa para maibaluan nato na ang unong benepisyo nga nahatag sa ila sa mga Santon products nato. Ano? Galing ko kasi siguro mga niyong oras siya, sako sila, busy, nagapanya po, pinasturiana, yung kung nagabiyahe pa, well, okay lang yun. Machambahan ko kamuha mga katropa. Sige yan, 7:24 ang ato na oras. Tupon si katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. Kaginiyang
1: Extra Service.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Sigarin mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang akong ikot.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bagusubong sa Xanthan Gold. Mas manamit, gapabasko, gapagwapa, look younger. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
11: Claire Skin Beauty Sun.

0: Mga katropa, exciting!
1: Extra service!
2: That's right, mga katropa, with katropang James King! Ay, nagbalik na! Finally! Si Lingkog Giday, may aralas ang wala ko na tiyog, wala ko na tumbo. Alas 7:45, ang arun oras, mga katropa, kagoras na para ikaw magtutukag, magpamati kay dugay-dugay, mag-goodbye na ko. I mean, mga katropa, ang gining oras ang ginadulong sa inyo, katropa, sa aton nga premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix naman natin, mga katropa, no? May aral ni isang stevia, natural sweetener. And ini para sa mga coffee lovers kung mahilig sa medyo may isog ng kape. May D3 ka na, D3 vitamins ka na, may kape ka pa. Premium D3 coffee mix, mga katropa. Available sa mga butika sa inyong lugar, no? Kagang aton nga assess the pain, no? Kahit anong pain, sakit sa unto, palagsakit sa mga, ano, mga tulaan, mga katropa, or anything, posible may pilas ka, pas nagbanog, sakit, yung tawag sila, no? Kumikirot, no? Ano ganit sa hindi kayo nun ang kumikirot? So, ina siya, mga katropa, makabuligid ang sas the pain. Ang mga produkto nato, mga katropa, na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Yari yan, no, sa mga Mercury drugstores, na South Star drugstores, TGP, Generica drugstores, sa Negros Grace, Sincere drugstore, Rose Pharmacy, mabakal mo ina, mga katropa. No? Of course, aton nga, Yes to Health Store. Well, mga katropa, no, nagsugod na ang impeachment trial dito sa Senado, no? Kagdag ito ba ngayon ang prosecution, mga tropa, and of course, no, panel of mga prosecution panel and ang defense panel, mga katropa. Kita niyo yung isa sa mga ni VP Sara Duterte, ang isa sa mga babae nga ano sa defense council niya, mga katropa, si Attorney Sheila Sison. Kung kilala niyo si kilala niyo si Attorney Sheila Sison, medyo low profile pero grabe managali ang record sini, mga katropa, no? Sang nagatubang siya, no, sang sa mga senator judges in question niya actually kaginang constitutionality sa impeachment proceedings sa House of Representatives. Kung na para maibaluan ta, kilalaon ta, no, ining si Sison, Attorney Sheila Sison, mga katropa, partner sa Fortune Narbasa kag Salazar Law Office. Kung sa diin, kalabanan man actually ng mga 16 members ng defense team affiliated, no, sa Fortune Narbasa Salazar Law Office, mga katropa, no. Kung manotice nyo, ining si Attorney Sison, fierce litigator ni siya, no, mga katropa, no, nga, who takes on battles nga para sa mga wala ordinary. Kung siya matubang mo, he will take you to battle no ordinary caliber, mga nga lawyer ko na siya, no? Kag, kumbaga daw, ang iba, hindi nabalan, huwag mong smulin.

0: Political social ties, no, for 12 years of legal background. At itong long hair, straight hair, nga may glasses, nga hindi naman gida gulang na, pero kung ilang taon mo siya, doka isog bala mga katropa, no? Actually, ang iyang law firm, mga katropa, no, nga nagkakunsa din nag-specialize sa mga criminal litigation. Successfully siya, ha? Successfully defended, gin-depensa niya mga clients, no? Numerous clients, no, sa Sandigang Bayan. Kusong kigang sa public, hindi siya masyado mo nakano, pero sa Sandigang Bayan, kilala na gali siya mga katropa, no? Ay, so inang isa lamang, ha, no, sa mga defense panel of lawyers, mga katropa, no, ni Vice President Sara Duterte. Well, nagsugod na kagina ang first day sa 92 days, mga katropa, na impeachment trial para sa Vice Presidente. So, malawig-lawig pa ng istoryana, mga katropa. Malawig-walawig pa ng debatihay. 7:50 ang atong oras, and it's time for me to say bye for now, mga katropa. Well, tandaan, no, karon tapos yung panyapon, hindi magkalipat, no, sa mga produkto sa Yes to Health na makabulig gid sa inyo. Well, isa na da nga ito nga, Santon Gold Herbal Tea. No? Santon Gold Herbal Tea ang makabulig para ma-enhance ang inyong digestion. Kagbada mo pagid ng mga produkto, magbisita ka mo bala sa itong Yes to Health store. No? Para da nga ito nga, Ultimate 3 yung Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3. Ardang aton nga mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang Vision X Plus, na makabulig para sa mata. Ang Turbo Dietary Supplement. Ang aton nga Sestopain, ang Santon Gold Herbal Tea. Oh, ano pang wala ko na mention? No? Arada, ang aton nga habon, of course, mga katropa. No? Ang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Siyempre, ang aton nga Santon Plus, ang original nato ng Santon Plus nato, mga katropa. No? Okay. Ano pang wala ko na-mention da? Ara, na-mention ko ng tanga. Tandaan, mga katropa, available sa aton Yes to Health store. Madamog yung kasalamat! Ako si katropang James K. Buwas naman sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yeah!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sila nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Jose. Sile, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
11: Sumasa inyo
7: on air
11: and online.
7: XFM Network Philippines.
11: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
7: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: X.
5: XFM.
4: FM.

0: XFM Kid.
1: Eh, Nanyang Music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos mong talk-up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, kayo sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga kapita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: Basta, asa ang signal na sumong ba? Yung lang tao kay Gina sa ano, sa opening salbo, sa impeachment trial.
1: Oo. Yes, ano part mga, lang.
0: Ano ba yung mga ganap, abi nga, ano nga, nagtululuhaw sa unang nga sambuwa na lang, abi?
1: Ang hindi ko kaya malipatan niya si Robin Padilla.
0: Hindi ah, ang gusto niyo malang to yang ipalabot sa kadadamaan nga during sa tungsang trial, hindi sila mag-English, dapat tinagalog lang para maintindihan.
1: Sa bagay.
0: Di ba may right man sa Japan? Pwede man na, ngay Tagalog tanan. Kaya hindi tanan nga mga Pilipino mga brainy, so may araman iban nga much better nga mag-Tagalog.
1: Kung sa bagay.
0: So kung mag-amo na siya sa Netflix na lang sa lantaw para may subtitle.
1: Ang mga Chinese na sa unang ang mga movies.
0: Hindi na tayo naman layo sa mga Chinese, bala.
1: May subtitle.
0: Sa din sa kono nag-graduate na. UP. UP sa, di ba?
1: Hindi. Nagkaba siya. Hindi ako graduate ng UP.
0: Graduate sa kono.
1: Bala, dasaya.
0: Sa unhan prisuhan UP. Yak. May ato pag ito, ano... Meto pag ito babae nga nag-speech, nagagululuwa ang laway sa kilid, wala yung talupang dam.
1: Ambot, siya dahil.
0: Wala mo nakita?
1: Wala na ako na.
0: Ginambalan ko gani silang i-delete nyo na lang na, o hindi gani, i-edit nyo na lang na. Hindi...
1: Kaitano.
0: Ano ko no?
1: May sagit sa iyo ang tagusto.
0: Ay, tama na yan kay Kaitano yan. Yeah. Dibigitin yan, madipatihay nga duwaya.
1: Abala ka doon.
0: Hindi, ang point naman doon kay Tanoy, pakauwian niya si Gatchalian. Kay mostly, ang nagkakapot sa impeachment trial, mga abogado, kaya bala kang mayara,
1: kaya sa
0: ihabalo when it comes sa mga konstitusyon na ginatawag. Ti, ang iyang ginapakigbato, basta impeachment ko, no, Senate President, kinayaya ang mga leader-leader da.
1: Ti, ang pamangkot, yan, isisin, ugid lang tunay, na
0: tigaling hindi sa kaporma, tigaling yung nagwa ni Win Gatchalian doon sa babaw sang ano, sang table sang Senate President. Duha sila ni Chis Escudero.
1: Amula gani.
0: Chis Escudero, yung abogado na iya mo.
1: Oo ah.
0: Si Win Gatchalian, kita mo nila nga daw hindi kaya kapable. That is why nga ilaging planuhan. Nga, duha mo na napilian nila mo si Senator Kiko Pangilinan, pwede man. Si Tito Soto, ay hindi man si Tito Soto, si ano, si, basta ilang pilian si Chis Escudero kag si ano, si Kiko Pangilinan.
1: Manadumduman lang ko ah.
0: Ay, hindi maglayo ah. Ang manda ka maglayo karon kay Supalpalon tagig ka.
1: Hindi bala ka gabi nga siling mo. Hindi ito magambal. Imukada pa lang politiko na.
0: Hindi lang malaki, di ba? Bisan pa paano kita ng mga Pilipino, ang seryoso ng mga butang, may ara hindi kinumidya ang nagagululuwa.
1: Yes,
0: pero... Kaya kamuda mo interpretasyon ang tagsa ka mga netizen.
1: Correct.
0: Tao kayo, siyempre, public consumption na iya ang impeachment mo.
1: May kanya-kanya na sa iya nga version.
0: Tapos kamuda mo itong mga edited version na itong nagararawit ko, no, mga ano to kunog yung pangambal, basi kung amo itong iya kung natulon kay ano... Nga mo ito nagputi-puti. Harap lang, para sa blasimo magtulon ka ka puti-puti man.
1: Ay, syempre. Ay, di mamang pa. Ah, syempre, oh.
0: Pero ang bulubang tayan, de, kay kung hindi, ang ano ko naman, ang binutuhay dapat ma-GC6 git. Pero kung hindi kalabot GC6, most probably ma-quit ato na vice presidente. Pero lawig-lawig pa na kayo daw 92 days ang lagan sang impeachment trial bago magwa ang resulta kung ma-quit sa o kung mapamatbatan nga guilty.
1: Na guilty?
0: Oh, eh. Kung alang-alang na daw matyagan, kung alang-alangan na gina si Vice President Sara Duterte, ha? Kumalangalangan na sa nga dumaperdi na git, ma-resign na.
1: Yung, eh, para bisan paano?
0: Mga padlagan sa liwat?
1: Oh, correct! Wala pa ko lang kung iya matunon, yun na lang.
0: Ay, ambot na lang sa nga itong pangabuhi sinay. Pero, diri sa phone pal, padayunon ta ang masinadyaon nga kagabihon.
1: Yes,
0: pero, game. May ara ilang tayo gamay-gamay nga into kay tungod nga, syempre, talk of the town, manayang mo na nga topiko. So, mong kay ti, sultada, unang sultada. Dos, ano bala, like kay Dolphy, ang una, mag-unang sultada, gayuhom gid siya. Pero ka puti-puti ka dya.
1: Oh, eh. Kain kita yung basa creamy nga puti.
0: Mabatihan kita sa tanang XFM radio station sa Bacolod 103.9 with katropang
1: Judy Ray
0: Chris.
1: Salipat na sa pabalo-balumang kamo.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct again. Sa San Carlos, sa batayan kita sa 98.9 XFM San Carlos with katropang
1: Supremo.
0: Wala na sing iban.
1: Man.
0: Sa Sagay, 87.5 Analog Channel 13. Kag Digital IPTV Channel 29 sa Star Cable, sa Silay, Ibi Magalona, Victorious Manapla, Kadi Sagay, Kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Ale.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel Neil.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pila sala mo?
1: Dua.
0: Wrong.
1: Dua.
0: Mara, nalipat ka naman.
1: Nga aman.
0: Pila sala mo?
1: Tatlo. Ano mo na mo? Dako dako.
0: Kay ano gani?
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako dako. Nga sala.
0: Nakalipat dito, Bernie, oh.
1: Mangumpistar na lang po pala.
0: Pwede na ka makatawag XFM Call and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: Sir na. 0972-007-6793.
0: Magambal ko gani kung pilang imo sala. Sa buwas gani, sabat ka rin sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon. Dako, dako.
1: Yes, Pastor.
0: Sa Globe, pwede ka mga tawag 0915-831-1431. In the meantime, back to the music. Opo nyo, Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Pinadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: Tindog, tindog.

0: Vitamin D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock. Sa giyapon ka mo, nagapamati. Sa phone pa lang ang programa, upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: Patay mo na.
1: Dumabugtuan daw ako, mabugtuan ginawa sa mga gabi. Oh, hindi ko magkalipat, magpangapi ka mo sa pinakanamit kag nagapagwapa, kag nagapagwapo nga kape, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa inyo nga beautification.
0: Wow, beautification. Ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga tumangid ka namin.
1: Sarang mabakal sa inyo mga suki nga Mercury Drug Stores. Mabakal nyo man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hi, pangalan?

0: may pinamataan o kung may gintilawan.
1: May asawa na. Sama ko si Troy nga makatay. Great na ko sa akong partner kag Marek sa kanta.
0: So sabi ko gani ko may nitran. Kadlock sa asawa niya. Kag ano?
1: Okay ko na kay Dolce ah.
0: Wow. Hindi nakitikin ka naman ah.
2: Sige lang ah.
0: Ha? Okay lang si mo?
2: Oo ah.
0: Iso-so ya si asawa tapos kaunon mo?
2: Ha? Ano na ginamot?
0: Saging.
2: Oh yes.
0: Di ba okay. Favorite mo man ang ano? Banana?
2: Of course. Labi na kitong sab...
0: Aha.
2: Da-da-da.
0: Ah, mati, sumong si Mrs. Mononoy.
1: Oh, Gregory Cole, asawa nga, mati pa rin may mag-drama ka mag-drop sa labot sa Longgan.
0: Oh, sige, be. Eh, hambal, be, kung anong ngalan ni Mrs. mo, basi pa rin tinamon.
1: Milan, ne, pangalan sa kong asawa.
0: Ano pilido niya?
1: Laida.
0: Ha? Suraida?
1: Laida.
0: Ah, Laida.
2: Laida, ang iya pilido.
0: Tapos, sino pag i-degrade mo?
1: Mga kapag-tiyan ko dahil sa Amunt Pagbalayo, ang grabe, mapi, oh. Gusto kayo sa ilang sound.
0: Sa din na, guys.
1: Sa
0: Mabini na, no? Sa Mabini?
1: Hindi magsaysay.
0: Ah, sa magsaysay? Sa may proper na nadapit?
2: Oo, nang pakato sa merkado?
1: Oo.
0: Ah, tunog-tunog kami dagali sa Cadiz, no?
1: Uy, galagbong kayo ng good to ganyan. Muna yung natapakal sa namin eh.
0: Ah, muna iya. Ang mga tugs-tugs-tugs mga muna.
1: Galing kay... Wala ko pa kayo radyo.
0: Ah?
1: Wala ko radyo. Pero...
0: Patilaw ka, anay.
1: Ito lang pumati.
0: Amo na yung ubrahon mo para makakuha ka sang radyo. Patilaw ka, anay. Antis ka makaangkon sang radyo.
2: Te, okay. Te,
1: ang... Okay.
0: Okay. Condition. Tingi, may gina pamatian ka naman. Da, mangayaw ka pagid.
1: Cellphone lang pamatian?
0: Ate, sige ah. I-claim na lang di mo radyo gan ka naman ni Dolpe ah. Sano ka makadto?
2: Sano ka di makadto?
1: Domingo, siguro.
0: Ano oras?
1: Udto?
0: Oo. Kay sa aga pa lang malabatihan na nga dan si Dolpo.
2: Itigan na ako ni Timo.
0: Sige ah. Ah, tawag ni Gani. Basta ambalon mo lang ang Nonoy sang Cadiz, ha?
1: Okay ah.
0: Ambalon mo si Nonoy sang Cadiz nga gingaan ni Dolpo sang radyo. Dolpo, basi malipat ka?
2: Oo, sa Domingo.
0: Oo. Kato ka di ah. I-claim mo yung radyo. Okay na na. Atagan ka na mong radyo ah. Te, wala ka naman nilipatan na kompleto na tanan?
1: Ito na lang ma-request ng kanta.
0: Anong ano? Title?
1: The Reason.
0: Bow?
2: Wow.
0: Sino ba yung kakantas ang The Reason, be?
1: One, yung Max Bach.
0: Max Bachman? Ano na, balunan? Matchbox?
2: Si Max Urbania.
0: Kantahabi, kantahabi, para ma-familiarize mo namon.
2: Oo.
0: Chorus.
1: Nakalipat ko, basta relate. Basta The Reason yung title, ah.
0: Damo-damo di may nagagawa The Reason. Kantaha be anay, bisan intro lang be kay mga balana namon.
1: Nalipat ko
0: gani. Ay na, naman yung manong request. Ang mga nag-request bala, memoryado na nila ang kanta. Di ba, Dol?
2: Depende.
0: Kantaha be ko na, Dol, kung kabalo ka, kung anong title, kung anong kanta nga The Reason.
2: You are the reason.
0: Panglubong mo na yun mo. Hindi na mo na iya. And the reason is God. Amo
1: yan
0: na?
1: Yan na.
0: Ate, amo na. Pa. Sige, play ta na tayo na. Para hindi ka na magdugay. Ari na, oh. Amo na, oh.
1: Oo, muna
0: pa. Sige.
2: Sige, salamat.
0: Yeah, may radyo ka na. May request ka pa ba? Thank you, Nonoy. Regards sa mga taga-Cadiz.

0: Menthol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
0: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.

0: 9 minutes after 10 o'clock. And you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Tingin nga gimmick, tangin mo, no?
0: Padayon kita sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Disoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuod, kag pananakit sang kalawasan.
0: Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Mabakalgid ang tanan nga product ni Boss Rems. Most especially ang tanan nga Yes 12 products. Bakal na. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I would like to say good evening sa kay Charles nga grabe nga pormahan ni Dolphy. Sumunda daw albularyo. Pero tingin ni si Charles pala mag lulantaw sa imo mga costume every night. So dapat imo ginatarungon ang imo mga postura.
1: Correct.
0: Kaya damo nga daan na himantayon sa aton live. Line number one, good evening.
2: Hello.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Jason.
0: Taga din si Jason?
2: Taga City.
0: Ay, kadamo niya sa color ng mga taga Cadiz. Din ka naman niya sa Cadiz?
2: Rangay na din ang number one yung supporters mo.
0: Supporters, Gijaya? Hindi pwede nga supporter lang?
1: Hindi pwede nga brief lang.
0: Dali lang, tupad balay mo to ang taga Mabini? Ang isa, si Nonoy?
2: Hindi, taga
0: Magsaysay. Ah, proper sila Magsaysay. Ikaw yan sa Mabini ka na, Gid?
2: Oo.
0: Ngalan mo to ka, iluwat si sino gani? Jason? Pila na edad mo? 33 man?
2: 29.
0: Aw, abi ko 33 kay basi. Ngayo ka naman radyo ay. Aw, abi ko mga radyo. Mga ikaw yam.
2: Na-request ang matre kag masya, patre.
0: Ay na, no man ito. May uyab ka na, may asawa ka na, o.
2: Wife man, Troy.
0: Te, hindi ka na lang yung mangita uyab. Sa bagay, kabudlay subong manguyab kay kamahal sang tanan. No?
2: Wala na niya labot ang mga black one, Troy. Tawag ang pangaboy, Troy.
0: Oo, pero wala ka pa yan nubya, subong.
2: Wala pa.
0: Hindi ka lang anay magnubya.
2: Kung may harap ka ihatag, mas pwede man eh.
0: Siyempre, wala kong may ihatag eh. Wala ka man kapangita, bala.
1: Ani?
0: May kong kapangita, kaya kay. Wala ka man kapangita, ma-request ka man lang yakanta.
2: Wala ka man available yung cooler karoon eh.
0: Ah, Wala na iya pa, wala na iya pa available, available. Ya, kung mag-plug ka sa number mo, ma-plug ka, kaya para ma-text lang sila. Muna. Ano request mo, ang kanta? Wala pa ko nag dahilan. Wala pa ko naghambal nga mag-greet ka. Anong i-request mo ang kanta? Kadali ang hindi mo ya.
2: Nang dumating ka.
0: Ay, bandang lapis?
2: Oo.
0: Ah, may arata na kopya, Dol. Ha? Nang dumating. Kanta habi?
2: Hindi ko kasi gulit ko. Hindi ko kasi ang tono.
0: Ati, ipaulihin lang anay namon kay i-download pa na namon sa computer. Oh, sige na, pwede ka na kag-greet. Naamon na ning time nga mag-greet ka na. Go.
2: Nag-greet kita gano'n si Michael, si Algen, kag sa inyo, si Montreal, kag Dolphy, kag sa statang XFM, katropa mo.
0: Excited.
2: Ang number one yan. Ang number one, ito yung tupang sa bilog
0: na. Ah, wow. Salamat. XFM na, no?
2: Thank you, Ben.
0: Thank you, Ben. Talaga ang number one. Na. Eh? Salamat, Jason. Bye.
2: Bye-bye.
0: Inambala, naging kamo nga number one naging kami, ah. Hindi kamo yung mapati.
1: So, hindi lang kita mapunggan niya.
0: Biskan, ano nila, kaipit yan. Nagagawa kita yan, Japon niya, no?
1: Correct.
0: Ay, number one na kita yan, no? Bilogin na iya nga Western Visayas. Hindi lang iya sa Sagaya, ah.
1: Oo, eh.
0: Bilogin niya.
1: Saka regional na taya.
0: Oo. Grabe. Iti, aton to area. Aton to EOR. Cadiz.
1: Yes.
0: So, hindi na sila yaka pamalibad nga kita naging dyan nagpamayagpag sa Norte.
1: Napitay mo na nga mabinay kag ang magsaysay.
0: Oh, timakon mo Cadiz na yan. Tapos ang aton niya nga main hub diri sa Sagay. Iti, mas piliyon nila ya. May mga,
1: pa mamati.
0: May mga Bakulod man nga station.
1: Ay,
0: may mga Cebu man nga station.
1: Oo,
0: kasulod.
1: Manusulod.
0: Pero ang Sagay nga XFM gidya ilay ginapamatian.
1: Correct.
0: Te, mano sila dabi, may bato pa sila.
1: Bato, dabla ka ron ka eh.
0: Abuyon ka muna mong radyo. May ara kami sing malahalon ng radyo. Tapos baskog-baskog ang tunong.
1: Thing. Correct.
0: Dayon, naka-personalize nga may logo ka XFM. Di ka pa namangin proud?
1: Nan.
0: In less than one year, number one ka na dayon?
1: Nga, te.
0: Te, kita mo pagkatikalo naton?
1: Kung may ibuga man niya
0: natin. Ah, may ara. May ibuga kita yan.
1: Correct.
0: Oo, ah, syempre. Biskan, sorbihon pa nila subong.
1: Amo eh.
0: Matapungulay ta ko man number 2 kami ah.
1: Ha? Patikitan ko pa.
0: Mayang gabi.
1: Hello?
0: Hello, good evening.
1: Hello, caller.
0: Are, are. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hi, kamusta?
3: Okay,
0: sino ni?
3: Gutre.
0: Taga diin.
3: Taga Moises Padilla.
0: Uy, Moises Padilla.
1: Baka na yun ba? Di ka mo na yun?
0: Hindi ba pag i-loudspeaker yung cellphone? Oo. Bigay ka ping-out ang imo sulod. Go.
3: Isa na kayong dalawa.
0: Hindi ka ni pa i-loudspeaker yung cellphone. Hindi ka gigayon kabati. Isang amon tinagalog kung magtagalog-tagalog ka da. Macheck ko di sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Troy. Ano pa yung gabi?
0: Amoning gusto ko mga tingo. Good evening. Pangalan, kag taga diin?
2: Si ako ni Troy.
0: Okay, goodbye.
2: Troy.
0: Nga katawag doon si Jesse, aw?
2: Eh, ano sorry, ang waya pa taga Tix.
0: Ah, rauta pa. Naka-fights ka na gani ka isa, ha? So, buong ka ba makumod na wala may ka-Tix? Tud na. Ha?
2: Nagliga na to.
0: O, sige, plug na number mo para madasig ta. Go.
2: Ang, Troy, ang, ma-request ko tayo isang music singer ni Dulke.
0: Abi ko, ma-plug ka number, ma-request pa again.
2: Hindi lang kayo, daway po man ako ka, recover siya.
0: Ah, pati ka na. Pila man lang ka mo? Pila man lang to kadlaw ang inyo nubiyanay? Wala ka dahil ka-recover na, no man?
1: Yeah, bro. At least na, kuha mo na, nabing-bang.
0: Oh, ano? Request mo ang kanta?
2: Ang pwede tayo ang love story nga na kay Gilbert.
0: Nga, depende. Gilbert?
1: Bawa, ah, pang Domingo man na.
0: Pang Domingo man na. Masobra ka man ni Imoy, ah. Try lang namon. O oh, sige, ano da son? Pwede ka naka-plug number mo. Go ahead.
2: Ang sasunod ako try ang gano'n. Ang pwede ko gano'n try.
0: Sige, go.
2: Ay, loge siya naga, ano da, nagay... Nagbigyacho, wala na na kuro. Nagpapati man siguro.
0: Wala man ang mga pangalan. Ginapang-greet mo. Tabutang yung bala pangalan, bala.
1: Ano yun ang mabalaan nga siya ang ginagreet mo?
0: Muman. Butangin ngalan ang ginapang-greet mo.
1: Te.
0: Ay, ang buta. Igama lang ni mabatian na amon siya. Okay na, Jesse. Tapos ka na.
1: Hello?
0: Okay, goodbye. May gabi. Line number 1. Number 2 na gali. Line number 2, good evening.
4: Hello, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
4: Si White Jack.
0: Stewart?
4: White Jack.
0: Ah, si White Jack.
1: White Jack.
0: hindi si Black Jack.
1: Ano mo si Black Jack?
4: Ay, wala na si Black Jack eh.
0: Oo. Dali lang. Si White Jack taga diin?
4: Si Ulan to, Idol.
0: Ay, ang bota si Ulan man Japon niya. Nakabainte ka na ka tinawag, Ulan.
4: Oo.
0: Te ano na?
4: Hindi, ako lang. Binabate ko lang sa ngayon nakikinig.
0: Sino yung nakikinig? Yung kausap mo kagabi?
4: Oh, si ano si Siling Rivera,
0: maganda
4: bakolod niyan.
0: Maganda.
4: Magkikita na sana kami, minintay ko lang.
0: Sa Bakulod 'yun eh, malayo diyan sa Iloilo.
4: Pero okay.
0: Pero nakapag-video call na kayo?
4: Ano ko, para sa second week yung cellphone ko kasi nahulog si Idol eh.
0: Ano?
4: Nahulog yung cellphone ko, ipapayos ko pa.
0: Oh, so problema pa namin yan.
4: Hindi naman.
0: So meron ka nang nakilala nung nakaraang gabi, yan yung si Lynn Rivera, tama?
4: Oo.
0: Saan sa Bakulod?
4: Bakulod siya.
0: Saan sa Bakulod? Saan daw siya sa Bakulod?
4: Hindi ko alam, Idol, eh. Basta sa Bakulod, yun na sinabi.
0: Oh, so ano na ngayon? Tuloy-tuloy pa yung ligaya nyo? Nag-uusap pa ba? Nagtitext? Nagko-call? Kog?
4: Oh, nagko-call naman siya. Nagtitext naman, okay naman.
0: Oh, sige, mabuti. Nasa mabuti kang lagay. So, ano yung purpose ng tawag mo sa amin ngayon?
4: Request ko lang sana yung kanta.
0: Daming request. Title.
4: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Kumanta. Tom Rodriguez. Ikaw, tama?
4: Idol, eh.
0: Tom Rodriguez.
4: No, hindi yung kalbata nga. Ikaw ang sagot.
0: Oo nga. Tom Rodriguez nga. Si Tom Rodriguez yan yung kumanta. Ikaw ang sagot. Sa utot nga. Alin sa lubot. Kina? Play namin,
4: okay,
0: ha?
4: Thank you.
0: Salamat po. Maraming salamat. Oh, mga backjob na yung mga tumawag sa atin, Dulpi, ngayon.
1: Gani, ma?
0: Walang bago. May bago, pero kulang-kulang. Andito na yung ikaw ang sagot. Kayo'y nakikinig sa XFM kasama Katropang Troy Soy.
1: At si Katropang Dolphy Langka.
0: Good evening, people of the world.

0: Panthol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
0: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santol Gold Herbal Tea.

0: 41 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Nautod gulo.
0: Troy Tisoy!
2: Gab, Dolphy lang ka!
0: Nagapadayon sa programa nga Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ikaayong lawas.
2: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dial nyo na kay Manog. Dalom na. Madalom na ang gabi. Butsilingon, kung dalom na, madalom na ang gabi, dalom-dalom naman ang lubong. Salop-salop, iguro.
2: Oo, no? Eh.
0: Ano ba tsagan mo, Dol, kung isalop gid maayo?
2: Duga. Amo na.
0: Grabe ba, no?
2: Eh?
0: Doon, agyan mo kita ginsalop.
2: Ha?
0: Ginsalop, gidman.
2: Gipasulod pa gani.
0: Ginbuno, gid.
2: Ha?
0: Ginbuno, gid.
2: Amo, gid, eh.
0: Line number 2, good evening.
3: Hi.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
3: Hayden naman yan, Troy.
0: Taga din si Hayden.
3: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod.
3: Sama
0: Vista Alegre. Pero ang imo nga radyo do 87.5 matian mo sa Bacolod kagid man.
3: Ara ko subong sa Sagay Drive.
0: Gambal ko gid daw. Nagano ka di sa Sagay?
3: Nangumpra og da.
0: Ah, diri ka mo ga pangumpra?
3: Oh, try.
0: Baligya yo dayon sa Vista Alegre.
3: Ah.
0: Aba, hindi ko santi ka nagali. Subong pila na edad mo, migo Hayden?
3: 36.
0: May asawa ka na?
3: Single dad, Troy.
0: Single dad?
2: Wow, single dad.
0: Willing mag-ibag mingol sa agi?
3: Pwede, Troy.
2: Toon!
3: Dalpila, Troy.
2: Correct, yeah. Dahil lang pa hinahinay yan. Eh, mura, joke, naka-feedback ta.
0: Okay lang na. Ano ang pamatian mo subong radyo na o kung sasalakyan?
3: Radyo, Troy.
0: Ah, may balon-balon ka nga radyo?
3: Di, sa gigda ko, sige nag-bye-bye.
0: Ah, sa may... Wow. Sa ara ka dagali subong sa Old Sagay?
3: Nang lapit sa Mount Derem, la, Troy, sang Cadiz, Himugaan ang sakot.
0: Ah, ara ka subong sa Himugaan, gali. Damo da isda subong sa Himugaan, how?
3: May ara man, Troy, mga likos, mga DJ, G-San.
0: Ano to luwat?
3: G-San lang mga pambot.
0: Ah, pambot? Isda atong nisurya nga pambot ni mo sa bat? Ano nga mga isda na arang ginaugagid para sila sang tuloy, tabagak, amo na?
3: Amo na, Try. Kalinoan, salmonite.
0: Dugay ka na nagapangumpra sing ulugahon dira sa Himugaan?
3: Bago pa lang, Troy.
0: Mga pila na kabulan?
3: Nga, anom na.
0: Basilain na nga uga ang imo da ginapangumpra. Labilog bata mo?
3: Tatlo, Troy.
0: Uy, kadamo naman sinagali.
2: Tinga nga, ano na bulagay ka mo?
3: Tatlo, Troy.
0: Oh, nga nagbulagay ka mo, hindi siya kasaho sa ugang sudan. Nga bulagan niya ka?
3: Katray.
0: Nga agin bulagan niya ka?
3: Ma, pandura, consequence of circumstance.
0: Consequence of?
2: Circumstance.
0: Circumstance.
2: O kung dati, circumcision, hindi man.
0: Ano, no? Konsekwensya sang circumstansya?
2: Oo.
0: Amo na akong sailigay, no? hindi circumcision?
3: Hindi, try
2: it. Basit, wala akong German. Ano?
3: Wala. Nakagiderakan.
0: Pagpatuli mo, German cut o kunburi cut? Pati ka na. So, pila ka na katuig? Single dad, subong, miguay din?
3: Nang 5 years, so try.
0: Lawig na gali. Wala ka na kabalo kung sa din na itong imong asawa sang una?
3: Naman, halal, try.
0: Oo. Di may bata naman sa iban nga lalaki?
3: Wala, sa bata, try.
0: Ah, ikaw lang gidya ang nakabata. Gali.
3: Nara.
0: Grabe ka gid guro pa balbalon mo. Sa isa ka adlaw. Paano mo na nabuon tatlo ka bata sa isa ka adlaw kapila ka beses?
3: Nang mga 3 times to 4 times.
0: Wow.
2: Diba si lasaunan na.
0: Ala puyot pa ko no. Dilawan ko. Amo to ang nagaputi-puti sa paghambal kag gina sa impeachment.
1: You deposit yo.
0: Te, anong maalagad ni Troy kay ni Dolphis imo subong gabi imigo Hayden?
3: Try.
0: Ano malagad namon simo?
3: Ang ita talaw yan, Troy.
0: Pilang edad?
3: Arsa ko na ng 35 to 40.
0: 35 to 40 years old. 35, single mom pwede man?
3: Pwede i-try.
0: Aba, sigurado ka?
3: Try.
0: Okay naman na, kaya at least, ano bala ng tawag sinigani, hindi na ka mo mag, ano, magkinumod-kumod kay nga, may palarihos ka mo sa isa kang isa. May bata siya, may bata ka man, at least alalangay man Japon, tama?
3: Try.
0: Oo. Mga taga-diin man gusto mo, babatian kita sa Bacolod, sa Cabancalan, sa Canlaon, sa San Carlos, sa Sagay, sa Iloilo, sa Rojas, Calibo, kag Antique.
3: Ano na try?
0: Ang ara lang? Ang pauna-una lang?
3: Oo.
0: Oh, sige. Number mo, 09?
3: 081-053-7372.
0: Oh, sulita. Isa pa.
3: 09-81-053-7372.
0: Okay na. Deal na. Hayden, salamat. Mayang gabi.
3: Mayang gabi. Pasi matry.
0: Halong da. Salamat kin sa pagpamati. Ah.
3: So yes, salamat yun.
0: Grabe ang aton nga signal sa imugaan. No? Nagatinagasak lang.
2: Gani.
0: Kung klaro, no?
2: Gay, ko pa gani.
0: Kung klaro, no?
2: Correct.
0: Oh my goodness. Eh, pati naging ka mo nga number one na ta. Te. Mga bago na ato ng mga color.
2: Amugid eh.
0: Pero may mga daan man.
2: Sige lang bala, kahit consistent ta sa laya.
0: Oh, consistent!
2: Consistent.
0: Daw parehas man sa circumstances.

0: lewat bengalan?
1: Will Jennifer.
0: Will?
2: Will Jennifer?
1: Will Jennifer. O, taga sa Genesee, you know.
0: Dali lang, dali lang. Lipotan na lang yung pangalan, be, para mas klaro. Lipot ang pinakalipot na lang, gid. Si Will na lang, Will. Tama? Hello? Ay, nadula sa iyaya. Hello? Will Janser ko nun ba?
1: Hello, Troy.
0: Ilipotan na lang yung pangalan. Oh, si Will na lang itawag na mo, okay lang?
2: Will ka na lang. Hello?
0: Nadula mo ni Saman. Hello? Nga, no, ito. Bigado signal niya.
2: Nandun naman ako nagali, ah. Nga? Consequence of circumcision.
0: Circumstance. Nga ang nagbulagay ka mo because of circum... Ano to?
2: Consequence of circumstance.
0: Ari na. Will! Hello!
2: Hello!
0: Dula mo niya signal man. Hello! Away ka dyan sa... Ma-music kami! Ang oras, 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dalfi lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
2: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Sida, sige lang patulogo, no? Wala ka tulog kay inaay. Wala ka tulog.
1: Bugto-bugto.
0: Ha? Bugto-bugto. Nabirahan ka guro gabi ay.
1: Worry.
0: Wala ka nabirahan?
1: Wala.
0: Wala ka ng charter?
1: Ha?
0: Wala ka ng charter? O ko ng garter?
1: Ng garter?
0: Ay, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yahoo! And since the pain, herbal soap,
0: Anong sis the pin herbal soap?
1: Nani.
0: May nasisa ka bubular yung sildo na niya.
1: Risky herbal soap.
0: Na naman na ito endorser man.
1: Kutis po sila nanak. Kutis po sila pa.
0: Pabakal sa Mercury Drug Store, Southside Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Source, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 1. Good evening!
2: Good evening!
0: Hi, pangalan!
1: Hello!
2: Si Jan, sir?
0: Taga din si Jan? Taga Mulyeloni, gini mo?
2: Yeah.
0: Magiging friend naman na taga Mulyeloni mo. Hi, Jan! Kamusta?
2: Okay lang, sir. Mainit.
0: Ay, initan ka? Di sa amon katugnaw bala? Galing kay Dira
2: sa... Kung katugnaw ka sa mataang dari sa Iloilo?
0: Hindi kay Dira nga daan sa mulye daw wala na gida damo nga puno, no?
2: Wala spray sa o, wala mga kawe.
0: Tapos, ang dapyas ang ano?
1: Ang dapyas ang baybay?
0: Dagat. Kay palibutan mga mula ang dagat, no?
2: Yung mga building pa.
0: Oh, pero naka ano ka man guro? Ah, naka centralized aircon ka man na guro? Ah.
2: Hindi ko kasarang.
0: Hindi kasarang man. Pwede na tasubong makapa-install sang solar para makapagusto tagamit sang electricity. Oh.
2: Mm-hmm.
0: Ang kay Dolphy gani eh, ginahandom embalmer ye install. Embalmer. Kaya mo ng embalmer, Dolph?
1: Ha?
0: Kaya mo ng embalmer?
1: Mangkot ko, naisip lang sa piyak ko.
2: Embalmer, sir, sa buhi. Sir, embalmer, sir, sa buhi.
0: Amo man, namin ko, embalmer sa buhi.
2: Sorry, sir. Hindi ko
0: mali. Si Migo dyan sang mulye, Iloilo nga, nakatawag subong naman liwat. May tuyo?
2: Ma-request lang ko, sir.
0: Auso, sabi ko kung ano gin. Ano request mo dyan?
2: If ever I see you again.
0: Ay? Nga aman sa din ka makadtuaw.
1: Gani.
0: Ang tunos yun na, if I ever see you again, and I swear.
1: Hindi.
0: Alay to heaven, gali na yan.
1: Nang makita kang muli, amo na.
0: Sino gusto mo makanta? Si Debbie Boone o kung si Roberta Flack?
2: Roberta Flack.
0: Okay.
1: Mas ano na siya eh, mas origi.
0: Ah, si Roberta?
1: Yes.
0: Na ano man na daw yung mumili. Ginapabati-batian mo ko sa akong pangalan man.
1: Ha?
0: Roberta? Ang ako nupod lang sabong slow-slow gitsa ya bala. Lubat na siya. Sige, Migo, dyan i-prepare na mo ng amon CD para ma-play na mo ng If I Ever See You Again.
1: Well, CD kapag it's you.
0: Salamat, good Migo dyan. Wala ka nag-retonda sa mulye?
2: Wala lang, sir.
0: Okay, kung i-greet mo na sila karon makilala ka na nila nga si Jan Kao.
2: Sir, hindi mo sila mabati. Sir, kung magandal ko, hindi sila mabati nga ako.
0: Daw, nahidlaw na ko daw maglago-lago sa mulya sa una. Kaya magbit-bit sang surf, magpa-promo mo. No?
1: Oo, naka-ibot kami sa una, sir.
0: Manami na sa mulya. Bala, ikit-ikit lang ang balay. Gani. Tapos, ang kada balay may baligya sing niluto, hindi kayo magutman. Arab lang, pag gusto ka lang ya hilapa magtulog para pagbugtaw mo, bisan sa diin ka lang da, tupad balay mo ya, may kabaligya sing sudaan mo, no?
2: Oo.
0: Barato pa.
2: Gani, Ekan?
0: Gusto mo dyan mabailo tabalay? O di sa uma kami da sa ano, sa mulye?
2: Oo, bisan wala ko kwarta. Set up, how I wish to stay sa city.
0: Okay. Lamat, good me ko dyan. Mayong gabi, halong sa, ano ha, halong da ha.
2: Oh, thank you, sir. Oh, wala nang gagawa. Susunod man po.
0: Thank you, good. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay, next caller. Good evening, caller.
3: Hello. Hello, dog. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. Sione.
3: Si mo plug mo tayo ko number ko pwede.
0: Dali lang mga ilala pa kami gani kadali kay Muya. Pangalan anay para formal man ma-address ang amon nga pamangkot. Ngalan anay. Pangalan pangalan sir.
4: Hello.
0: Ay hindi sa mapakilala lang ito sa iba no, ari ng iba no. May gabi.
3: Troy, mga gabi Troy, ay do.
0: Oo, mano to?
3: Good evening.
0: Mano to?
3: Mo.
0: Mano ta ni?
3: Ay, Idol Troy, may patay ko text niya pa akong yarta.
0: Ah, sige, mangilala kami anay kung sinungalan mo.
3: Okay, ako na ganagin na Troy, ang si Velobla Troy. Si
0: Velobla Troy. Ang ginamamangkot ko lang bala una-unang ngalan, damo-damo si mo ginasabat, amo nang lingan ko bala mag-istorya.
3: Mangkot. Si Velobla Troy, si Vel.
0: Si?
4: Si Vel,
3: si Vel Dante.
0: Ah, si Will. Ang lipot na lang ang pangalan kay Gina, kautod-utod kay Iawan.
4: Si Will ka na lang, si Will.
0: Oh, si Will na lang alan mo ah. Will, sang San Dionisio. San Dionisio, Iloilo, no?
3: Oo, Troy.
0: Ara ka na subong San Dionisio?
3: Oo.
0: Very good. Pila na edad, pila na edad mo, Migo Will?
3: 30.
0: Hindi ikaw ni si Will ngang sa Saraga News Live, ha?
3: Ah, hindi, ha?
0: Si Pidong bala na.
3: Ay, Troy, gina...
0: Mayong gabi na gani, kina pa kami gambalo mayong gabi. Napanyapon ka na?
3: Oo.
0: Ano sudan nyo?
3: Eh, bawa, baboy, Troy.
0: Ay? Adobo, adobo kung sinabawan.
4: Mm-hmm.
3: Sinabawan, sinigang.
0: Wow! Ganamit! Wow, ang San Dionisio, di ba open na nadasubong ang karsadang shortcut pa antike?
3: Hindi pa man, rough road pa. Ginagayo pa lang, Troy.
0: Ah, rough road pa Japan until now. Pero damo pa na Japan may nag-rides, rides?
3: Ay, damo, Troy, damo, mga foreigner, damo, Japan. Kaya mga foreigner, gagatan dito po.
0: Makato tato sa San Dionisio Dol?
4: Pwede.
0: Padlaganon taton motor. Ano gani aton motor? Ano gani aton motor?
4: Ha?
0: Ano gani aton motor?
4: Motor.
0: Ang alan sa aton motor gadalon to kay ma-rides rides ta.
4: Kose.
0: Wala gito sa mong siya ulirat gito. Dula gito siya sa mong yan. Lipong gito siya nga halo. Ang gito siya sa so mong nga lang sa motor ta Rosie.
3: Rosie lang mo.
0: Lipong gito nga ako no partner. So pasensahan nyo lang nga kayo naka ano ni siya. Nakainom ni siya sa ano, Santon Plus Herbal Capsule. Baligin na patuyo siya.
3: Ako na, minatry.
0: Ang bot sa imo aga, sa amo kasi mo istorya pa ko gani. Sige na. Ay, nakanubya ikaw, Will.
3: Ay, kada isa pa lang, Troy.
0: Te, wala ka mo nagdayunay?
3: Oh, lagi. Lagi kami yung palad sa ano,
0: nagbulagana. Nagbulaganay ka mo?
3: Oh, Troy.
0: Congratulations. You deserve it. Kaya ang bulagan niya ka, o?
3: Ang kahit agay tayo ito, matila na tayo. Kaya, kada ko lagi pala, kung alam lang ito, bakit tayo ito, hindi ko man-afford mo.
0: Ah, balik kumbaga, ang gusto niya nga mabakal, dapat mahatag mo gid siya o kung ang gusto niya kinanglan hatag mo gid ayon.
4: Bil mo ko manggali.
0: Bili mo ko doon, bili mo ko diyan, bil mo ko. Ano gali work mo, Migo Will?
3: ga ano ka try ga collector.
0: Collector sang
3: mga durabak, mga pong.
0: Ah, canvaser. Tama? Ga canvas ka?
3: Collector ko.
0: Oh, ikaw ang
3: oh, mga collector ko lay mas baser lay man ang kamatay lay mo.
0: Ah, bali collector ikaw. So may ara ka grupo nga naga-canvas tapos kung collection na
3: oh,
0: ikaw
3: ang
0: nagalibot.
3: Hmm.
0: Oh.
3: Oh, try oh.
0: Ti amo na guro pag dumdum si imo damo ka kwarta kay kapangulek ka sang kwarta yeah, pero hindi galing imo. Dugay ka na na. Dugay ka na sa work na nga collector.
3: Dugay na mga 15 years.
0: Kung ako guro kolektor, pila na guro kabilog nga ako na uyab, manuhan lang mo. Dol,
4: ganit man.
0: Wala mo gina, wala yeah, mo gina, wala mo gina manuhan ang nagautang.
3: Why gid troy no adlog mo sing pay base mako sa rantala bud na
0: gid. Araw ka pa.
4: Dira agi nagsala, dira ka amo na guro ng rason nga gimbulagan ka nga man. Kay wala gani gi manuhan.
0: Ah. Dapat dugi da yon do.
3: Try.
0: Mm.
3: Mayarmada customer nga dali di sa roti bulay. Riyada na eh bulay na mga mabal na.
0: Pati ka na yung muyaya. Hadlo ka na nga. Si Dolphy guro imo pakan baso no ubo sa tanan lalaki ang customer ko.
4: Makanbas na ako kung ano ka laba.
3: Ato si Dolphy ko to. Ato si Dolphy ko to. Ay, manda pre niya.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae?
3: Palaban, Troy,
0: ha? Palaman? Ano man nga palaman? Cheese whiz? Sandwich?
4: Footlong?
0: Cheese?
3: Palaban sa kamo. Palaban sa kama, Troy, ha?
0: Ay, sir.
4: Wow, toot.
0: Hadlo ka gani nga manuhan.
4: Ang gini.
0: Amo pa na pangita mo. Ang kalukalay. Kung artista daw, sino kalukalay mo?
3: Hindi, laway ko, Troy. May pag-Facebook mo.
0: Di wala agad kalukalay nga nakamuno. Mga upod mo nga daw si Joros Gamboa ka o kung si Piolo Pascual.
3: Wala man, i-describe lang ako yung siwara, Troy, para sa inyo.
0: Sige, be.
3: Chinito Troy, tapos pasilong red lips.
0: Ba?
4: Ano ko no?
3: Macho.
0: Chinito, macho, taas macho. Ilong, red lips, macho.
3: Red lips.
0: Ah, kabalo na ko. Hindi na pagtapusa. Chinito. Hindi na kayo pagtapusa, kaya kabalo na ko. Chinito, red lips, kag mistiso, tama?
3: Taas ilong
0: ha. Taas ilong. Okay. Katsure.
4: The song red lips?
0: Oo.
4: Anong lipstick na usar mo?
0: Avon.
3: Wala ka ang video. Wala ka ang video pa ni Marilaga. Try ako muna ako.
0: Ah, hindi ko yan magpate. Mapate kami na. Sige, nambal mo. Kung may ara kaya Facebook ya. Ah. Kabudlay man nga daan. Maghaom-haom sa ginambal mo. Kay magwa siya na karon na... Dahil lang bala pa, isuri ako bala. Nay bala na, no man. Kabudlay man ako mag-aumaom nga mabis. Dali lang bala, gani may isuri ako, anay.
4: Katapong sa kami, bala, nay.
0: Bala, nay magsamo, bala. Ah, sige, ikaw na lang isuri ako, nalipat na ko. Isuri na?
3: Sige, try, ikaw na
0: lang. Ah, oh, sige, plug na lang number mo. Plug na number mo.
4: 09 ano?
0: Ah, hindi pa saya ka sa ulo yo.
3: 0908 0908 42 85 003.
0: Isa pa?
3: 0908 42 85 003.
0: Okay, salamat. Mengga be will. Bye. Okay na. It's 25 minutes after 11 o'clock. Kagarin ang request ni Jan sang Muliluni, Iloilo City. Ang title? Lipat sa title request yo.
4: Ano kayo? Makwan, if ever I see you again.
0: If I
4: ever see you again.
0: By
4: Roberta Flack.

0: It's 37 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa tanan nga mga nag-join kag nagpamati sa phone pal nga programa. Thank you so much man sa mga tech on duty sa buong gabi, sa tanan nga mga station manager. Salamat sa tanan nga XFM radio station nga naka-hook up sa phone pal. Sa ngalan sa ngamon nga CEO kag President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Dali lang, wala nagagawang imong audio ha. Nanunan na ang imong microphone. Be, liwat bi ko no be?
1: Hello.
0: Ginano mo na nga nadulara na?
1: Hello?
0: Liwat!
1: Ako si Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat, adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa itingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
11: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kapi sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blabayara ko yung mga balita, blabas yung amin, bigit yung mga DJs, nalakad,
5: wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: The premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: call your doctor. Bibili
8: sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid how?
11: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, namiang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ko yung mga balita, blah, so, namin, bigit sa mga DJs, nalakan, blah, blah, blah.
13: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
10: may how, kid, dapat.
13: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid how?
1: Tiki mo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhone Gold.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubil pasang na worm.
0: Santon Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, amin, mga DJs, nalakad, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee

every word that you say. You might not always see my love,

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Kidhaw.
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka pala. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin bigit sa mga DJs na nila.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kidhaw.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanaki, nag-atake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko sa mga balita, blam, so nami, bigit mga DJs nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Mas gari mo. Sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X.

Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Sabong yung adlaw siyang Martes, mga katrapa. July 7, 2026. 7-7-26. Mga katrapa, Martes na ha. Martes na kita nga adlaw. Kag... Uy, dapat preparar kita mga katrapa tungod niya mayroon sang bagyong Inday. Napasulod niya sa Tonyaga, Philippine Area of Responsibility. Pero hopefully, base sa DOST Pag-asa, hindi mo siya mag-landfall. Kagitip mga mo yun at mga katrapa, no? Kaya nga daan nga, mabaskog, mabulubaskog siya sa mga naagyanan niya mga katrapa nga pungsod. Kaga, as of... 5 a.m. today, mga katrapa, July 7, 2026, base sa DOST Pag-asa. Ang easterlies ga-apekto mga katropa no, sa eastern sections ng northern and central Luzon. Samtang sa local forecast naman ang Negros Occidental mga katropa mayara sang papangano dokon cloudy skies. Kag mayara man sang rain showers o kon thunderstorms nga mabatsyagan at tugay sang localized thunderstorm mga katropa. So, dalalanggit sa inyo mga payong mga katropa kung mga kalo kung kapote. Kung kamo ay may kadtuan o kung magkapadulong sa eskwelahan o kung olubrahan. Kay di, posible gid. Nga may rasang biskang panalitkilan o nga matabu yan. Subo nga adlaw. Sa liwat, Martes, July 7, 2026. Kag syempre mga katropa, live the live na kita sa ato niyong official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Good morning! Sa mga katropa natin nga nagatutok na sa itong programa, Adria sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyong atanan. Ano, sa mga katropa, pipis natin nga nagahimos. Sa ilayani, Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ilayani, Ms. Pa Mareno Montaño Villanueva, good morning. Sa kay Kim Harisco Rodriguez, good morning man. Sa kay tatay, no, kay Isoy, good morning. Kasi sa kay nanay, mandira, kay Tuto. No? And to the family Balinario and Diaz in Barangay Binubuan, Bago City, good morning. Oras natin mga katropa, alas 5:09 na. Amat-amat na bugtaw. Yon, amat-amat na bugtaw, amat-amat na himos sa subong iyang Martes. Tungod iyang mayara sa klase kag obra mga katropa sa ininga simana do wala gid holiday. So, panikasugta everyday. No, so tayo mga katropa, this morning, update ninyo ako sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas nga magadulong sa inyo sa hang, but that of course, kasadyahan. And magapangpukaw sa inyo kon aga! So mga katropa, oy, comment na Dria sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Comment na sa inyo mga pa-shoutout and pa-greetings. And of course, mabatian makita sa inyo mga tags sa karadyo. Yara kita sa 96.7 and 103.9. Sa kay Jill Windre, good morning. Danas ako na-share ah. Miya wala man kagapo, nag-attend ko na si VP Sara sa una naman ngadlaw sang impeachment trial. Ang iyang legal team lang ang nag-attend. Yes, you're right. Okay, siya nag-attend sa iya mismong impeachment. Ayan. Maningala ka pa. Why siya ganig-attend sa mga hearing ka kung ano pa na. Ayan pa sa pag-impeach siya iyan. No? Anyways, wala man tayan. Tama na ang impeachment ni Sara Duterte. Mga katrama ko ni Vice President Sara Duterte. Kaya nagsugod na kahapon niya adlaw. Na-impeach bala siya? Bukon, hindi. Ay na, no. Oras natin, alas 5:10 na. And mga katrapa, samtang nagapawati ka mo, nagatutok sa ato, nagabiyahe man. Ako nag-exercise nira. Ako nagakaon, nagapakalagap. Nagapamahaw na, no? Good morning sa inyo mga tanan. And update ninyo kita mga katrapa. Subong nga pagpampukaw, kunaga. And speaking of pampukaw, amunin nga mga music sa unang nagapukaw, gitsa ko na si literal. Mga kanta ba ni Max Sorban kag ni Yuya Villame. Oh. Mga ganitong mga kanta talaga ang nagpalaki sa akin. Kaya yung palaki sa sex bomb. Pinalaki ng sex bomb. Hindi, pinalaki ni, ano, ni Yuyoy at ni Max Sorban. Sa ulo ko nila ng kanta nila. Anyways, mga katropa, riwa para to lighten up your day. No? Dasig na para sa good vibes sa kanta ni Yuyoy. Uh-huh.
Na-miss nyo ba lang ang butchikik? Arewa, ayaba, ayaba, butchikik.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
8: Wala o hala agad ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM.
15: FM.

0: And nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning! Mga katrapa, nagbabalik ka na oras na 5:20 na. Alas 5:22. Subong yung aga sang July 7, mga katrapa, Martes, Singa Adlao. And syempre subong no, sa mga estudyante dyan, nakaputos na baka mo sa inyong mga pang panyaga karon ano, yung mga balon na nakapamlansya na baka mo sa uniform no, naka obra na assignment. Kaya kung wala pa ti amat-amata na medyo may tiun pa wa. Sa pala naghulat ka din isang niluto no, sang mother ni mo ang assignment nanay. Ena, kamusta galing sa eskwelahan no, sa mga kabataan? Ay, sa mga mother dear dira, ah, kag sa mga tatay. Dapat ginapamangkot yun yung mga kabataan kung kamusta sila sa ilang mga tagsaka-eskwelahan. And ako na naman yung mga struggles nila, kung anong ilang mga ganaps, may mga friends bala sila, kung may kontra sila, may gabuli sa ila, or whatsoever, no? Para may baluan natin ang status nila sa ila tagsaka-eskwelahan. And speaking of mga katropa sa eskwelahan, may nakapanukot na bala for electric fan, etc. Electric fan, floor wax. Ano pag usually gina electric fan, okay ka ba? Kainit-init sang tiyempo. Grabe kainit! Say for sure, mga pila ka mga public school daan, mga katropa ko, usually halos tanan na public schools. Di mayara gina sang kakulangan no, sa classrooms, sa mga electric fan. Abi, no? Di ang private, yak is, ano sila yay, no? Aircon. Pero yung mga public schools amuning makaluluoy. At the same time, nagainit. May nagainit na nga ito nga palibot at ito nga tiyempo. Kahit titanatanan nga ako, gilip pang utod ta, mga basura, diin-diin na lang, no? Kaya man mga damak ang mga tao nga ito. Tekonde. Nag-suffer kita tulad o konsubong. Kagati mga katrapa muna, no? For sure, ang mga kabataan ni hindi na muna ka-comfortable like before. So, muna ganito, wala pa electric fan na makaklase. Ilang subong hindi ka na ikaklase kung wala electric fan. Saka initon, saka ginuton. Eh, pero, labay lang. Nakapaamot-amot na dira sa, ano, sa mga electric fan ng mga students. Ako wala man. Basi may nag-pledge, no? Like, example, ay, medyo nakadawa-dawa ang isa ka-parent. Ako nang classmate mo dyan mayaman. Bali siya nga, ako na lang di ma'am sa ano, sa isa ka electric fan. Sa una sa muna kay gabayad, kami tag 2 ka pisos kada adlaw. Para makabakal electric fan for pila ka months na supot-supot. Or mapa, ano, mapabayad-bayad tag shin. Ako tag 50, basta mga dira-dira. Te, kamusta ka mo yan, subong? And speaking of mga katropa, no, nabalang electric fan pa na di, ano na ganyan, butong-butong kaysa ceiling. No, ceiling fan. Yung mga libot-libot, pwede mo man siya ka. Hindi, pagpalibuton, kaaway pa ba sa classmate ba lang? Lisi mo lang, tanan nga haangin. Kami niya, wala hangin, di. Kami di ba lambot? Gold old days, no? Dumaaway pa ba sa hangin? Kaya mga gani, ginot, oo. Oh. Anyways, mga katrapaaryo, sa ito niya nga, nakita nga, TikTok video, mga katropa, nga trending. Kaya man ang ilang electric fan, do naglala. Naginihaw na yung isla naman, gano. Kita mo naman, yun ang mga katropa, isa sa mga, ano no, sa mga appliances, gano. Ano ba ka fan? Di ba akong dumanuguba ng mga electric fan, no? Mayara, nga nagkakadlaw, nag-igot-igot, bala. Ang uni, mayara, mga do, nalumber neck, nga manok na daga, amunay, huwag pisik-pisik. Mayra man nga naghahala na lang katiyog-tiyog. O mayra man nga nagkakurog-kurog. Ambot na lang. Anyway, sorry mo mga katropa. Live subong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na nga ito nga TikTokan video. Ari na! TikTokan na!
1: Kung maiinitan ng electric fan na umiikot ay yung katawan por sila na nga rin o
0: Kita niyo to, ay nagatiyog ang ilis. Si Yash, ang mismo niyang electric fan ang gasagi tiyog. Pero wala na siya hangin nga ginabuga. Wala na yung ang hangin na gano'n, no? Nag-gwa ba? Kumbaga, wala na yung ilis. Si Yash, gatiyog. Ang mismong lawas na nag-electric fan. Matumtuman ko pag gitna or bus in experience mo na before. Na balang mga daw clip, ay, hindi mo siya clip fan. Pero na balang daw ceiling fan, na balang mga barato ko, na balang makatarpang, wala siya ring, balang wala siya ring, oo. Na balang i-captain mo siya tanay, kagpatiyog, nanti siya nga magtiyog, kagmaganda. Experience mo, nagsaksak mo siya. O nagsaksak mo siya, kakurog-kurog siya tanay, no? Tapos, captain mo siya, kag, builuhan mo siya patiyog. Kagdra siya maandar, kag magtiyog. Ay. Kisa, ano lang mo sa pulso lang. Sa pulso. O, sa, ano lang yun, sa, paano mo lang gina siya mapaandar, no? Sa, lain-lain yung household, lain-lain mo nang away. Kimera mo niya, dito yung, ano mo siya, danay? Saksak mo siya na yung pila ka seconds, at siya mag, init-init gawa mo pagtiyog, ya. For pila ka seconds, makurog-kurog lang siya danay. Pero mga katrapa, syempre, no, sa mga musin nga tiyon, titapat, aware man kita nga kung managuba ng appliances naton, dapat ipakay or isla na lang gid mga katrapa. Kaya tiba si magatuga pa ba lang maguba, tapos kung maguba, tiba si masunog dira o kung maglupok or whatever, no, masunog ang atong primalay. So dapat nga, aware man kita kag, ti atong halungan man nato ng atong mga gamit, kag ang atong niya nga panimalay. Kung hindi na madala sa kayo, ti, pamaypay na lang danay kasi sa gamitan mo nga tiba si mag-cause pa dira sa troubles mo sa mga electrical nga mga incident para mga tropa nung nga nainit tapos naglupok or nasunog, no? Dapat kabalo kita mag gawi, no? Sa ining nga mga appliances man. Oh. Oras sa ito mga katropa, alas 5:28 na! And sa mga katropa pips natin, sa ilayani, Mamis pa Marino Montano Villanueva. Ano nga, pa-good morning to show kay Sir Jelwin. Good morning. Sa kay Sir Arvi Chris Casires, mayong aga man. Kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa ilayani, Susha, ako, Sushisa. Grabe, dito ko. Nagpilitla pa ko sa pangalan. Kay Ma'am Shusisa Wilfredo, good morning. Sa kay Arvi Chris Casares, good morning man, no? Sa ila ni Arnais Irida, good morning. Kay Jeffrey Martisano, good morning. Sa ila dira ni Ma'am Melanie Martisano sa may La Castellana. Sa kay Yads Fernandez, good morning. And sa mga katropa pips natin all over the world, all over Negros Island region, sa tanan yung malambutan sa atong yung program, ano? Sa malambutan sa atong yung signal, magkawin sa atong yung Facebook live, ano? Sa TikTok, I mean sa YouTube, sa live stream kag sa Facebook. Kaya wala pa kita sa TikTok, gali. Sige lang, no? Namataba ito talang. Kag subungad lang mga katropa sa liwata, July 7, 2026, sa tanangin nga celebrar sa ila Yanga birthday. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Ay, happy birthday! Kag syempre, ha? Subong man yadlaw, don't forget yung magpasalamat and mag-pray kita mga katropa sa bagyo nung pasulod sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully, hindi siya mag-landfall. Hindi kita matamo, Andrea, sa Pilipinas, mga katropa, ka-imagine ang pila ng mga naguba sang tinaliktan yung mga bagyo, wala pa nakalaya. Oh, panan! So, dapat na hindi tanay kita na mag-suffer pa sang dugang halid sang bagyo kay wala nagid no, sang mga kumbaga source pa da sang ano da ano miskan bulig na lang sa gobyerno mga katropa daw hindi daan makahatag sa tagsa. So that's why tani hindi na mag-landfall kang hindi maapektuhan sang lubos sa Pilipinas na yung paabot ng bagyo na bagyong Inday o kung may international name nga Bavi, ano? Oras natin 5:31 na. Oh, hopefully, nakapamahaw, nakamudira ako naluto na inyong mga tinigang, nakahimos na this morning. Sa mga nagabiyahe na, halong-halong, inihinay lang ha. Kag-ingat, ged, kag-God bless man. Sa may mga tagko yung events, subong uko na may mga performance task or whatever man, dira yung inyo yung pag-ubrahon, subong nga adlaw. Sa may mga presentation, bala na, good luck! Salamat mga katropa. Thank you again sa pag-upod ninyo sa ato na programa. Dariya sa Exciting Pilipinas. Kita-kits naman kita buwas mga katropa. Dari lang sa programa nga pampuga ko naga sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, good morning! Happy, happy Tuesday! Ingat sa biyahe, mga katropa. Thank you so much. Good morning!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
4: mabibili sa mga butika.
5: Gusto

0: Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josiel. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tao nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede kamo da kabakal sang tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kon damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sini nga discount kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ton nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi nimo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban na ba nagapamahid paluha mo?
2: Kag ang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pag-ilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
2: Amo ini Sir Josiel, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josiel waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban kun abuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Ning siling mo bla kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josiel makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything ay ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sini nga digestive system sa tiyan and then gina-digest ina ka gina-process sa aton tiyan na mapuslan nun amon ni nagakadtong duga sa aton siring lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amon ang ginapagwata kon sa mga tubo pa balang iya siring bagaso amon ang ginapagwata ini na mapuslan ang problema sini kang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kung sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gud ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sini nga kondisyon sa sulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakit man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josil.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natong sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kung lifestyle related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
1: Baliskad ang epekto. Ha?
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay donami, hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo. Instead, to be good dapat.
0: The secrets of health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emosyon nga tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil, ano, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
0: The secrets of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The secrets of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
2: Iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sila nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sini nga anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong kumporming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa kita lang sini ka problema naton si Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sang complication, ang isa sang problema kun nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa duka budlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation Sir Josiel.
1: Kung naga edad ka.
2: Yes.
1: Why?
2: Kada gahina imo hulag.
1: I see. So number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, ambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilasin nga colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sini, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pag na ito nga himuon, supplya na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon siya, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josiel kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon naton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria Sir Josiel sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagid kimera sa sang spirulina. spirulina. Mm. Ang spirulina, hindi man siya direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sa gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, diri sini ang mga bakterya, diri sini ang fungi, viruses, dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Makabulig gid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
1: Makabulig, Sir Josiel.
0: Just like for example Premium D3 kay oil based ini siya. May virgin coconut oil, may malunggay oil pagid and the vitamin D3. Yes.
1: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 naton mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel, may mga oil ni siya.
0: Oo.
1: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthorn gold capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ini, Dok Leo.
1: Yes.
0: So makabulig ini nilas tinae ta.
1: Problema bang bala, Sir Josiel, sa mga constipation, ano, constipated, taas imo sini nga risk sa nagkarinlain yung mga infection.

0: Sang duha, tatlo ka adlaw, kun may mga tinai sang isda ina dira, o kun may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho gid.
0: Much more kun istak mo dira sang sinimana. Di maglayo ang sitwasyon susulod sa aton sa nga tinai, kun di kita maka-defecate, kun mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no, makapagwa gid kita higko.
2: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C, which is amo ining masami, kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pag yun ning manami, Sir Josiel, sa vitamin C. Kaya nga man, kung hindi mo pagkumplituhon ng kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatawag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niyo mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining higko.
0: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas. Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalance sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kunma.

0: in fact, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
1: No.
0: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadomid yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
1: Oh.
0: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santhon Plus Coffee Mix.
1: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti debiti ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot-up pa inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
0: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Lalo may iba na kabalong na mag-manage sila sa ringa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
1: Taba?
0: Yes.
1: Magamal ka-energized, nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santhon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impina. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
2: The Secrets of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. Hey, symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Ginasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Assist the Pain na ito, Sir Josiel.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isogaw. masuggest na ton tumarga po Sir Josiel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakosman sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Yang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki inyo sa mga butika kag pharmacy pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig si Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may aras ng ereksyon, kinanglan sang manami ng blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa imo sininga, tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantik ka, ikaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks. Kagiban pa nga kontra sa aton sininga, ginabatsyag especially sa constipation.
3: Southern Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to health!
6: XFM 103.9
3: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Pantone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
12: Mari, ang dami naman mga tindahan dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
13: Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
12: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mari. Salamat, Linoy.
13: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCT.
14: Mga katropa, excited!

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:13 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagud sa ding kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome, nadiri sa ton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Kagsubong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Igadulong naman sa inyo mga katropa ang mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dira subong sa aton sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita may raman sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Dira sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-download o kung ma-install nga libre ang aton nga official streaming app. Kagin nyo dira mabatian no? Sa XFM Radio Network ang kapin 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, Tumindanao.
2: Mga katropa, may arama kita sa text line na dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:15 na. Kag mga katropa, itong padulungan na ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagibang pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Mga katropa, itong padulungan, dugay-dugay ang update sa lakatsang panahon. Bangod ang Super Typhoon Bavi, wala pa sang direkta nga epekto sa pungsod Pilipinas. Kag para sa ato nga headline sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Nagduwa ng patay sa pagsalakay sang truck sa food cart sa highway Palakas sa Banwas ng Valladolid.
2: 14 milyones nga balor sang shabu na recover sa isa kalalaki sa Barangay 3, Bacolod City.
1: Pila ka mga katapos ang konseho sa Bacolod, pabor sa lihok nga makahaboy sa basura ng Victoria City sa Bacolod City Landfill. Kag sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Prosecution kag defense, nagplastar sang argumento sa pagbukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Senator Judge Escudero ginpili nga presiding officer.
2: Bilyon nga balor sa mahimo investment ang dala ni PBBM sa pagbalik-halin sa biyake sa Canada.
1: Kag para sa ating headlines international news, mga katropa.
0: Express Manila, international news.
1: Temperatura sa Europa ang padayon nga nagataas dala sang padayon nga forest wildfires.
2: Tatlo ka mga anak nga lalaki sa nagtaliwan nga si Ayatollah Ali Khamenei nagtambong sa iya funeral prayer.
1: Kag para sa aton nga sports, mga katropa. Alex Ciala nagtapos ng hampang sa Wimbledon.
2: Samtang sa aton naman nga showbiz news, mga katropa, isa ka aktor naguntat na pangaluyag sa isa ka aktres.
1: Para sa aton nga balita espesyal, kaupot si katropang James King. Ginaagop-op o kon molded nga tuna, manamit kuno kaunon. Alas 6:18 na. Ninyo na ba tayo ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Ang mga katropa, ini ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Atong padulungan, ang pinakauling update sa lakansang panahon sa pagbantay sa kay Super Typhoon Bavi.
0: Express Balita Weather Update.
1: Panay ng monitoring sa pag-asa kay Super Typhoon Bavi nga yara pasagwa sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Uli nga nakitaan sa kalayon nga 2,010 kilometros sa nasidlangan sa Central Luzon. Mayra ini sa maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pagmadlos tubtob 240 kilometers per hour. Nagahula gini northwest west northwest sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Kag posible makasulod sa par subong gabi o kon buwas nga aga. Samtang ang easterly so kon mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean ang nagapekto sa nasidlangan nga bahin sang northern kag Central Luzon. Sa Negros Island region kag sa Western Visayas naman, lauman ang magalumon tubtob maayo nga panahon subong adlaw. Kung may pagulan man, hindi pa ini makabing dalas ang super typhoon. Mahina tutob makasarangan ang huyop sang hangin. Sa rehiyon nga magadala sa makanay, tutob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. At ang padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Nagdangat na sa duwang patay sa nagluntad ng aksidente sa National Highway Porokdos, Barangay Palaka. Kung Palaka sa Banwas ng Valladolid hapon sang Hulyo 5. Ang mga nagtaliwan kay kilala kanday alias Ramily, 36 anyos, sa food cart vendor kag si alias Riana, 17 anyos, residente sa barangay Poblasyon, Banwas ng Valladolid. Samtang ang driver sang truck kay kilala sa kay alias Johnny, 57 anyos, kag residente sa barangay Dumanan, siyudad sang Bacolod. Suno sa kay Police Master Sergeant Eduardo Kumbonga, ang traffic investigator sa Valladolid PMP, na istorya ng pamilya ni Rihanna kag nagdesider o kag nagdesisyon nga magpasaka sang kaso, apang ilagi na hulat ko ng pamilya ni Ramily ang magpasaka man sang kaso batok sa driver nga nakahunong sa karon sa kustodiya sang kapulisan. Dugang pa ni Kumbonga, antes matabong aksidente gikan sa Banwa sa kandunin si June, bangod may aray ni isang gindulong kagsang pabalik na ginaaligar nga ining natulugan o kunapiyungan kag nabungguan ng food stall sa mga biktima nga ra sa higad sang dalan. Nagagawa sa investigasyon nga wala sa may natabo nga malfunction sa truck.
2: Patay ang driver sa motor samtang pilason ng angkas ni matapos nga makabunggo sa isa ka pribado nga salakyan sa tubang sa isa ka fast food chain sa Dalan Circumferential, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod, aga sang Hulyo 5. Ang nagtaliwan naging kilala sa kay alias Jessa, di galang idada, kaging kilala ang angkas ni kay alias Edseline, 35 anyos, samtang ang driver sang SUV ginkilala sa kay alias Dave, 84 anyos, kagresidente sang syudad sang Talisay. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit o kung TEU, gikan sa SOR, padulong norte nga bahin ang motor sa mga biktima. Kagpagkadangat sa lugar sang aksidente, nagliko ang SUV sa nawalang nga bahin sang dalan, padulong sa fast food, kag nakabunggo ang motor sa mga biktima sa natuong nga bahin sang SUV. Bangod sa mabasko nga pagkabunggo, nakaagom sang seryoso nga pila sa lawas si Jessa, samtang pilason si Edseline, kaglunsay nga ginpangdala sa ospital apang ginbawian sang kabuki ang driver. Sa karon ginahulat ang desisyon sa pamilya sang driver angot sa natabo nga aksidente, kag sa karon sa kustodiya sang kapulisan naman ang senior citizen nga driver sang SUV.
1: Dakop ang isang kalalaki matapos makuhaan sang masobra 14 milyon pesos nga balor sa Shabu sa gipatigay nga drug bust operation sa kapulisan sa Puro Camonsela, Barangay 3, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hulyo 6. Ang nadakpan gin kilala sa kay Fraze Melocoton, 25 anyos, sa residente sa Porok Bulinao, Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Office, CDEU, o kung City Drug Enforcement Unit, aras sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak si Melocoton, kaginakabing nga runner o kung kabayo. Nung kuha sa suspect ang 21 tanang kabang bultos ng shabu, kamiyaras ang kabugaton nga 2,075 grams nga shabu, kag nagabalor sang 14,110,000 pesos. Sa karoon na kaunong sa Australia sa kapulisan si Melocoton, kagpasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Patay ang isa kalalaki matapos nga ginlabo sang iaupod inom sa Porok La Roca, Barangay Santa Rosa, Banwa sang Morsha, gabi sang Hulyo 5. Ang nagtaliwan gikilala sa kay alias LPD Joe, 51 anyos, samtang ang suspect naman kinkilala sa kay alias Jomar at 41 anyos lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Morsha PNP, nagainom ang suspect sa balay sang biktima apang may natabo nga pagbaisay sa tunga sang duha. Tubtob nga nagkuha sa binangon ng suspect kaginlayon nga ginlabo ini o kung ginlabo sini ang biktima sang makapila. Kabeses giningagaw padala sa Morsha Rural Health Unit apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang ang suspect naman natigayon man nga madakpan matapos ginpatigayon ng hot pursuit operation. Nakahunong sa kustudiya sa kapulisan ang suspect kagpasakaan sang kasong nga homicide ang ini.
1: Hindi sa ginasiling sinkhole kundi sa lai o kung sa lain nga bagay ang kabagdanan nga suspended ang klase sa tatlo ka adlaw sa isa ka dako nga universidad kag isa ka private school sa Lasal Avenue sa siyudad sa Bacolod. Sir kay Earl Ramirez ang Disaster Risk Reduction Management, wala sila ginpahibalo kag wala man sila sang may ginrespondihan kung may delikado ang sinkhole nga nakitaan sa sulod sang university campus. Bangod sa wala man ginpayag sang tagdumalahan sang eskwelahan ang mayor nga kabagdanan sa academic retreat, rason nga nagbunga sa madamo nga pangunahuna nga mahimo may pamahog sa shooting incident sa sulod sang campus kung matabo sa adlaw nga Lunes, Hulyo 6. Ang isa ka private school sa bayan Giapon sa Lasal Avenue ang wala man sa klase kahapon bangod sa kasubong nga kabagdanan.
2: Halin sa 398 clustered precincts sa 2025 election, mangin 961 clustered precincts sa Bacolod sa maabot ng November 2 elections. Iniapahayag ni Attorney Katrina Trino Kanya ang COMELEC officer sa Bacolod City. Sunod sa kay Kanya, halos doble ang igadugang. Bangod na tungaon sa 2% ang sadto number of voters ngayon sa listahan sa isa ka presinto. Kung sa national kag local elections nga automated, tag 1,000 ang voters. Samtang sa barangay kagsang kulang kabataan na mangin manual gani ang number of maximum kada presinto ang yara lang sa 4 kagatos. Nagapahanom duman ang COMELEC sa mga manog kandidato nga hulaton ang pag-download sang forms para sa ila certificate of candidacy. Ang filing sang COC ang matabuman sa maabot nga Agosto 28 tubtob Oktubre 5.
1: Councilor Albert Torres Pino, ging klaro nga ang Solid Waste Management Board ang technical body kag hindi ang sangguniang panglungsod o kon SP sa proposal sa Victoria City nga maghaboy sang ilabasura sa siyudad sa Bacolod. Ginpaig man sini nga pabor ini sang posible nga pagpasugot sang siyudad kag maghimo sa rekomendasyon o kon kinanglan. Ipaig man sini nga magabenefit ang siyudad sa amo sini nga setup para sa waste to energy kon WTE project kag sa tipping fee nga sarang makuha. Sunod pa sa konsehal, ngayara sa 600 cubic meters ang basura nga makolekta sa syudad kag ang need sa ukon ng kinanglanon sa WT ang yara sa 1,200 cubic meter. Raso makabulig ni sa nasambit ng proyekto. Naibaluan maghahaboy sang 30 o kon 30 cubic meter ang Victoria City sa landfill sa syudad. Kag gintawag man sini nga uneducated kag unfair ang mga nagasagi komento sa social media nga nagapamalabag nga wala makaibalo sa nasabit nga tuyo sang syudad.
2: Nagpanindugan si Committee Chair on Human Rights Councilor Wilson Jun Gamboa nga hindi bangod legal ang proposal sa Victoria City nga magdala sang residual waste sa Bacolod Sanitary Landfill. Nagkakahulugan ini nga amon ang husto nga desisyon kag tugutan sang syudad. Sunod sa iya dapat man nga lantawon ang kabubuton kag kayuhan sa mga pumuluyo kag gipayag man sini nga ginarekognisar sini ang otoridad sang Solid Waste Management Board sa pagtalakay sa nasambit nga proposal bangod ginatugutan ini sang lokal nga gobyerno o konsang local government code kag sa mga lagi nga nagasuporta sa inter-local cooperation. Apang kinahanglan man nga pamatian ang opinion sa mga residente ilabi na sa mga nagaistar malapit sa landfill. Sunod sa pa sa konsihal nga badamo nga Bacolod noon ang nagpabutyag sang ila kabalaka sa nagagwa sa publiko nga proposal sa Victoria City. Lakip sa ilagay na mangkot ang kapasidad kag nagbilin nga lifespan sang landfill pati man ang padayon ni problema sa koleksyon sang basura sa syudad. Dugang pa sini nga ginapalambot ni Gamboa nga dapat pamatian sang gobyerno ang sentimento sang publiko labi na nga wala ini nagagi sa public hearing. Nagapati siya nga memorandum of agreement para sa pagdala sang 30 cubic meters sang residual waste sang Victoria City ang dapat lamang ipatuman kon suportado kag ginaugyunan sang Bacolod noon.
1: Nakakalusot na sa first reading sa sangguniang panglusod ang ginaduso ng Bacolod Medical Assistance and Health Navigation Ordinance nga ginaduso ni Councilor Attorney si Sang Distrito, kaupod sa Councilor Celia Flor kag Al Victor Espino. Ang proposed nga ordinansa nagatingwa nga mapabakod ang sistema sa medical assistance kag healthcare referral para sa mga Bacolod noon. So na sa proposal, himuon nga permanente sa syudad na programa nga magahatag sa mga residente sa pag-avail sang nagkalain-lain nga healthcare assistance gikan sa PhilHealth, Malasakit Centers, Philippine Charity Sweepstakes Office o kung ng PCSO, Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, Government Hospitals, kag iban pang mga pampubliko kag pribado nga healthcare providers. Lakip sa mga provision sa ordinansang pagtukod sa medical assistance kag health navigation desks sa Bacolod City Government Center, City Health Office, mga ospital, health centers kag mga barangay facilities. Ini ang magagiya sa mga pasyente agud mas mapadasig ang ilang pagbaton sang nagakaigo ng medical assistance. Isa man sa mga nagapangunang abahin sa proposal, amo ang no wrong door policy. Nga nagapasiguro nga ang kada Bacolod nun nga nagapangayo sang bulig sa bisan ano nga opisina ang mahatagan sa nagakaigo nga giya kag serbisyo. Kung maprobahan bilang memorandum o kon ordinansa, magatugot ini man ini sa pagtalana sang health navigation officers kag sa pagtukod sa medical assistance information system nga nagasunod sa Data Privacy Act agud mapabakod ang koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya kag healthcare partners. Alas 6:29 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kag giningin na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Caps.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan mga katropang detalye sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Nagsiling ang Vice Presidente nga si Sara Duterte nga ang desisyon nga personal nga magtistigo sa pagbista sa impeachment trial sa kabutang sang legal nga estratehiya kag mga kinamatarong sa konstitusyon kung sarili ng opinyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang wala sang importansya. Si Marcos nagsiling sang nagligad nga semana nga mas mahapos nga mahangpan ang tanan kung magatubang si Duterte sa Senate Impeachment Court. Makapila na kabeses nga ginpahayag sa spokesperson ni Duterte nga si Michael Puwang hindi nila makumpirmar kung magatubang si Duterte sa proceedings. Ang Vice Presidente nagsiling nga ang palasanon nagapabilin sa prosecution sa pagpamatuod sang iya kaso.
2: Ginaresto si Senador Dante Marcoleta sang Lunes kahapon nga adlaw sa kasong non-bailable plunder bangod sa kinaligar wala ginbuyagyag 75 million pesos nga donasyon sa iya kampanya. Ginmando sang Sandigan Bayan 3rd Division nga arestohon si Dante Marcoleta ani mamalida nga si Mark Defensor kag mga negosyante nga Sanday Aristo Cleveray kag Joseph Esperto. Suno sa abogado ni Marcoleta nga si Patrick Viles nagsungka ang iyang kliyente bangod diara na ini sa Sandigan Bayan bilang act of good faith sang ginpagwa ang arrest order. Ginkompirmar sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detention Group ang radakpan si Marcoleta. Ginupdan nila ang senador sa korte para sa iyang return of warrant sa mga alas 10:30 sang aga kahapon sa nag-abot sa Sandigang Bayan si Interior Secretary John Vic Rimulya kag National Police Chief General Jose Merencio Nartates Jr.
1: Ginkumpirma rin Department of Interior and Local Government to kung DALG Secretary John Vic Rimulya nga nadakpan man si anak kalusugan party list representative Mike Defensor kagang negosyante nga si Joseph Vargas Espiritu ang duha pa ka co-accused ni Senator Dante Marcoleta sa plunder case. Suno kay Rimulya nakitaan nga nag-istorya na isang day Defensor kag Espiritu sa isa ka coffee shop sa Quezon City. Gindakop sila dito kag Leon nga gindala sa Sandigan Bayan nagud mag-service ang warrant of arrest. Matapos ini ginupda ng duha sa talatapan sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa booking process. Sa karon tatlong yara sa kustodiya sa mga otoridad, lakip na si Senator Marcoleta nga una na kabuluntaryo nga nagsungka. Nagapabili naman nga at large ang isa pa ka co-accused ni Marcoleta kaglakip sa mga ginisyuhan sang warrant sang Sandigan Bayan nga si Aristotol Baluyot Viray.
2: Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagbalik sa Pilipinas sang Domingo samtang ginatapos niya ang iyang apat kadlaw nga opisyal nga pagbisita sa Vancouver, Canada nga nagpadala akong nagadala pauli sang binilyon nga balor sang pangako sa pamunuhan gikan sa kasugpon sa Canada. sa iyang pagbisita si Marcos Jr. Isa-isa nga pagsinapol. May isa-isa kapag sinapol upod kay Canadian Prime Minister Mark Carney nga nag-anunsyo sa mataas nga bilateral nga relasyon sa strategic partnership sa tunga sang duha ka pungsod. Gitawag ni Carney nga paglunsar sang bagong panahon sang pagbinuligay nga ginpadalman ang pagbinuligay sa negosyo kag enerhiya, depensa kag turismo. Si Marcos ang nag ang delegasyon sa Pilipinas nga naghiwat man sang isa kag ginpasangkad nga bilateral meeting upod sa ilang mga katuwang nga mga taga-Canada nga naghatag sang kasugtanan nga amo ang Joint Declaration of Intent na hanungod sa enerhiya kag dunang manggada, labor kag migration kag cultural cooperation kag isa ka memorandum of understanding sa pagbinuligay sa turismo.
1: Alas 6:34 na. Mga katropa, inyo na ba tayong detalye sa balita sa nasyonal kagininginadulon sa inyo sang Santon o konsang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based Vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At ang padulungan, mga katropa, mga detalye sa balita sa international.
0: Express Balita. International News.
1: Ginatos ka mga bumbero sa bugos ng Europa sa Domingo ang nakig-away sa mga sunog sa kagulangan nga nagpa-evacuate sa mga pumuluyo sa ilang puluyan sa tungang gabi kag may pagpamahog nga mahimo makapauntad sa isa ka hugna sang Tour de France race. Samtang ang temperatura nagtaas diwat sa mga heatwave struck region. Ang inferno ang naguba sang kapin 19,000 hektarya sang duta sa bugos nga Portugal, Spain, France kag Greece. Nga ang temperatura ginatagna nga magalabot sa 40 degrees Celsius sa pila ka mga duog. Ang mga sunog nagabot wala madugay pagkatapos ang heat wave sang Hunyo, isa sa pinakalala sa Europa. Considering sobra linibo nga ang kamatayan nga narehistro kag halos imposible kung wala ang pagbago sang klima sunod sa grupo sa mga siyentipiko sang World Weather Attribution. Sa pagtaas diwat sa mercury sa masunod nga mga inadlaw, ang mga awtoridad nagpabutyag sang alarma nga ang tuigan nga summer wildfire season nagsugod sang isa ka bulan kag timprano.
2: Tatlo ka mga anak na lalaki sang nagtaliwan nga anay leader sang Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei ang nagtambong sa funeral prayer samtang linibo ka mga tawo kag mataas nga opisyales ang yaraman sa funeral ceremony sa Tehran, Iran. Sanday Mustafa Maysam kag Masood Khamenei ang nakita ako nakita nga nagpangamuyo sa tubang sang lungon sang ilang amay sa isa ka dakong religious complex sa Tehran. Apang talupang doon nga wala nagpakita ang isa pa ka anak nga lalaki ni Ayatollah Ali nga si Mujtaba Khamenei nga ginakabig nga manunubli nga mangin masunod nga supreme nga leader sang Iran. Madumduman ni si Ayatollah Ali Khamenei ang napatayo po ng pila ka mga katapos ang iya pamilya pagkatapos ang airstrike sang US kag Israel sa Pebrero 28 nga nagtugas sa pila ka semana nga inaway sa rehiyon antes naglabot ang temporaryo nga untat lupok ka.
1: Alas 6:36 na. Mga katropa, nyo nabatihan ang detalye sa balita sa international kaginiginadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:37 na. Kagatong padulungan mga katropang detalye sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
1: Congratulations kay Alex Ayala. Pero napaslawan gid siya no nga magpadayon sa yaning hampang. Matapos ini nagpaalam na sa 2026 Wimbledon Championships kag siyang nalutos ni Jasmine Paolini sa round of 16 sa score nga 6-4, 4-6 to 6-3. Sa piyak sini gindayaw si Ayala bangod sa iya breakthrough run sa grass court Grand Slam. Siya ang nagaisano nga Pilipina nga nakalabot sa 4th round sa Wimbledon sa Open Era. Ang balita sa sports. Ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At ang padulungan mga katropang balita sa showbiz.
0: Express Balita. Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ang isa ka-aktor, mga katropa, ang naguntat na pangaliyag sa isa ka-aktres. Mga katropa, iniamo ang mga kapuso artist, mga katropa, nga si Alin Ansay. Kag mga katropa, ang girl mo si Sofia Pablo, mga katropa. May baluan, mga katropa, nung ining si Sofia Pablo, ang nagsulod niya sa PBB. No, kag ti mga katropa, ang iyang ka-love team sining si Alin on Alin Ansay, ang naghulat sa iya sa gwa. Kag mga katropa, medyo madugidugay na ini sila nga love team. Halin pa iya sa nga gagmay pa sila no, tukag bata pa sila mga katropa. Up to now, nga ti, yara na sila mga katropa sa legal age na, no, yara na sa 18 years old. Kaya ay, hindi ako sure no sa boy, pero ti 70 to 80, mga dira-dirang edad nila mga katropa. Pero ti, ang nasambit nga pahayag, ang nagwa, matapos siya sa pila katuig nga pagpangaliyag no, ni Alin Ansay kay Sofia Pablo. Kaya makita mo rin duwa mga katropa, makasiling ka doon ka baby face bala, no? Nang, kumbaga, ining si Sofia Pablo, doon ka grade school lang tulok ni iyang tsura kaysa sa PBB gani. Although nga, mas magulang siya compared sa iba nga mga housemates, mas bata siya tulukon. Pero mga katropa, nagwa ining nasambit yang ano nga balita sangin ako ni Allen nga hambal niya naguntat na siya kagula na siya nagapangaluyag kay Sofia Pablo hambal niya ano blako no kao ining ilang nasambit niya nga relationship ang ti wala na nagpadayon kay hambal niya wala man kuno ang sangin bayaan wala man sang nagpaasa lang wala man siya ginpaasa ni Sofia Pablo. Wala man sang ginbaliwala lang o kun sang ano man da nga mga rason pero ti hambal niya nga ano bala kuno how mayara gid ya nga ti may mga bagay bala mga katropa nga ti hindi mapurso no biskan ano kun mo kag hambal niya nga wala ya kuno sang ano bala wala ya kuno sang ginbayaan abi kong ginto bala between them mga katropa just that nga ti may mga bagay lang gid mga katropa nga hindi mo gani mapilit ang mga bagay-bagay amo nang balniya kag ti sa subong sa mga netizen nang balnila nga ti pero salot sila diapon kano kay Allen mga katropa kay ti makita gid nga genuine kuno ang intention niya mga katropa pero ti hambal sang ibang ka netizen ay hindi gali kamo hindi pagali kamo kay ti naanad mga katropa sa love team sila no sa mga ano bala na palagwaon sa Kapuso Channel nga ti amo na abi sang iban nga sila ang mudbiyahan nay na pero ti gapangaliyag palang gali si Allen that time kag ti sa karon amo na ino mga katropa base bala nga mayara sang balis ang iban nga ara sa comment section base bala nga mayara sang bag-o nga love team nga ibuuon no sa tunga sang dila base ipare si Sofia sa lain ni Paris man si Allen sa lain that's why nga ti nagstop no ang courting stage ya sang duha pero amo na mga katropa no ang bal nila gani kung hindi mapilit ti hindi lang pagpiliton kay masakitan ka lang sa ulihi no ti amo na mga katropa pero nagpasalig si Allen nga hindi iya bad girl si Sofia or whatever nga naging reason sang paguntat niya pagpangaliyag. Oras naton, alas 6:41 na kagang aton mga balita sa showbiz ako ng balita naton sa showbiz ang giladulong sa inyo sang aton niya nga habon nga pampaputi mga katropa. Una diri ang aton niya nga Santong Plus Herbal Soap. Pangaton ng Santong Plus Herbal Soap ang makaprevent cancer early signs of skin aging, makapaputi sa mga panit kag makapadula sang amoy baho kag germ sa aton nga lawas. Sa ini mga katropa, ang paragid sa bugos niya nga pamilya. Mabakal sa mga butika mga katropa kag sa tunyas Yes to Health Store, ang aton nga Santong Plus Herbal Soap. Siyempre, may isama kita kahabon pa. No, sa mga mahilig naman sa glutathione, dira kag Gojek, magpaputi. Nga ginimpunan pag ini nga mga katropas ang VCO kung sa aton nga Virgin Coconut Oil. Ginisa sa isa kahabon sa aton nga nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:42 na. Okay, do ka baby girl pag ina kay
2: Sofia
1: Pablo, no? Do ka, ano pag yun bilaw?
2: Do ka bata-bata. Do ka bata pa? Do ka grade school lang bilaw.
1: Do ka nini pa bilaw? Do ka, ano ganyan na bisaya? Do ka, ano ganyan term ni Saturn? Do ka wholesome?
2: Oh, no. Tapos lang niya tubo-tubo si Jillian Ward. Pero si Jillian Ward, kung
1: gani
2: tubo-tubo yung dalaga.
1: Oo, oh, chakto na. Sila gina-batch ni Jillian Ward na.
2: Pero no, si Jillian niya, may lawas-lawas. Yes. Nagiging dalaga-dalaga. Nagiging tulukon. Yes. Ano siya, ako tulukon mo siya. Bito ka grade schooler. Palang malawin mo ka grade 7. Malaw.
1: No? Oo.
2: Kabata.
1: Kabata pa git. Si Jillian, biti sa lawas. Si Jillian na.
2: Nga, naman nga. Tito, mas mature tulukon. Makambal ka git yan.
1: This is Sofia Pabloya, amo ng lawas, bala? Oh, ang term na sa ito, pitit. Alas 6.43 na, inyo na ba tayo makatropang balita sa showbiz? Padulungan, tani balang balita espesyal, ano bala ka namit? Mga pagkaon nga aton gusto, mga katropa. Hindi sa ang daan nga pagkaon, masilinat ang daan na hindi na na pwede. Kaya basi kung kaunon mo, malayanin mo nga pamatsyag. Especially na balang mga kanon, ginabulakan, di ba ang kanon? Mm. Kung mapabayan, ginagabulak ang kanon. Ang tinapay, amuman, may mga molds, no? Molds. Pero kung ano, pagida nga mga sa isang pagkaon, nga daan na ba, ma-store mo na ba, especially sa amun na ba nga sahay, isang temperatura sa sinang na suludlan, galain siya. Mm-hmm. O kung kisa ti ibaho, siyempre laing din. Mm. Pero dito sa ano mga katropa, katropang Mendel, dito kuno sa Japanese ako, no? Molded nga tuna. O, curious man kami sang sabor. Pero sa ilang ano dito sa Japan, namit ini. Storyanta ni katropang James King. Wa.
3: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Ginagupo kung ginmolds ng pagkaon, ginakaon sa Japan. Good morning mga katropa, ini si katropang James King at kagyari na naman ang aton nga Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, ikaw bala kung makakita ka sang bisan anong pagkaon nga ginaagupop na kung may molds, kaunin mo pa? Siyempre hindi no? Kabula ka bala katropa, dito ya sa Japan, okay lang. Bona, meet pagidya sa ila mo. Isa ka to ng ginmolds na ginagupluk na katropa. Dito ya sa Japan, namit pa. Ginhungod. Nga ginpaagupop mga katropa. No? Damol pa bala ang iyang agupop. Daw furry, daw balahibo, daw foam. Nagalawid mga 4-week piece nga mold age tuna mga katropa. No? Kita ya makakita sina daw ginmolds na hindi ka na yung magkaon eh. No? E panus na mo. Pero dito ya, special pagidya sa Japan, katropa. Ang tawag nila, Koji Mold, ukon Aspergillus oryzae. Ini mga katropa, kung nantawon mo, ang tuna na palibutan sang damol nga mold. So kung alagot-up ang molds, kung makita mo sa pagkaon, mapayak pagidya, no? Pero para sa mga Japanese, special pagidya. Ini isa ka essential ingredient nga makahimo sa bluefin tuna nga mas manamit. Tuod ka? Inikaroon katropa ang ginatawag nila nga mold age tuna. Ang mga Japanese chef, ginastore nila sa ang mga isda, no? Sa isa ka very specific condition, usually in temperature between 1 to 6 degrees Celsius, kag humidity between 70 to 85%, kagini ang makabulig para ma-develop ang ginatawag nila nga Koji Mold. Kag sa sulod siyang 4 ka semana, para sa ibang mga chefs, mas malawig pa kadi nga mga adlaw, no? Para kung nangini nga isda, mangin completely covered in a furry-looking layer of mold. Daw tuna gin-wrap sa carpet ba? Ang ini nga kondisyon sang isda, mga katropa, ang nagapanamit pagid puno sa tuna. Tungod sa isini nga Koji Mold, ang enzymes gradually break down proteins and fats kag nag-release ang amino acid nga nag-resulta sa ginatawag nila nga umami flavor. Pero hindi ni basta-basta itong daw ibutang mo lang da para magka-molds. Siyempre, in a very controlled environment. Ginaserve nilang ilaw as sashimi o kung sushi dish. Matilaw ka? Inangatod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Curious ang tanan nga magtilaw sa sina, no? Kag mahal. Kamahal na gali, no? Pero Mayara, pag sila katropang Wendell, ang ginatawagla nilang NATO, na bla? NATO. Soybeans na blaw? NATO na siyang tawag nga. Fermented soybeans, gali na siya, fermented na. Eh, sa stick siya, bla sticky. No, kung makita mo na siya, no, kapilit. Pero katila ko na, kapilagi ka beses. Kay, gintagaan ko na, gintestingi blaw? NATO. Buta mo na siya sang patis, kag mustard, i-mix mo na. Tapos nambit siya ko na kung isunad, ibutang mo siya samtang init pang kanon mo. Parehas pala sa aton ginamos. Patilawon mong iban nga mga rasa, hindi ka uyon. Uga, hindi sila. Same man sa aton sa Japan. Ang NATO na nila, which is, ang NATO na nila, delicacy na nila katropang Wendell. Mm. Same sa aton ng ano gani, ginamos kag uga, delicacy tama na din. Mm. Sila hindi ka uyon sina. Ang ila to delicacy ditong NATO nang tawag. Bisan ginatry ko, I don't know kung sa ako lang ha. Ginatry ko do hindi gid magsulod sa ginawa kun hindi ko ka uyon, no? Same sa iban. Do halos laban nga mga naga taste test sang sina, do hindi sila ka uyon pero pinaka namit ginaya dito sa Japan. Kag pinaka healthy nga pagkaon ang NATO. NATO nang tawag. Eh, bisan ano ta ka try, I don't know nga hindi kita to magsulod ginawa nga kaginhawan. Alas 6:49 na bago katapag may dalang oras sa dugin na kolabos na. Pero ang mga produkto sa Yes to Health no, ipakilala ta na lang ni kasi din ni mabakala.
2: Yes, mga katropa, ang aton yung mga produkto mabakal sa aton mga Yes to Health store kasi syudad sa Bacolod. Mga katropa, located sa door number 46 sa may Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man ini sa mga butika, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online, mga katropa, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Alas 6:50 na mga katropa sa managa celebrate sa birthday nila today. Happy birthday sa inyo.
2: Happy birthday kay katropa friends Andrew Burgos.
5: happy birthday to you.
2: 77 isa dan 77.
1: Oh, 77. Tapos isa din namo kopod 711.
2: Happy birthday so go on ta lang karon si imo lang ko. Mag-post sa Facebook.
1: May premyo na sa karon.
2: Wala na lang sa imo lang ko. May heart-heart. May galupad nga heart-heart. May ga-heart sa kilid.
1: Hindi lang pagbutang yung hearts mata.
2: Wala kita sa kilid na. Nagani mga shining shimmering na blabla.
1: Yes, so. Thank you again, Dan. Thank you again sa pagtamyaw, no? Sa inyo, direct katropang Wendell. Thank you again.
2: Wala ka na, girlfriend.
1: Double digit.
2: Double digit.
1: Ginpat, Dan ko na yung STL.
2: O, te.
1: City 33.
2: Wala, Ged.
1: Why, Ged? May basic pala yung swerte yun. Tablaw mo ka. Makapila pa ta. Makadugang-dugang. Sige lang, ha. Dason, bawi, next bula. Ang bula dan sa Castilla, pila apat. Apat, alam mo? Kaya sa Kadlaw, apat. Tablaw mo, no? May alas otsuhan. Pero sige lang. Thank you again sa mga nagtamyaw, no? Kag sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday man. Kabalo kang sinungdungan ta birthday. Do si Kapuso Adrian Bube, birthday man subong mo. July 7 na si Kapuso Adrian Bube. Adrian Prieto, happy birthday man. Ano? Sa mga katropa na to, dira. Sa mga kadungan ta subong birthday, happy birthday sa inyo. Ano? Happy birthday gali sa aton.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Sige, sa mga katropa ta, enjoy your day. Kag patayon no sa aton nga trabaho. Kag may God bless us all mga katropa. Good health and long life kay may bihon no kon sa tanghon. Oh, si Mobi mo lang ko.
2: Wow, ka perfect.
1: Yan. Oh, sabto man sa nanong Jun.
5: Sabto ka gina.
1: Sige ano? Salamat gid sa mga katropa nato nga nag-upod sa aton diri lang sa XFM Bacolod. XFM 103.9 Bacolod mga katropa. Salamat gid, no? Kag saliwat kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
13: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
13: System Pain!
14: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mag-alisa.

0: Dios and Doc Nelson Cadena.
1: Ame subong Doc Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Inom ka mo daan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga hindi kung mga stress man ka mo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga synthetic, bungga niya ang pag-protect sa ngayon mong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ilabalatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga maintenan sila tapos wala man sila maintain check up ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worse na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang nga pagantos ang ilang nga balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pa maintain kay nagpagsik ang ilang nga lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang maintenance, sige gi kamo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Anong hinihimo niya? Iyagi nano technology. Para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka Santon antioxidant, ara. Ang subrasintogeska antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging presence.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulokon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong huyak ang hangtang kagpanit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early

0: age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tan-aw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Inan, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 katuig, 4, 5 katuig, 7 katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
1: Visionex! Slay ang kaipitibo! Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang maayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Ibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix. Sister

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM.
2: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Payne.
18: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Santhon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 25 years old from Iloilo. Nung una mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa bagay. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: XFM 103.9.
5: Mare, pabili na ng sibuyas. Ipagliluto ko lang ang ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayon, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore.
6: Paano ka dyan, ate? Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at purwisyo sa komunidad ang pagtalo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
5: Lakot! Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
0: Isang paalala mula sa NGCP. XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye! Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin ngayon para mati. Welcome na sa pagpangalagad na dari sa Bullseye para magkong adlaw. Subong Petsa 7 na sa bulan sang Hulyo. Twitter's Mel 26 mga katropa. It's Tuesday. Musta, musta, musta. May pila ka bang kuturan ta? Musta nga itong pangita sa ginawala? Kumusta ang pila ka bang sitwasyon sa mga kuturan ta sa Negros Occidental? May aga sa inyo tanan. I hope okay lang kita. Despite sa mga pagtilaw sa pagpangabuhi ta mga katropa, ari rin tada sa gihapon, no? Padayon sa pagpangita sa kinawala. Padayon sa pagduso, no, sang kinahanglan naton sa aton panimalay mga katropa. No, at this point in time, damo sa mga bagay-bagay nga nag tandog sa pagpakabuhi ta, no? Both sa programang sa buhay ng tao, financial, emotional, environmental nga mga bagay, political, grabe, no? Ibota akong kisa, may mga reaksyon na ta, hindi insakto, hindi amo. Tungod sa issue sa politika dari sa aton pungsod, mga katropa, no? Pero sige lang, importante buhi, importante padayon ng sigyapon, importante sige-sige lang ang aton nga pagpangabuhi, mga katropa, no? Despite sa pinakamang sitwasyon nga ginagyan natin sa aton nga pungsod, no? Sa aton nga pagpakabuhi, mga katropa, sige lang, padayon lang ta Japon, okay? Oras natin, 7:18 na sa pagpakalagad ta. Welcome, ako naman sa katropang Wenselina. Support natin sa technical side katropang Junel Upsay, mga katropa. Update kami, tumtumaras Jess, sang aga, subong nga aga. Kumusta mga sudyante ta? Kumusta ang pila kamang kuturan ta, Drisa? Negros Occidental, mga katropa, pag sa bilog Bacolod City, no? Pwede nyo ma-share ang amon page, XFM Bacolod News and Public Service Authority or XFM Kabankalan, no? Paki-share naman ang ining mga pages para makapalabot man ta sa mga informasyon sa pila ka mga kuturan ta diri sa aton nga programa. Maing aga sa aton nga mga karinderya, sa mga kapihan nga nagapulo pangapi subong. Oh, mayong aga sa inyo, ha? Kabay pa, okay lang pakabuhi ta na. Pero may mga side bet mga kuturan ta. Ang ilang istorya muniyo may ginistoryahan barangay. Lapit na ba? Lapit na eleksyon mo. Oh, lapit na eleksyon. Ti, kung kisang istorya, politika. Kung kisang istorya, problema sa barangay. Ang istorya sa barangay, gliya, may planong panlagan. Gusto ba panlagan sa barangay? Ti, amon yung aton nga kultura, permino. Para sa eleksyon, kinanglan may problema. Para maka ano ka, para maka posisyon ka ti kaluluoy ni ang mga incumbent nga isuhan sa lablaw. Pilipinsa mo mga incumbent ka mga barangay officials natin mo. Oo. Pero sige lang, amo gini ang istura sang aton nga amo gini istorya itsura sang aton nga politika sa pungsod, mga tropa. All right. Oras natin 7:20 sa pagpangalagad natin sa atong lalintunan, mga abyan. Headlines. Pila ka mga balita, mga katropa. Tutuod lang ang istorya, ha. May mga threat sa eskulahan, di sa Bacolod. Headlines. May nabaton kita mga impormasyon, mga katropa. Angot sa mga eskulahan nga nag online class na lang, nagsuspender sang ilang face-to-face classes tungod sang threat, mga katropa. Subok sa eskwelahan, no? Wait, nakabalo kung ano ginman ang threat nga na kaya hindi man is mapabalo mo, no? Pero may nakuha tayo pila kami informasyon nga may ara sa mga threat sa mga eskwelahan. Kumusta, no? Hindi tayo pagtago-tago ni, ha? Base ba na magabot punto kag may lokpan na ta kag magginawa na ng mga isyo kag kung may matabo, ha? Pagkatapos gintago-tago ta lang, ipalabot nyo sa pulista, ipalabot nyo sa mga otoridad ta para marespondihan. Hindi nyo pag ligong-ligongon ang inigma informasyon, mga balita ni ang mga threat nyo. Hindi basta-basta sa mga eskulahan, palihog na lang coordinate man sa pulista para marespondihan, para himuan sa pamahagi, no? Nga ma-secure naman ang safety sa aton mga estudyante. Pero pa ka mga balita mga katropa, padayon kita. Ang trend subong sa social media sa Bacolod, ang open letter sa kay Mayor Greg Gasataya nga angot sa pag ula sa basura sa Victoria City, Dries Bacolod. Isa ni sa mga nag-trend subong. Kaga nagahinyo sa aton alkalde sa hindi magsugot no sa pag-ula sa basura sa Barangay Feliz sa mga katropa. Naka-obtain kita sa pinakadokumento angot sa sanitary landfill dira sa Barangay Feliz kag may mga reklamo ang mismo ha. Pila ka mga opisyal sa Barangay Feliz, may ara gali sa pending reklamo dira sa EMB ta. Iba raon tira karon pila ka update mga katropa sa aton nga pagpangalagad, may amunig liya. May ara gali sa reklamo. Plus, ang isa sang pagwa dire nga ang mga requisitos, mga papeles sa mga cells naton sa ginakabigta sanitary landfill dira sa Barangay Feliz. Wala paglimisuhan sang isising iban sini. Iba raon tayo mga katropa sa pinakabalitest update sa aton pagparagat, no? Kumusta na ang recovery sa aton Bacolod City Police Office angot sa isyo sang droga? May madugang pabala nga supply sang droga o kon confiscation, pagguha o kon pag sakote sa madlangko pa nga mga supply sang droga diri sa Bacolod. Mga katropa, hibalaon ta na ba? Suriyan-suriyan ta na karoon na. Anong timbre sang aton pumuruyo sa ininya? Ako, istoryan ta rin mga lagko ka may isyo, pero kung istorya na gani, pag naguba sang utok sa mga pamatanon ta, ay lain naman istorya yan. O, dapat kita, active kita. Dapat nag-participar kita. Ha? Ang droga, mga katropa, isa ni sa mayor nga problema sang isa ka komunidad. Ginagubaya utok sa mga kabataan mo, no? Kung may ara kita sa mga threat, mga katropa, sa mga eskwelahan, let's check base may ara da sang lakot nga droga, katropa. Because ha, sa mga recoveries, mga katropa, ha, last time to, ang naisip ta is 25 million pesos. And counting, damo pa kata, damo pa rin sa mga bypass operation. Tanahon ta, ang pila ka mga update karon na sa pagpakalagat ta mga katropa sa aton para tuntunan dirigid lamang sa Bullseye. Aray pa. Kahapon, nagsugod na ang impeachment trial no sang Vice Presidente kagintambungan sang prosecution gintambungan sang mga panel of judges no sa Senado na tambak ang issue sang legality angot sa sino ang magpungko bilang presiding judge kay ang aton nga nakita sa una mga katropa ang nagapungko tuya is ang aton nga Supreme Court chief o kon chief justice naton diri sa pungsod amo sang nagapreside sa nasambit nga sa impeachment kahapon. Isa ka debate ang naging abrigana para sa pagbukas ng impeachment trial kung sino ang magapungko nga magapreside sang impeachment kahapon no why pakabalo kung na ano mga why grabe no grabing debate hay no dito na naguot ang impeachment mga katropa tungod sang ginraise sang pila ka mga senador kung sino ang magapreside. Ang kampo ni Alan ni Senator Alan Cayetano mga katropa nagaparindugan ganapat gidman ang mapungko bilang presiding judge katropa is ang Senate President which happens to be Senator Wynne Gatchalian, ang incumbent sumong katropa ng Senate President. Pero may ginaduso ang piyak naman ang majority, mga biyak, nga ang mapungko bilang Senate presiding officer katropa si Senator Ches Escudero. Eventually nagbuto-buto. Pag buto-buto, tiperdigini pa naman mo na daan, no? So mo na mga katropa. Ako naman gani yasin ko namin tani kung Chief Justice kinman ma-preside ba para ang impartiality ba mga katropa sa mismo sang impeachment court mga katropa can hold over sa integrity kag honesty and the fairness. Amo lagi na brought up sa pila ka mga panel of judges mga katropa, panel of counsel sa Vice President mga Bian Kapon. Pero di naman kadtobrang impeachment mga Bian, no? Because if we talk about ang ginmention ni Senator Ches Escudero kapon, abaliha siya with 24 senators, 16, two-thirds of members of the Senate ang magaboto for the conviction sang presidente, no? I don't know kung mayroon mga remedyos na, no? Huwag ko kabalo kung anong remedyo. Huwag ko kabalo kung ano ang posible matabo mga katropa. But nonetheless, ang pinakamang sitwasyon is gusto ta, may balaan mga katropa, ang kaundan sa impeachment, no? Ining ginakabig na itong threat sa presidente pagkatapos ang paglustay sa kwarta sang vice-presidente at tumala ang pundo sang Department of Education, no, maging gamit sa gastos in just 11 days pagkatapos mga unexplained wealth sang vice-presidente. But nonetheless, ang ginestorya ta numero, no, kung sino ang mabuto for the conviction or sino mabuto for the acquittal, because ang humble day Sam Camilo po pwede na ma-acquit ang vice presidente mga katropa, no, kasadya sa istorya ni amo na pero kamaraites nga aton pag-istoryahan karon ni Dugay sa aton nga palatuntunan. Welcome sa pagparaganta mga katropa, ang pila ka mga utod naton nga nakatutok na sa XFM. Thank you ha, salamat gid sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, sa kay direct sa Talisay City Zones 15 Negros Occidental. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Thank you. Jessica Gonzalez, members of Plus Katropa listeners and solid supporters. Thank you. Salamat. Sa kay Ma'am Lia Lobrado, thank you so much. Salamat gid sa pagtutok kag pagpamati. Sa aton nga palatuntunan. Si Andy Molinido, salamat gid ha. Si Palay always naka XFM. Thank you. Salamat gid nakatutok sa aton nga pinakamang kulturan, no? We have Sir Lloyd Novales, kumusta ang mga paho tada sir na luto na gid man tanan. Basta ano, no, May amo ning tigpiraho palaho gid. Mga sinyo. Sa kay Sir Lloyd Novales, sinya katropang win, I didn't regret to voted Robin Padilla for senator last 2020 elections. Oh, he's a comedian. Nag-manifesto mato kapon si Senator Robin Padilla mo. Sinya, wala ko ya. Sinya, nag-ayo sa bulig sa Google. Kay sinya, technical, legal kag technical mo. Lingati, nangayo, gid siya sa bulig sa Google. Abot lang kung ay kukabalo kung nag-istorya na, gid man sila kung why. Pero basta nangayo siya, no? Kaya siya kinanglan na mabalaan, gid niya kuno mo, no? Si anon muna iya kay ti, amun ang pamaagis ang senador. Oo. Sa hibalo o kung na tuon angot sa isyo sa impeachment sa vice presidente katropa. Mangin happy na lang kita sa mga senators na to ng mga katropa nga naga panikasugman para makabalobla sa ilang mga trabaho, no, sa Senado katropa. So this is it, no, ang pinakama-update natin sa aton nga pagpanganga this morning sa aton palatuntunan. It's 7:31 katropa. Ang aton produkto, ang tatlo, ang Ultimate Trio, ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, mga katropa. Ara sa gihapon sa aton nga mga butika. Pwede na aton mabakal ni, okay? Pwede ka makakadto to sa mga butika to check sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Ang priority naton ikayong lawas ang pumuluyo ta. That's why ang priority naton i-presentar ang ining mga produkto nga makabulig sa pagpataas ang aton immunity level sa aton nga pagpangabuhi katropa. Okay, sa aton adlaw-dlaw Premium D3, mayari kita sang suplemento nga pwede i-ganiton pang dugang sa aton nga suplemento sa adlaw, no? Because ang Premium D3, mga katropa, is vitamin D na ginakwa natin ini sa adlaw, adlaw-dlaw. O kung ma-expose kita sa init, gina-supplementuhan kita sa vitamin D, alright? Pero hindi sa inap. And that's why may ara kita sang soft gel capsule. Pwede mo ma-inom adlaw-adlaw ang Premium D3 soft gel capsule with virgin coconut oil and malunggay oil, katropa. All extracted nutrients sa pila ka mga epektibo ng mga herbs, mga katropa, sa aton nga pagpakabuhi. Ang una nga puga, bla, sang lubi. Gata sa lubi nan amo na sa ginahimo sa virgin coconut oil, effective na sa mga katropa, antioxidant kag antibacterial. And ang aton malunggay nga ti Miracle 3, mga katropa, nga ginahambal sa pinaka eksperto naton sinya dako ang bulig sa malunggay when it comes to supplementation from potassium, from vitamin D, from the vitamin C, kagdamo pa, no? Nga mga makuha nato nga mga vitamins, mga katropa, sa balunggay. That's why ara na sa aton nga Ultimate Trio sa mga suplemento katulad sang Premium D3. Ara man sa mga katropa sa Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold naton may ara sa mangosteen, ampalaya, malunggay, kag garlic, spirulina, katropa, no? Nga mga ingredients nga magpabakod sa aton lawas. Ang mangosteen ginakapig ni sa nga antioxidant, ang apalaya nagaregulate sa aton blood sugar, mga katropa. Don't you know nga everyday sa kaon, kada kaon naton may nagaluntad nga sugar spike, no? May glucose spike kita. So gataas ang kalamay ta. Kung kisa ginatuyo ta, ang abal nila bala ko, no, nga baboy-baboy syndrome. Epekto man sa pag-spike sang kalamay. That's why gratuyo ka. Next is ang barunggay. Sa nambal naton, grabe nga mga suplemento, Miracle Tree, may ara sa mga na kumpletong mga vitamins from A, B, kag ang vitamin C, ara man sa malunggay, katropa, no? So essential kayo, eh, no? Importante siyang mainom ta. Plus ang garlic, ang garlic naman may ara kita sang isa ka component da, ang alisin. Pero hindi mo makita kung simple lang taon mo na ang garlic, kung kiharon mo na sa naghihibi ka, no? Pugaon mo na sa, kung puson mo na sa ganuha. Ini-enzyme katropa, nagagawa ni siya para proteksyonan lawas ta, no? Bulig para kontra pamatay bakterya sa lawas. So bulig man eh ang garlic, mga katropa, spirulina, no, anti-inflammatory. Taran nga mga bukol-bukol ang aton nga ginabatsag, it started all sa inflammation. So para hindi na magdugang pa, kag maglain ang epekto sa mga katropa, earliest now, no, take na sa Santon Plus Gold. Alright, so amo ni mga suplemento nga kinahanglan naton. Pero kung nag-edad ka na or immunocompromised ka na, ginakategorize ka na nga immunocompromised because ang ginainda mo nga masakit, katropa, might as well inom kita sang vitamin C. Okay? Nga, sa nag-edad ta, nag-amat-amat manhina ang aton nga pagpudpod, pagproseso sa mga vitamins sa lawas naton, no? Kung kis gakaon ka, you thought nga okay na siya, ma-absorb na sa lawas ta. Not all nga mga lawas, mga katropa, maayo ang pagproseso sa mga vitamins, minerals nga kinanglan sa lawas ta, katropa, no? Ang Santon Vitamin C, makabulig ini sa pagpabakod sa aton immune system. makabulig ini sa pagpabakod man sa atong depensa kontra sa mga masakit. Nagpabakod ini mga katropa sa pagproseso sa mga vitamins kay kinahanglan sa lawas naton ang total absorption. Amoring role sang vitamin C, no? Kung mag-inom ka, mambal ka, ay nagiting-iting apon guya. That's because ang vitamin C mga katropa nga ginapanami ya ang epekto sang ang bulig no sa mga vitamins salin sa ginakaon ta sa lawas ta. Okay, so mo na tatlo ka mga produkto, that's why ginhambal ta ultimate trio mga katropa, because kinahanglan talaga mga suplemento para pagpabakod sa lawas ta. Alright, oras naton 7:37 ha. Sa pagpangalagad ta, mga katropa, sa nabal natin, update ito, tumalas just sa pagpangalagad ta, dari sa Bullseye, on a Tuesday morning, July 7, mga katropa, today happens to be the birthday sa katropa ta, si katropang Franz Andrew Burgos. Happy birthday! Aril, hindi karoon ng punsyon. Karona, no, happy birthday ha. Katropang niya, Franz Andrew Burgos, ang aton niya upodi katropa ta sa XFM mga katropa. So, oras na ton, 7:37 na. Mga commercial ko, haboy kong pila ka mga app na, pila ka mga obligasyon ta. Pagkatapos, balik kayo kita pagkatapos yung mga katropa. Stand by.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
4: nilag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balik na mga katarap sa pagpaparagin natin sa aton palatitunan rin sa bullseye. Ginacheck din yung mga katarap because ang trend subong sa Jack IT ang aton niya pila ka mga kauturan nag-post sa social media. Ginatag si Mayor Greg, no? Angot just ni istorya sang basura nga ihaboy sang Victoria Street sa Bacolod. Kahapon mga katarap na ka-istorya kita sa so chairman sa Committee Environment, Councilor Homer Baez, angot sini, no? Pero nonetheless, ang istorya is amusni, no? Sa isa ka bulan, isa lang kadaw dump truck ang ihaboy sang Victoria City, there is Bacolod. All right. Now, the daw lantaw sang Bacolod Solid Waste Management Board katropa. Ang doable man, kaya man, okay man lang. Ha? Pagkatapos, mabakod pa nga ito nga, bakod pa nga ito nga relasyon sa Victorias, no? Pagkatapos, ang istorya is base nga pwede nga maka-plastar kita bilang isa ka-una, pinakauna nga syudad, ka-tropa, nga at least nakabulig sa ito nga mga syudad, iba ni mga syudad. Kaya kung kita naman kung magkinanglan, base ibla, no, this ay rehan man ta. See, so it's more on relationship. Now, question of legality, the legal man. This has been a practice ang pila ka mga pila ka Cebu, I think, no. May mga syudad to nga naghaboy man sa Cebu, I think, no. Mga lugar dito sa Luzon, mga katropa. But question of interest sa Bacolod noon, katropa. Maybe, no? Di rin naman ta nag-alang-alang, no? Kaya kung ang interest ng Bacolod nun, anong interest sang Bacolod, no? Sa pag-akomodar sa sunod sang Victoria, sa mga maghaboy sang ilang residual waste, there is Bacolod, mga katropa, no? Pero more and above, Aria, this is just the tip of the iceberg. Because nga ti may ara sang dako nga problema, gidman mo ang basura diri sa Bacolod, no? One is daw kadamo sa mga nagreklamo sa koleksyon sa basura, ang hinabuyan ay sa basura diri sa Bacolod. Next ang preparation sang aton nga sanitary landfill if it's ready, plus ang pagplastada sang solid waste sang energy waste to energy program. Nga ginambal sang sangure pollution naton mga katropa, nga way pa ni matapos ya. Why pa rin maplastar? No, so irrelevant ang istorya nga i-connecta ang istorya sang kinahanglan sa Bacolod sang damo nga basura para sa waste to energy program niya, no? So gin-discount na to sang sangguro palusod, no? Sang pila ka mga komitiba o kun sa committee environment nga balman sila, layo na naspatad istorya mo na. Pero mga katropa, nag-acquire kita, naka-obtain kita sa pila ka mga papeles mismo nakuha naton sa pila ka mga sources naton, may ara sang sabat ang EMB, ang status ng aton sanitary landfill dira sa Barangay Felisa, kagreklamo sa mga tao sang bako nga ginatuga sang ining basurahan mga katropa. Pero this time, check on tabi kung anong posisyon kay last person to talk about the effect sang basura, katropa, is none other than the punong barangay sa Barangay Felisa. Nagkantong patrol para makaistorya kagpila ka mga residente nga apektado sila yung ginakon na ara sa barangay Felix sa mga katropang. Kung istorya baho, nagligad pa rin istorya mo nga may ara sang baho nga nag-lab-out dito sa Bago City, dito sa I think Dulao nga area. Nga nag-lab-out pa ng baho mga katropa, no? May isa kita nga nakuha to nga isa ka residente sang isa ka purok sa Bago City, Murcia, nga nag-lab-out pa tong baho until now nga napatay tong iyang nga napatay tong iyang bana kuno tungod sa baho sang basura mga katropa. Nonetheless, ari ko si katropang Franz Andrew Burgos gitutukan ta ni mga katropa didto sa Barangay Felisa kun ano ang consensus kun may sabat kid man ang barangay kapitan sang Barangay Felisa at this point of time.
3: XFM Live Reports.
6: Best time ko ang tas katropang Franz Andrew Burgos, ang birthday boy. Katropang Franz, mag-aga, happy birthday. Yes.
7: Ito Marvin, thank you again. Pedro kita sa usually sa karoon sa sudan sa Makulod.
6: Uh-huh.
7: So surrender ang dako gini nga talamang kutanan sa kanan, no? Ang matura sa Iban. Sa Luron, tabi ya. Parang galing kita pa Marvin, ang parang gipiling sa kapulo naman kita. Muna di ang, ano gito, ang Halabuyan bala. Parang landfill kita pa Marvin, ang Makulod City. So amuni ang gina... tuyo gid nga habuyan sang basura. Gikan sa siyudad sang Victoria. So sa aton diri katropa Irwin nga pag pangusisa, pagkuha sang dugang pag ining mga detalye, nagtingwa kita nga maka kuha tani sang dugang pag nga komento pala. So nanu ni ang disposisyon sang barangay. Tingwa kita kay Kapitan Paran. Sa barangay Pilisa, sa Irwin, pero ganito yung nagpamalibad siya sa atong nga magsabat, no?
6: Ah, okay. So, naka, nagpamalibad, gid mo siya, katropang Franz?
7: Ah, si, nagabagi siya nga, hindi sa mag... magsabat. Eh, si, magpadalom na ang issue.
6: Ay, ang okay. Hadukan sa magpadalom? Sa
7: respetar sa man.
6: Oo.
7: So, kay, abalin sa akon, tawo na lang pamangkutan, ha?
6: Oo. Playing safe? Eh. Playing safe si Kapitan? Kapitan, hindi ka magpunso pilato. Kami ang responsibilidad ka sa mga taga-barangay Felisa.
7: Yun eh. So yan yung dapat ka tropa Irwin, ano mo? Kasi dapat ang salandigan sa tao pala. Kasi siyempre, siya may barangay mo.
6: Correct. May say this, ha?
7: Oo, yan yung dapat re-decision. Ano ginaling talindugan niya?
6: Ihaboy mo sa mga tao kung anong nila...
7: Hindi ko lang taon sa ang gusto nga proseso. Pamatihan talang payas ng ato niya mga konsyalis na rin.
6: Oo.
7: Unaon, ginadad sa Katrofarwin, pangonsego mo.
6: Correct, may consultation dapat.
7: Pamatong ginadad sila mo.
6: Oo.
7: Before na i-proceed sa SP. Before na talakayon ang ina nga bagay.
6: Oo.
7: Kung maugyunan man sa SP ang hangyo sang kumuluyo, derati.
6: Oo, dapat may posisyon sila.
7: Oo. Kitaano na lang nakaroon kung ang kapitan ni karon ano na eh.
6: Oo.
7: Wala kang mag-agatag kumento.
6: Chill lang si Kapitan. Chill muna, Kap.
7: Ate, balis ako. Kaya kita lumang show. Ako naman nakaroon ng basulon na.
6: Ay, hadukan si Kapitan basulon?
7: Oo.
6: Grabe ba?
7: Sige lang. Kaya si... Ang muna iyang pinanumpaan bilang barangay kapitan eh.
6: Nga ginasumpaan ko nga kung may problema, tao ang pamangkutun nyo.
7: Oo.
6: Ay, siyang
7: basulon.
6: Oh. Oo. Ay, naku. Kap, sige Kap ah.
7: Pero, Katrofarwente, piling sa kapitan, nangyong na sinulundon ta. Sige na, Restito, tamang sinanumpaan niya nga pamangoto ng tao. Sige sa tao, kita na mangkot eh.
6: Oh, mangkot sa tao, tuturon ta.
7: Kaya, ang tuwa tao, itong pinamangkot, itong lakit dito sa landfill, oh.
6: Oo.
7: May palapit lang ito sa landfill mo.
6: Oo.
7: So, why na kita nag-pinipret dito sa sulod kaya hindi ginagawala?
6: Hindi na pwede. Oo. Hindi na pwede.
7: Kaya hindi pang sugata lang mga tao na nag-i-listar ko sa sulod, lapit.
6: Oo.
7: May isa kita dito pa, Irwin, yung historia. So, may kapit isang kilometro siguro kata pa, Irwin, ang iyaning na distansya mismo dito sa ano?
6: Oo.
7: Sa bahin sang landfill.
6: Mm-hmm.
7: Naging kilala talang sinanay Susan niya.
6: Okay.
7: ang makatis na niya sa niya, ngay, ng kamusta diri, no? Kaya tigas sa Arvin sa mutong oras, kalabot yun na ng baho sa kasura sa ila mo.
8: Oho.
7: Kaya mismo nagabot dito ng istorya sa iya,
8: kaya
7: ang sumusong baho sa basura, nag-anigin na, no? Nagalabot yun na itong dapya. Ipa makatis na, ngay, kamusta diri, anong trabaho, tanay? Kaya nga, kapamasura lang man ito niya. Pero yung imuning mambay kay basura sa iban niya po di sa aton nga lugar. Kaya nga, hindi siya magsigot na iyan.
8: Ay?
7: O, hindi si nanay ah.
8: Hindi siya magsigot?
7: Saan niya nagkapangabuhi siya katrapa Irwin?
8: Sa basurahan, saan nagkapangabuhi ah?
7: Oo, nagkapangabuhi sa iya ah. So, mga pagkisahin, tinga ah, manay. Ay, kapamangkutara, kung libre na blok, kung hindi.
8: Residual ni sa mo.
7: Oo, sa Katarwin.
8: Oo.
7: Iwan ta ka ba lupa? Siko may mga hospital waste dira or kung
8: na napagdating ng
7: mga basura, dati nga ang pag-specify sa basura.
8: Oo.
7: Sa basura nga gin nga tuyo, eh, diba, ihapoy dira sa basura.
8: Oo.
7: Pero so, no, kaya mo na Katarwin, ang muna yung concern sa, ano, no, sa mga residente dito, especially ni Kinanay Susania, kung limpyo na o hindi na basura. No? Kaya ito, pag pinig na basura, makasulod yun sa ulo na ito, dito mo. Ito na lang ang malibyo pati. So, doon silingon din yung nanay, kata sa Arwin, bang si Pilos na hinakot lang ang mga chemical pala.
8: Oho.
7: Bukon mga hospital waste pala, no? So, amun na palang doon silingon niya kata sa Arwin. Then, yun ng pantaman na amun na siya maayan, eh, di siyempre ka pangukay na sila. So, for how many years na siya sa Farwin, yung dry siya nag-i-star, nakabulig na ni gani ko na siya pagpamasura dira sa eskwilas pataya.
8: Oo. Oo.
7: Mga apoy na. No, no, naka-ibawas ng labis ng papalos, pamasura lang ah.
8: If
7: tingin pa mga, tangin sa katro Farwin, sinay, sa muling sitwasyon ng pag ano ko din, ninyo, hindi niya pangagad daw, hindi pagpapasuri, pagkahon niyo dami. Kaya, dito pa kami na gani kakao, kapausong basuraan to. Doon kayo siyempre, nagpamasuras natin. Puro tig pala niya, gahap na ka ito pang Erwin.
8: Oho.
7: Dito sa ganito nung kakatabon ko, dahil sa gutom, dito lang sa ganito nung kakaos ko, pao.
8: Oo.
7: Dito na, nag-blabla. Puro ganito ito pang Erwin, ang walang ginang ilay ang panituban, is hindi ito sila nagsugod, no? Hindi nila yung pagpaburan, na ang basura sa iban, eh haboy din sa akon, kasi sa makulod, katro pang Erwin. So, kristal na muna din yung sitwasyon sa pagpangabuhi sila na nag-rely sa basura, hindi nga na digulang katapurbin.
8: Oho.
7: So, para sila yan, kung paano pinya ka nunos, so, hindi kita pabor para sila, so, hindi sila yan gusto.
8: Oho.
7: Kaya, mag-pastrisan. Pakulot katapurbin. Oho.
8: Pamati
7: ato na,
8: oho,
7: sinanay Susania.
8: Oho.
9: Tingin ni. Susania, biray.
10: Pila ka na?
9: 66
10: okay. Tinay, ano na ang mambal mo kay bangod nga direk ko ni Aboy ang basura sa Victoria's kung ikaw pa makotodok kaila sa'yo mo?
9: Kung sa amun, ya gamang kami naguro mahimo kung ang management na ya sa kuha na mong mapasugot. Tiway na kami da yan. Di, kung magpamalabag man kami da, way man kami mahimo gyapon.
10: Gani mo.
9: Kung ilan ay kasugtanan.
10: Pero okay lang man sa inyo nga, Dre, tapok ang basura sa iban.
9: Kung kontan ito, hindi eh. Kahit out of, ano na na sila yan. Lapaw na na sila yan. May kaugalingon man na ito sila nga ilan mo. Pero kung sa depende sa management.
10: Depende. Pero tinay, ano gini ko lang abuyan nyo na kiti, lapit ka mo din mo, no? Kailan lang kami tros ang distansya din mo?
9: Oo, oh, daw.
10: Tinga pang isago. Masura ka man
9: eh. Oo, nga pang mukay ka lang daw.
10: Hindi, kamusta mo na makita mo? Ano na?
9: Ang makakabang-tabang man sa... Oo, sama kung may kapinto, kung may estudyante ka. Ako sang una, dahil sang una, lain man yung patakalan, adlaw-adlaw, sulod kami. Tidra ko gakwa sang ginapa-eskwila ko sa kabataan ko, pabalon. Bayad sa ilang exam, ginasupot ko na.
10: Gani,
9: kagpag ano ipakilo, hindi makatabang-tabang yes gawa.
10: Pero nai, nakaistory ang konseho sa inyo sa barangay.
9: Why
10: man sila?
9: Why man?
10: Pero tito, say mo, no, kay ti, baka bulig man tanisin mo, dugang basura, kay itampok dari ang basura sa iban, kay ti ikaw nagpamasura. Pero ginabalabagan mo kung ikaw pamakotan. Pangindi.
9: Pangindi lang gini. Okay. Kay ti, hindi na yung sakit, makulog.
10: hindi na insakto para
9: sa iyo. Wala man kami kabalo kung higko ina o kung hindi. Ang rason naman sa iban, ang kwa naman, basi kung dula ako nung makadibuy nas makakita ka mga
10: kung ano. Basi kung may hara. Kasi may gold. Para sa inyo, may kwarta sa basura.
9: Oo.
10: Mapuslan niyo pa
9: yan. Kailin ko naman niya, mayroon na akong hindi tama kahigo. Good. Pero kahit ko nagtener na, bahaw din na iyo. Ati sa palibot.
10: Bahaw din na iyo. Galabot eh.
9: Galabot
10: mo. Kalimauan ko gid niya.
9: Oo, galabot mo. Gid pro pa ano-ano. Malang buro ko naman.
10: Tabo-tabo lang.
9: Hangin.
10: Ah, okay. Mm-hmm. Di, ano sila yung mga, may mga apo ka dito? Anong pamatsyag niyo?
9: Mga amon apo. Ako na ko isa malang kabila.
10: Why man may ginabatsyag?
9: Why man gid sebe naman na.
10: Why man may ginagalain.
9: Dawal yung sa unang kabataan. Dari do. Hindi man.
10: Kawain mo.
6: Immune na muna. Immune na siya.
10: Kung, mula na galing concern nyo, no? Mga basura, galabot man di sa inyo. Ito ginalupad sa hangin.
9: Why di ya? Ang dito lang kay kung dito na o yun na ang kahangin. Dito, hindi yun na malikawan. Sir, hindi mag-ano. Kay kung hangin, ang mga plastic na mag-an. Siyempre, malikawan.

0: These are isa sa mga success story katropang France nga dress basurahan. Ang basura abi nakabulig man sa pila ka mga kulturan. Dapat na tol. Hindi ini makompensate ang pangabuhian sa bilog ng barangay Felisa. Pila lang ni sila nga na binipisuan pero timakon mo ang posisyon niya. Hindi siya gusto ya.
1: Amo na kita parenting. Amo na kani. Amo na pala. Garilay sila sa basura pero hindi sa gusto madugangan ng basura outside sa Makoloy. Nga halin mismo sa basura sa Makoloy kay dugangan diligid sa Adlon. Kasi siyempre kato parin pag-isimpi tama sa partner nanay. Basura gani na basura nga sa Makoloy sa gani do okay na gani sila. Pero galing tayo mo lang giniblak sa parin hindi pangayaw ng basura ya, para sila ya hindi kaya pwede.
0: Doka ano doka Sikwawi.
1: Sikwawi.
0: Balik ka wot siya, well, Victoria Cities la. Dito na galing si Congressman Albi.
1: Tapos si Congressman Bataya.
0: Bataya, Baskugan.
1: Oo, ang ganda sa ano na, sinabi sa Rito.
0: Oo.
1: So, tingnan sa Farwin, not only just si Nami Susania.
0: Oo.
1: Ari ka doon atong elektorya, si Tatay Papi.
0: Okay.
1: Tapos sinusunod na lang ang balik sa titan mo. Mag-utaw sa tao. Diyari, yung titan na lang ng museo para sa barangay eh.
0: Oo. Nanindugan na tao para sa kikapitan ba?
1: Oo, gali man.
0: In behalf of kapitan ah.
1: Ha, Karperben?
0: In behalf of kapitan.
1: In behalf of kapitan.
0: Oo.
1: Di ba kung sa barko yung kapitan niya, uli niya manaos para kung malunod mo. Pero galing siya yung kapitan na...
0: Input doon
1: na
0: tao? Ang kataan doon tao, balanas lang.
1: Balanas lang naman yung pato na ya. Pero na kita sa Irwin, hindi kita sa Taipapi. Hindi siya pa-for. Kamu nang imoon. Kita yung nagkipapasura siya. Kaya na kita sa Irwin, nag-guess ko ginang butiling ko ni tatay, kaya nga, apaya niya sa atin. Basura sa galing, pero hindi pa para masasa. Basura kaya, ay di ba? Dito kaya ko nagiging marapala ng pagmaspar sa basura sa direkay nga ang basura dito sa karong katropa Erwin doon ay kilala din ka cell mo so yung cell number 5 ay panatapos na muning bago nga landfill medra naman itampok ang mga basura dito kaya ni katropa Erwin ang concern naman eh buhay panatapos ng cell number 5 balugbuta na po dubidugay ang ano ni kasi cell number 4 siya no. Ako na yung pinakalitest na pinatampo ang mga basura ka Tropa Erwin.
0: Oo.
1: Pero mismo sa sinangan lugar.
0: Mm-hmm.
1: So, si para sa kay tatay, hindi man siya. Kaya mo lang gina, may nisa, yun lang siya. Parang eh. Sa toon ng mga leaders sa Rista Polon niya, hiyara na na sila to ng Liyapi, sila. So, bilang kumuloyo sa Marquette Lisa nga, isa-isa sa mga nagpamalapag, dira, hindi na pangabay malang kulong konsiyo nga tani, hindi lang pagpasuktan, no? So, ang sila mismo ng mga residente man, ang hindi nang gusto na matapuin ni resasyon sa Makulo, dinuso na lang sa Barangay Pinsa, na Tropang Arwin. Pamatian na si Tatay Haki, ah.
0: Oo.
2: Sa kundo, hindi ikumuro pa bot.
3: Oo, kaya nga aman tayo.
2: Hindi sila ganit po pansang basura sa Bakulo. Ang sabi aki, buhay pagin nila di. Ano na hindi ko nang atong nga pangkagamay na nasa nga atong ulaan da?
0: Na.
3: Direk, lapit ka lang di sa may basurahan?
2: Aral na balay po.
3: Pero tiya mo na da, gapamasura ka
2: man
3: da tayo?
2: O, gapamasura man ko.
3: Pero tiya, even daw nga gapamasura ka. Hindi ka mo pabor nga madugangan ng basura tadi nga which is makabulig man tani sa inyo kay gapamasura ka mo
2: hindi mo siya tani pwede man tani nga makabulig na sa tani mo
3: ano lang gid ang nakita nga do problema
2: problema de iti dugangan pag ina sa no dugangan pag isang basura tadi nga hindi na tagani ka sangkol sa aton basura di sa aton nga lugar